0: Ngigala, kumusta? Mayong buntag. Welcome na usab nga kay suunan ning lain nga Miyerkules sa kabuntagon. Ning atong pagpanag-uban, ning atong tulumanon, kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gihapon paghigala nung kata live, nagsibya live from the heart of City of Tuboran Campus. Nanukad ta sa labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw. Ginaginusarang FM radio station ning atong nagmalambuon nga lungsod, nga mawang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 01 ng tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sa gihapon paghigala nyo makawan, ganyang pubring igsuon, pubring silingan. Napanadunahan sa respeto at pagmahal sa isig kingon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, Sudbisyo, why the
0: problem? Makiguban ko yung mga kagisunan, hantod tas alas 9 bis kabuntagon. Nya kung usbon marig sa wig sundi mga higala. Kining tibok ko sa kaoras karon nga tulumanon, nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel C.D. Jamante. Suding tibok ko sa kaoras nga tulumanon sa gihapon paghihigala. Mga balita, informasyon, karon pagkakaigsunan at ipadangan karon taon-taon paghihigala. Labas nga balita, respamantalaan sa probinsya Sugbo mga kaigsunan. Rin yun man, mga balita sa kalambuan ni Katagalungsod paghihigala. Nagi karon pagkakaigsunan ni Bro Alcher Dongog at tumakauban karon paghihigala. Captain Moves, Kuya Inol, Kadlaib, Gikan sa Cebu 2 mga higala. Sa gihapon pag-iisyo at hisgut-hisgutan karon may labot ang haring lungsod. Rin yun man, mga kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Rin yun man, ato sabga makauban karon ang ato ang bag ang Cebu 2 Director Artemio Aldin Horlano. Ingon man mga higala nga ito akiron nga baga Cebu staff mga higala, no? All the way from Bugo mga kaisuuna, no? At orong makauban mga higala karong taod-taod baga isuun samta baga higala. Okay, no? So, siya po ninyo mga greetings, public service and announcements, mga higala. Dinhi sa gihapon, mga kiksuunan, ipadagat dinhi sa tuwing Facebook Live. Live takaroon sa DYPS Beto Radio 98.1 FM, mga kiksuunan. Ingon man, mga higala, sa tuwing Facebook account, mga higala, Jeriel Bihasa Mourinho Asingente FB account, mga isuunan. Please like and follow mga higala sa tuwag FB account Jeriel Bihasa Mourinho Asingente. Ngayon man mga higala sa Facebook page sa DYPS Beto Radio 98.1 FM mga kaisunan. Okay, 8 minutos na nakalabay sa alas 8 kabuntagon mga higala Philippine Standard Time sa DYPS Beto Radio. Alas 8 nas buntag ding adlaw mga higala Biyerkules pizza 15 sa buwan sa Hulyo tuwing 2026. Arita paghihigala karon sa tuwag nga pagkabalita mga kaigsunan diri sa Philippine Stars sa The Freeman Banat News mga kaigsunan. Arita mo hikbitag pagkabalita nga bulabigit mga higala usab sa tuwang sitwasyon diri sa tuwang lungsod ug uban pa mga higala mga lugar kutob sumabot iting lalo kapag Sibya diri sa 98.1 MHz. Sa may gikusgol paghihigala signal na to nga 5,000 golden watts mga higala. Aron nga doon na po may update mga kaigsunan sa mga balita, mga panghitabo, mga kaigsunan din hisod sa tuwang Kabisayan, Probinsya Sugbo, mga higala. Kung yun man sa mga balita sa kalambuan sa lungsod, mga kaigsunan. Samta mga higala, ito sa ngitimbaya mga kaigsunan, ang ato ang mag-opisyalis ng Katagalungsod sa Tuboran. Good morning, may pagpamina, Karos to Pinalanggang Mayor, na Karos Mayor's Office, mga higala, Batanon, Maalagaron, Utan, at the same time, mga higala, very humble mga kaigsunan na itong Mayor, Mayor C.D. Jamante. Morning ni mudha Kuya Mayor, si D. Jamante diha karon sa Mayor's Office, no? Naman kauban diha maghigala karon sila si Doc Elibiskay, no? Naman sa mga kaubanan na to diha karon sa Mayor's Office. May pagpabinag may buntag sa diha karon di Tuboran Vice Mayor Danny Jamante ato aga ever supportive Vice Mayor ni ato aga lungsod maghigala. Nga to sa tanga founder kamahan sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Founders Tuboran Coffee mga higala. Ito ang Kanhi Mayor sa lungsod Bagaigson. Mayang pagpaminaw, former Tuboran Mayor Aljon Jamante. sa ato ang mga SB officials mga kaigsoonan, ato ang mga SB members, may pagpaminog may buntag. Karon di Kuya Kusyal Eugenio Eugene Arigo, Social Welfare Committee Chairman, magahigala. Ni kato ang galugsod, usas maga nag-abag usab ni former Tuburan Mayor Aljo Diamante, ni Mayor Cidy Diamante, pagpalapad o pagpalambos programang SLP mga iksoon. Guban pa ng mga proyekto, programa, may kalabutan sa social welfare mga higala. Why kukaluya? Why paglubad mga kaigsoonan pag-alagad nato mga Tuburanon? Kusyal Eugenio Arigo. Sa itong batinabangon, usab nga konsyali ito galugsod sa Tuburan, may pagpaminog, may buntag, SB member, Glenn Rigado. Ito ang Agriculture Committee Chairman, usab mga higala. Usas nagsuporta sa DA po na ito mga kaisunan, pagpakuyanap, mga higala rin ito ang mga programa, kayuhan sa ito mga mag-uuma. Pagpalapad sa mga programa sa Department of Agriculture, mga isunan. Kuya Cons, Glenn Rigado. Sa itong mga konsyales, mga higala, Kuya Konsyal, Fredo Diamante, may pagpabinag, may buntag. Ngunit man sa uban, mga higala, itong mga konsyales, Ate Konsyal Carmeli Sueso, Konsyal Marvin Monterola, sa uban pa, mga kingsuran, sila si Konsyal Ado Pisao, Konsyal Rodel de la Cerda, o ni Konsyal Luis Potencioso, mga higala. Balita mga kaigsoonan, sa mga balita mga higala, there is the Freeman Banat News, Ashpol, gikan sa Bulkan, Canlaon, muabot gihapon Sugbo. Ang kalihim or ang sekretary mga higala sa Department of Science and Technology kung DOST nga si Renato Solido Jr. nag-auhag sa publiko labi na sa baga lumulupyo sa Sugbo nga magpadayon ang pagbinantayon taliwala sa padayong kalihukan sa Bulkan, Canlaon. Nagpasidaan si Solidom nga ang abo sa bulkan mahimo gihapon nga moabot sa lalawigan depende sa nagunang kahimtang sa panahon. Si Solidom nga dinhi sa Cebu ni adtong Hulyo 13 2026 alang sa pagbuka sa 2026 Regional Science Technology and Innovation Week kung RSTW miingon nga ang sistema sa alert level sa mga bulkan sa nasod buoy giya sa publiko aron na masabtan ang level sa kalihukan sa bulkan ug ang kaubang mga peligro. Gipasabot niya nga ang alert level 1 nagpasabot nga adunay mga timailhan sa pagkabalaka sa bulkan sama sa mga linog ug pagtaas sa sulfur dioxide emissions samtang ang alert level 2 nagpasabot nga misamot ang kalihukan sa bulkan ug ang magma nagsaka padulong sa ibabaw ubos sa alert samtang sa ubos sa alert 3 matud niya na kumpirma nga ang gapagsaka sa magma nga nagpasabot og mas taas nga posibilidad sa delikadong pagbuto. Matod niya nga ang gabisan pa og habagat. Kasagarang mupadpad ang abo paingon sa amihanang sidlakan. Samtang ang ubang sistema sa panahon sama sa bagyo mahimong makausab sa direksyon sa hangin. Miingon si Solidom nga ang ashpol kasagaran dili peligroso gawas kung mubaga kini og mahimong gahinungdan sa kung pagkadakinas o slippery sa bagadalan o makaapekto sa kahimsog sa paginhawa. Gitambagan na niya ang lokal nga kagamhanan nga limpyuhan ang mga dalan nga natabunan sa abo o giauhag ang mga driver nga likayan ang pag-agi sa bagang deposito sa abo. Gitambagan usab niya nga ang mga residente nga siradan ang pultahan o bintana o tabunan ang ilong o baba aron malikayan ang paglanghap sa pinong partikulo or refined particles mga higala sa abo sa bulkan. Sayon ini ang mga opisyal sa pag-asa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIBOLCS mingon nga ang ashpol nakapikto sa Sugbo human sa moderately explosive eruption sa Mount Canlaon. Nagpadayon ang maayong kalidad sa hangin sa Metro Cebu hangtod sa alas 8 sa buntag Martes Hulyo 14 sumala sa pinakabagong monitoring report sa Environmental Management Bureau kung EMB sa Central Visayas. Magkato maghihigalang gato ang balita mga kaigsoonan sa kinini ang update no sa Bulkang Canlaon mga kaigsoonan. Ay, to my 13K active viewers sa Facebook Live, may pagpaminaw, may pagtanaw sa itong FB karon live mga kaigsoonan. Oras sa DYPS BT Radio, 14 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Mintas sa tong gipabot-abot ang ato baga staff sa Sibiko paghigala. Pauban si Konsyal Artemio Aldin Horlano, ang or kanhi Konsyal maghigala niya karon atong kasamtangan Sibiko 2 director ato sa ipadangat ang mga balita karon magigsoon. Dinhis balita sa lalawigan sa Sugbo maghigala labi na gidinhi sa lungsod sa Tuburan. 63 katuig ang problema sa baha sa Tuburan District Hospital. Gihatagan o kasulbaran ni Gubpam Bari 4 o gigahinan o 7.8 million pesos ang proper drainage system o site improvements mga higala. Sulod sa 63 katuig, karon lamang nahatagan o konkretong kasulbaran ang dugay ng problema sa pagbaha sa Tuburan District Hospital, pinagi sa administrasyon ni People's Governor Pam Bari 4. Migahin kini og 7.8 milyones ka pesos ang Cebu Provincial Government alang sa installation sa proper drainage system, concreting sa hospital driveways, paghimo og sidewalks og improvement sa parking space isip kabahin sa site development plan sa maong hospital. Ang maong proyekto gisugyot ni Capitol Piso Public Health Consultant Dr. Elise Dicol Catalan human nga human matud pa niyang personal nga kasi nasaksihan ang dugay ng problema sa pagbaha atol sa ihang unang pagbisita sa Tuburan District Hospital atong Hulyo 2025. Human sa maong assessment iyang girekomenda ang pagpatuman sa usa ka proper drainage system isip prioridad aron masulbad ang kanunay nga pagbaha ug pagpalambo sa kahimtang sa hospital. Alang kang Dr. Catalan, importante ang maong proyekto aron masiguro ang mas luwas, mas libyo ug mas komportable nga pag or nga palibot alang sa mga pasyente. Ilang mga kauman ug sa mga healthcare workers sa adlaw-adlaw nga pag-alagad sa katawhan. Pinaagi sa suporta ni Gubpam Bari 4 na himong realidad ang dugay nang gipaabot nga kasulbaran sa maong problema. Ongoing na karon ang implementasyon sa maong proyekto nga naghatag og permanente nga solusyon sa kanunayng pagbaha nga dugay nang giatubang sa mga pasyente, healthcare workers o mga bisita matag adunay kusog nga ulan. Kini nga inisyatiba usa ka pamatuod sa padayon nga paningkamo sa administrasyon ni Gubpam Bari 4 sa pagpalambo sa infrastruktura sa mga provincial o district hospitals aron masiguro ang mas luwas o mas epesyente o mas dekalidad nga serbisyo sa panglawas alang sa tanang Sugboanon mga isuon. Ikaw ay mga kaigsuunan pagkanindot mga higala no? Kay sa ako ang pagbisita dito sa Tuburan District Hospital na ito nakalabay ng gabi mga kaigsuunan nindot na no? Kay mutuyok na yun no? Ang karsada mga higala no? or ang driveway mga kaigsuunan sa Tuburan District Hospital di nalisod alang sa mga muduaw sila mga pasyente no? Ang mga staff sa hospital no? Ang mga kadakuan sa Kapitolyo kung mabisita sa Cebu Provincial Hospital o sa Tuburan District Hospital mga higala kuha na no? Hamugaway na mga kaigsuunan no? So usa din sa mga edikasyon mga kaigsuunan nga itagaan yun o dakong pagtagad mga higala no? Sa ato ang gobernadora ang ato ang mga tambalanan sa tibuok probinsya sa Sugbo. Samta mga kaigsuunan arita mga higala sa ato ang diri sa Facebook post mga kaigsuunan sa kinini ang Tuburan Cebu the spring of success mga higala. Pansadi pa mga kaigsuunan ako sa mga kaigsuunan i-greet no og happy happy birthday mga kaigsuunan karong adlaw si Katmon na SB member Boy na Puntillas mga igsuon no diha sa Barangay 2 karon aron diha si Hampanimalay mga higala sa Barangay 2 no si Katmon Cebu kinidi ang SB member Boy na Puntillas nagsaulog siyang adlaw na tawhan karon. No, mientras gipahimutang panato mga higala to mga bisita dali sa Sibiko mga kaigsuunan o Sibuk Electric Operative mga kaigsuunan ato sab nga ipadagat ting pipila kabaga balita sa kalambuan ni gato agalungsod. At mga higala no, sa Okay mga kaigsoonan, diha ta magsugod no sa kinini ang outreach program kagahapon nga gipahigayon dito sa Barangay Sumon, Tubulan, Cebu. Bringing services closer to the people, community outreach program, Barangay Sumon. The municipality of Tuburan under the leadership of Mayor Cidy Diamante continues the advanced responsive and people-centered governance through the conduct of its community outreach program. So, kipahigayo na sab kagahapon paghigala. Kung nagpadayon kini mga kaigsoonan, kini nga ito ang pagpahigayon og outreach program. Kini gabatag adlong Martes mga igsoon. No? Isugda ni mga higala ni itong outreach program since 2011 sa administrasyon or kagamhanan pa ni Adto sa kanhi mayor na ito, Mayor Aljun Diamante. Karoon, nagpadayon mga higala. Anto din tuiga, tuig 2026, nagpadayon ni siya mga kaigsoonan ubos sa pangagamhanan na karoon ni Mayor Cidy Diamante. No? So, matag adlong Martes mga kaigsoonan, nagpaabot na mga higala. Serbisyo gikan sa atong munisipyo nga atong gihungit dito sa tagsa-tagsa ka mga baryo mga kaigsoonan, no? So matag adlaw Martes gini, matag semana gini mga higala, no? Himo ni siya mga higalang sustainable gumikan sa akong pagpaningkamot ni kanhi Mayor Aljun Diamante ug sa karon ni Mayor Cidy Diamante, of course binagis na akong pagsuporta ni Vice Mayor Danny Diamante. So nagkadaiya pagka serbisyo mga higala sa munisipyo atong napaabot diha sila mga barangay sama sa medical, no? Ang consultations, libreng tambal o bitamina, igod ba mga veterinary services, no? For livestock and companion animals, no? So doon natin mga libreng pagpamurgas, mga kayupan, no? Libreng anti-rabies vaccine, mga higala o guban pa. Unya, ang nakarindot mga kaigsoonan, ang nagdag highlights mo din ng mga higala, kinigid mga kaigsoonan ato ang pagkaon, nga gisawan mga higala sa tanan, no? Sa giservisyoan o sa mga miservisyo mga igsoon, no? Doon na tayo libreng lugaw sa dipa mga higala tamariyon to. Mintras nga titagamtam o bitilaw sa servisyo ng mga kigsoonan, doon ay libreng init nga roskaldo mga higala. Doon ay libreng pan o ice cream mga higala. Unya ang pagsaw sa paniunto sa tanan mga igsoon. Ipahimus lang ng mga higala, ng mga servisyo sa itong mga senior citizens o ngayon man sa ito ang mga kabataan, mga hamtong mga higala at mga residente diya sa kabarangayan mga higala. Through this continued initiative, the local government unit of Tuburan remains committed to strengthening its partnership with every barangay, ensuring the accessible services, assistance, and genuine care are both closer to the people mga higala. So, bringing services closer to the people mga igsoan. Samta mga higala, di atay 22 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagod mga igsoan. So, atong i-welcome, no? Ang ato akaroon mga higalang mga kaubanan, no? Gikan sa Civico 2 mga higala, no? All the way from Bugos City mga higala. Ngayon man sa tuang Civico 2 Director sa tuang Tuburan Board of Director Director Artemio Alden Horlano, napod karon si Engineer Luel Belsinga, Acting General Manager, ug atoang si Ma'am Yuko Yukosia Rigala, Institutional Services Department Manager, ug si Engineer John Aaron Laguardia, Tuburan Area Engineer, ug si Ma'am Marisa May De La Cruz, MRS Training and Information, no? Ato nang nakauban firme diri na si Engineer Aaron ug si Ma'am Marisa. Ya, karon paghigala, atong i-welcome pag-una siguro ang atoang welcome pag-una mga kaigsoonan si Engineer Luel Belsinia mga higala, ito ang Acting General Manager sa ito ang Civico mga higala. Good morning Engineer Luel o welcome sa ito ang programa Kalambuan Sobran.
2: Okay, mayong buntag Jeriel, mayong buntag usap sa itong mga listeners din sa BT Radio o una sa tanan mo, pasalamat mi sa si Beko to nga gitagaan mi higayon diri sa BT Radio aron makabisita mi diri para makabalita sad mi sa atong operation diri sa si Beko to.
0: Yes, oh salamat sige kayo
2: sa kauban kanako. Excuse me. Kauban ako ang atong director din sa Tuburan si okay. Director Aldin, atong ISD manager si Yuko Rigala, atong engineer diri si John Aaron Laguardia, naapod si Marisa sa atong sa atong staff din sa Tuburan Action Center na to.
0: Okay. So salamat kay sir no sa inyong paghatag og panahon, oras no nga bisita gyud mi diri sa kalayo di sa Buruan no. Alang sa pagpaabot no sa mga detalye sa tuang operation sa tuang Civico 2 no. So kumusta sir ang atoang kuan karon? Atoang assessment sa atoang pagduma sa Civico 2 sir.
2: So far maayo atong pagpadumala karon sa Civico 2, maayo atong lakat sa kwan lakat sa atong operation, although do na lay mga higayon nga do na tay mga interruptions, pero atong di ang usa na mga katuyuan din sa pag-ani din sa bisita nato sa Betirijo aron atong mapaabot unsay atong katarungan, labi na giron dako kayo ron ang issue kabahin sa power rates.
0: So siguro mag sugod ta sir no, arita maguna siguro aring kinagisgot ta magita karon no, kining kinini akarong mga issue no sa tuang mga kisunan na binanggis mga konsumidor nga kining medyo dunay pagsaka sa kinini ang tingil sa kuryente. So arita magsugod sir nga kining ato sa Civico ang ato sa Civico bagyod Civico 2 mismo bagyod ang nagproduce sa tuang kuryente, tinuod ba ni
2: dili Jeril kay ang Civico 2 Civico 2 ang nag-apod-apod lamang sa atong kuryente ng atong ipalit gikan sa atong mga power suppliers o power producers, isip usa kita ka distribution utility. Ingon ini ang atong proseso kung unsa ang pag-abot sa elektrisidad ngadto sa mga nakinhanglan sama sa mga residensya kung panimalay. Adunay generation, transmission o distribution. Kini pinasikad sa balaod sa PD9136 kon Electric Power Industry Reform Act. Generation, mao kini ang mga power plant din ang Civico 2 mipalit og power kon kuryente. Karon ang Civico 2 nagpalit og power gikan sa KEPCO karang atong Korean Power Electric Company nga naa sa nahimutang sa Naga City sa South Cebu. Sa PCPC kon PAM Concepcion Power Corporation nga naa sa Concepcion Aklan, then FDCO ang PhilInvest Development Corporation Utilities nga naa sa Misamis Oriental, o nagkuha usab kitag power diri sa gitawag natag WESM, ang Wholesale Electricity Spot Market. Mao kini ang merkado sa mga electric utilities sa tibuok Pilipinas. Then na ang transmission, mao kini ang linya din ang mga power plant mo connect aron ilang mapadeliver ang mga power sa mga nagkinahanglan. Mao kini ang National Grid Corporation of the Philippines kon in GCP. Then ikatulo, mao kini ang distribution. Diin mao kini ang si diin na inuntang anaa ang Civico 2. Kami ang mga nag-apod-apod ngadto sa mga nagkinahanglan mga konsumidores din sa atong coverage area sa Civico 2. Ang atong coverage area Jeril sa Civico 2 nagikan sa Compostela ngadto sa Bugo then Downry sa Tuburan. Tuburan ang katapusan atong lungsod nga giserbisyuhan.
0: So katong sa istorya Civico 3 naman sir no?
2: Civico 3 na.
0: Kini dunay Civico 1 sad ani niya?
2: Civico 1 to sa two. South gikan sa siya. Karkar ngadto sa Oslo, Santander, balik diri sa Barili.
0: So kini mga nag-apod-apod sa kuryente sir gawa sa Civico do na pabilain ani no?
2: Naagyapan sa Cebu City mo nang sa Vicok Sayan Electric. Okay, private kana sama sa Mactan Electric Meco sa isla sa Mactan.
0: At least masabtan ba kayo sahay kini mga power interruption dili gini ingon nga ang rason is naaragyo sa Civico kasagaran dito sa GCP kaya kita distributor man ta no?
2: Ang kita din yung distributor man ta. Ang tagiya sa linyik inyantang sa highway muna ang transmission ang transmission ang GCP. Then ang generation ang kanang mga planta nga din mo supply sa mga nagkinahanglan ng mga distribution utilities o bang mga dagko ng mga consumers ng mga factory nga din direct.
0: Okay. So arita sir no, labi na gyud nga sa pagkakaroon kini pagsaka sa kuan. Nganong misaka man ni ang ato ang power rate karon ning gabuan sa Hunyo tuig 2026 sir.
2: Kuan ang atong billing sa usa lamang kita ka billing cycle ang Civico. Ang atong sa miagi kung nakabantay ang atong mga consumidores, ang atong presyo sa elektrisidad misaka gikan nga itong bulan sa Mayo o sa Hunyo. Ang effective rate, power rate sa Hunyo misaka gayon o nga ito sa 14.12 2.49 pesos per kilowatt ang taas kung ato kini kumpara sa Mayo. Mm-hmm. Okay, doon na yung pagsaka ang mm-hmm. atong kuryente gikan sa pagpalit na to.
0: Mm-hmm. Okay, sir. No? So, mauna siya, no? Dako din, no? Ang iyang, ano? Iyang, 2.49 itong Mayo niya, 14.12 pesos matag kilowatt hour. Eh,
2: ang diferensya.
0: Ang diferensya niya, pagsaka niya. Okay, so, dili ba mahibalaan, sir, andaan nga presyo?
2: Sa ang presyo kada kilowatt hour ato nang gi-compute. So ato lamang kini ma-compute human nato madawat ang mga billing usab nga gikan sa atong mga power producers sama sa katong akong ingon nga sa KEPCO sa KSPC, kumani KEPCO Power KEPCO Salcom Power Corporation, ang FDC, ang PCPC o sa atong sa merkado o ang atong tagiya sa atong transmission line maong NGCP. So kasagaran ini ang madawat nato ang ilang billing na sa mga pizza 4 matagbulan ngadto sa mga pizza 3 ngadto sa pizza 15. Mm-hmm. So doon aning mga adlaw ilang mapadangat diri nato ang ilang mga billing. Mm-hmm. So after nato madawat ana rasa nato may bawi ang atong pagcompute sa atong atong rate ng atong ipasa ng ato sa atong mga consumers.
0: Mm-hmm. Okay, sir. So, salamat kayo, no, ng pagpasabot. Kay, at least, no, mataga ang katinawan ba nyo? So, unsa hinungdan, sir, aning sa pagsaka gid sa ato ang kuang karon, no? Rate, no?
2: Unag yun, ang unag yung hinungdan nga misaka ang atong distribution rate o ang atong mga rate nga ato sa atong mga consumers, maog yun ang pagsaka sa atong power cost. Mm-hmm. Labi na ang generation cost. Mm-hmm. So in mao kini usab ang atong mga misaka usab ang atong government revenues, kaya atong mga taxes ubang mga kwan, kini mao ang hinungdan nga halos tibuok pagsaka sa bulan sa Hunyo ang atong mga consumidores. Mm-hmm. sa atong electric rates.
0: Okay, sir. So, doon na ba'y dako sa kayong posibilidad, sir, nga pagsakan ini tungod sa naning padayon sa karong nga kinini ang ato ang problema karon sa kinini ang bang singan ani global crisis na to sa karon na binagid sing gubat sa US sa kwat. Doon na ba ni sa epekto, sir?
2: Doon na yun ginigayapan kayo. Ang atong mga power producers nag-agad manin sa pag-deliver sa ilang mga fuel, isakay manig barko sa ilang mga kaya nga itong mga power producers karon coal money, coal fire coal money. Oh, so, ang ilang transport diri sa padung diri sa tua. So, ang hinungdan yun, ang una yung hinungdan pagsaka, mao ang kining, ang usa sa component nga nakapasaka sa power cost, power kining cost. Atong, kining sa pagpalit na tugikan sa wholesale electricity spot market kung nawisip ang merkado sa atong elektrisidad. Sa pagkakaroon, aduna na yung mga barato nga power plants nga wala mag-operate sukad gani atong Mayo apan tungod sa mga hinungdan sa sunod-sunod nga mga inuntang mga ilang mga programa sa mga ubang mga planta nga nag-maintenance sila. Mao gani ang hinungdan nga doon na kita gidawag nga manual load dropping din ang utility mismo moy hangyoon nga mupalong tungod sa kakulang sa atong supply sa elektrisidad. So busa ang napugos ang ubang mga planta nga katong mga inuntang mahal-mahal og rate tama nining kanang krudo o kanang bunker feed ng mga fuel. Napugos silang papadagan sa ilang mga planta. Kini kwan manggon kwan Jerel ka na sa atong sa sistema sa atong sa component sa atong elektrisidad. Kinahanglan man ang usa ka utility mo palit gyud gikan sa wholesale electricity o sa WSM nga market.
0: Mm-hmm. Okay, so arita sa lain pangutana, sir, nagpahimulos ba ang Sibiko? Sibiko Los ani?
2: Ha? Wala gyud Jerel saksi atong nagpost man ta diha sa atong mga website kung sa ang component sa atong mga rates ang distribution supply ug metering maola man gyud ang inuntang mapunta sa dere sa Sibiko. Sa Sibiko to ang value nini is 1 peso and 66 centavos matag kilowatt hours kini sukad pa kini ni atong 2010 wala yun name wala gyud ni ma, wala gyud ni mausab. Mao lamang kini ang giaprubahan sa Energy Regulatory Commission o gitugtan nga singulon sing, atong siningil nga to sa atong mga consumer alang ang magamit alang sa operation nato. Lakip na sa pagmaintenar sa atong linya o mga pasilidad, paghatag og serbisyo nga atong sa atong mga member consumer owners o sa inadlaw-adlaw nga operasyon sa atong kooperatiba si Beko 2.
0: Okay, unya makabuot ba sir ang si Beko 2 ano sa presyos kuryente?
2: Dili ang ang tanang power supplier, ang mga kining power supply pastro ra ni. Buti pasabot ni pastro kung unsay i-bill diri nga rin namo sa mga power suppliers, maurasad na among ipasa ngadto sa mga consumidor. So as I said, ang mahapunta kini sa ang postal sa Sibeco, kinira yung 1 peso and 66 centavos. Okay. Gikuan yun eh. Giregulate sa Energy Regulatory Commission o giaprubahan kini sa dili pa namo pinipa-impose. Kining kitagod din sa Sibeco to, usara man, kuan man ta, kuan naman na ka ng kolektor, mahugol man ta, kolektor lamang, nining, niniyong matagbulan nga nag-submit ang tanang ikinhanglan ng reportorial nga ito sa Energy Regulatory Commission. So, gikan sa mga buhis, sa mga cost sa power supplier, ang Sibeco to, kolektor lamang alang kanila.
0: Okay, so doon na ba kay mensahe, sir? Ato alang sa ito ang mga member, consumer owners.
2: So, tungod nining kuan karon, mitaas ang atong pagsaka sa kuryente. I'm sure nga nabalaka ang atong mga kinabag-an sa atong mga consumers. Pansama kaninyo ang tanang opisyal o mga empleyado sa Sibeco nga nagbayad usab sa ilang mga kaugalingong konsumo sa kuryente kay wala may libre o espesyal nga pribilehyo nga gihatag sa Sibeco, Sibeco to. O sa lain among usa sa among lakang nga gihimo aron aron amo ning aron inantang ma-mitigate ang atong pag taas umayo sa atong presyo sa kuryente, ipadangat kita og sulat ngadto sa Energy Regulatory Commission ang imihangyo kita nga kun pwede ba ang atong matagi-tagi o pagbayad ang atong cost sa electricity nga gi-charge diri kare nga nato sa WSM, sa wholesale electricity spot market din natong amo nakita nga diha gayod ang dako nga pagsaka. So kapag karon mao mangani nga wala pa nato matapos ang atong pagbuhat sa atong electric rates, kay naghulat pa ta sa response sa Energy Regulatory Commission nga ni kwanta ni itag nga itag hangyot nila nga tugutan tang atong itagi-tagi po o bayaran nga to sa WSM. Kay tanan nga mga tanan nga mga charges nga to ipa-impose nga di sa atong mga consumers, dili man na ito mamahimo kung wala'y approval nga to sa Energy Regulatory Commission.
0: Okay. So, daghang kay salamat, sir, sa imuhang pagpasabot, sir. At least, mas na tagaag katinawan ato ang mga consumers pagkaroon. Nabot ini ato ang sinati karon nga pagsaka sa presyo sa kuan. So, siguro, para nato, no? Kitang mga nag-consume kuryente, wala mapiktahin na ito na, sir. Hasta mo, nagamit man pod mo. Ato na sa ikatambal, soban nga. Siguro, ang responsible ng pag-damage kuryente, labi pag itong uban nga. Ang paggamit magod ana gud kasagaran na binagin ngating init, sir. Usog pud ang atong consume sa kuryente.
2: Excuse me, Jerel, kaning atong pagsaka karon dili lamang kini dinhi sa ato sa Sibeco, sa Sibeco to. Sa kinatibuk ang yun ni Pilipinas karon ang pagsaka. So dili lamang ang mga electric cooperative karon ang naigo, apil usab ang mga pribado nga mga distribution utilities. Beko, Meko, Meralco, Dapaulay, tanan nga mga distribution utilities na kuan yon na inyong tanaigo sa pagsaka sa bayranan sa kuryente.
0: Okay. So, daghang kay salamat, sir. Nya, mensahe din mo, sir, nga to sa to mga suking nagpaminaw karon ning atong tulumanon.
2: So, again, salamat Jerel, salamat sa Dinisa BT Radio sa Sitio sa Tuburan nga nakahatag na mo higayon. Pagpadangat sa among inantay sa atong problema karon kabahin sa electric rates. Og I hope ang atong mga consumers din sa nga makadungog sa atong CBA din sa BT Radio makasabot og mo inantay maka makasabot sa atong mga sa among mga pamahayag aron atong aron yun magdunagin sila yung mga kasayuran kung unsa kung ganong bisaka ang atong electric rates karong mga panahon na o dili dili lamang kini karon Jerel. I'm sure mamo padayon pa kini sa sunod nga bulan o we are not sure o gani among gi mula nang gi forecast nga basin mo abot pagani ngadto sa Disyembre. Mao gani nga ang among sulat ngadto sa Energy Regulatory Commission nga pag bahin-bahin
0: tagi-tagi lang
2: tagaan og og hataas nga lugway kun mahimo mo abot pa kun mahimo pa ngadto sa Nobyembre o Disyembre. So

0: masukin ti paminaw. Maing buntag. Pasalamat to kay Bikog Dako nga sa akong paghangyo ni mo nga mangayo mix slot. Oras nga makapadayag mi sa among tuyo nga magpahibaw sa mga katawhan sa din sa atong lungsod Tuburan. Gubikan sa pagsaka sa kurinti. Huwag yun tao minin mo balibari. Huwag niya paghangyo sa nako ni JM nga mo upuan mo tambong siya sa panahon nga sa ato ng oras sa pagpadayag sa atong pagsaka sa atong kurinti. Huwag yun taon mo kawan. Yeah, nangyari yung taon si atong general manager. Bisag-bisag, kung sa kabisi sa iyahang yung schedule, huwag si Ma'am Yoko, iyagit ang yobanan din sa ato ang lungsod sa Tuburan.
1: Okay, Kuya. So, kanos alang ka ng lingkod, Kuya, isip director, si Bicodos?
0: Atong Hunyo Uno.
1: Hunyo Uno.
0: Hunyo Uno. Ang mo'y pagsugod sa akong term. Isa pagong sibiko director sa atong District 9 Tuburan.
1: Kumusta ko yan? Ngayon mo hangga pagduma karon isip director sa sibiko dos.
0: Sinon nag-adjust pagyud ko kay lahi man ang sistema sa local government o sistema sa kooperatiba.
1: Bitaw. Okay, so unsay mapaabot kaha ko yan nga serbisyo ngadto sa ang mga konsumidor sa kato ang sibiko dos karon isip bag-o nga sa imong pagduma da isip sibiko dos director.
0: Ako yung gipaningkamot kuya nga kutob sa kong mahimo sama sa kong serbisyo sa atong lungsod. Na serbisyuhan sab nako ang mga konsumidor sa sibiko to.
1: Okay. So, kuan kuya no, kini ni ang nahimo kang konsyal sa tuang lungsod, kuan?
0: Dusi katuig.
1: Dusi katuig, gano?
0: Dusi katuig. Okay.
1: Nagsugod yung ka, si Mayor Aljo, ano ba ito yung mayor?
0: 2001
1: pa, no? Isa pa yung mayor itong
0: gayo na si kuan mayor, mayroon vice mayor nun siya sa Tabuilan, si Dairos, si Ronald Suiso.
1: Mm-hmm. Yeah, nakabalik ka pagka-conscious sa lungsod
0: panahon ni Mayor Aljun naman tayo.
1: Ang to na 2009, no?
0: Ang to napupos ang akong servisyo. O niya, gihangyo tago Mayor, pabalik ko ng dagan.
1: Ang 19 ito?
0: Decided naman ko nga magkikuyog diri sa ito ang sibiko. Anong na gusto okay. Katuhi nga preparasyon. Mm-hmm. Kaya tulog yung katuhi kang pagpreparar nga mahimong sibiko, director. Dililalim di ay ning kuan kaning magdirektor ta si Biko. Mas pressure pa sa LGU.
1: Okay. Okay, so doon na kay minsay, doon ang minsay ko ya.
0: Ako lang yung gihangyo ang atong mga konsumidor nga tungod sa pagsaka sa atong kurinti. Ato lang yung paninghuaon nga makasave ta. Atong minimize yun ang atong pagkonsumo sa kurinti sama kaning dagko nga load na ito, kaning electric pan, kaning air condition, refrigerator, freezer. Muna siya dagko kayo kaon. Kanya, pinomdom lang sa ko, di na ito gamiton, ato lang sa ganyan ito. Pag-prevent sa ito sa kuan, fire hazard mag-udusahin ng ato ang mga appliances. So, salamat ko usbon ako Kuya Jirel. Salamat gyud kay kog dako nga imong patalinghugan ang among hangyo nga makatambong og matagaan man imong oras dinhi sa atong BT Radio.
1: Inon Kuya, welcome jud kayo no labi na gyud sa Sibiko Dos ang inyong mga programa diri og mga announcement ninyo. Dako masagid kay nagkapahimuslan no sa atong mga konsumidor sa ating atong programa nga kuan man pud funded man sa sa atong munisipyo muna nga kuan pod no kinini ang katungod pod sa ato mga kingsuonan nga Tuburanon makadungog nya kini nga ato ang Sibya Kuya kula sa dayon kuno nga dili ni kutob Tuburan sukusog ni ato ang labay kinini ang sir no Sir Luel abot ani sa dito sa tulo ka lungsod pagadis bantayan nakusog pa ta dito no dere sa Negros o dere sa Cebu abot kita ato ta dos Medellin Bugo to ginang na abot ito kay gumikan sa ato ang signal na karon 5000 watts no kini ato ang Sibya karon dili ni Kutob Tuburan. No, nya akong usbon welcome kayo ang Sibiko Dos no sa ato ang mga inyong mga paabot diri sa kanginan. Nya ato sang gigayon si Ma'am Yoko. Ma'am Yoko Regala ato ang Institutional Services Department Manager nato sa Sibiko. Kumusta ma'am? Welcome sa atong programa.
2: Malipayong buntag sa ato ang mga suking tigpaminaw sa BT Radio. Kuya Jirel, ang amo ang kasing-kasing puno sa pagpasalamat karong kabuntagon tungod kay gihatagan mo ni mo og oras aron nga mapaabot o karong kabuntagon tataw o klaro kung unsay hinung

0: dan og rason ngano nga misaka gayod ang ato ang balayranan sa kuryente pinaagi sa pagpasabot sa amo ang general manager nga si Engineer Lowell Obilsenya. So malipayon kaayo kami aron ang mga pangutana kung ngano karon natubag na gyud niya. Ako lang sad nga ipunting ang katong giingon sa among GM nga walay espesyal kabahin ani nga rate kay bisan tuod ang Sabeco 2 employee or employees dili libre. So aduna kami balayranan gyud sa kuryente kay mo manay naabot kuya no nga ang Sabeco daw nga mga empleyado libre. Dili na siya kuya tinuod kuya Jirel ka. In fact kung malate me naami bayranan sad nga or surcharge nga 100 plus. Adunay gipuno nga memorandum ang among general manager nga kung ang empleyado malate og bayad naami minus among sweldo nga 500. Nganong gituyo man sa among general manager tungod aron ang Sabeco 2 empleyado mahimong modelo sa atong mga member consumer owner. So walay libre, patas gud ang tanan.
1: Bitaw no, kay at least magkuan kini ang mangubam gud magtuo sila nga unsay kuan sa Sabeco nga pares kung na problema ang kami mga yanong konsumidor, hasta sad mo no mas na problema mo kay gani sa imong gingon do na mo memorandum.
0: Yes kuya.
1: Okay, sa daghang salamat no.
2: Dinungagan pang penalty.
1: Dinungagan pang penalty. Kay kami og magka-penalty man lang mi og di mi makabayad sa tukmang kuan pizza no. Oh, nya inyo ha.
0: A total of 600.
1: 1,000 pa sweldo. No, so wa gi libre klaro og kuan kayo-kayo, tataw kayo no, matud pa ni Ma'am Yuko. Kung na problema ta sa sakas kurintis pagkaroon, mas na problema po sila. Ay, wala espesyal nga kuwan ani, no? Sa pagkuhan sa kurintis. Do kayo migdugang mensahe, ma'am?
0: Yes, Kuya Gerald, para sa itong mga suking tigpaminaw, kung pananglit or ugaling adun na kita'y mga pangutana, mas maayog yun nga mo direkta tagtawag sa Sabeco 2 or adun na kita'y Facebook, Sabeco 2 or Cebu 2 Electric Cooperative Incorporated na added to ang mga updates labaw na ang ato ang power rates advisory matag bulan. So mas maayo nga magsunod kita dito aron nga dili lang istorya-istorya bikan sa atong silingan. So sakto og accurate gyud ang ato ang makita.
1: Anyway, so siguro mangayo lang ko ni Kuya Aldin ani or ni Ma'am Marisa o kinini ang kuan ani kinini ang sa ngan ani shop copy aning kuan siguro power advisory rates at least ato po rin ma-post no sa ato ang Facebook o sa Facebook page sa Tuboran Cebu The Spring of Success at least doon ay giya no ato ang mga consumers so
3: yung kadaguan man lang siya
1: pwede ra. Okay. So, daghang kay salamat na ninyo, ma'am, sir, no, sa inyong pagpasabot. So, si Engineer Aaron, no, base doon na siya ay kinili ang update sa iyahapon nga, kung ano. Ito na lang kiting kaniro, ni.
4: Okay, good morning, Sir Jeriel. No? Good morning kayo sa ito ang tanang mga kuan pananglanggang consumer dari sa Tuboran. So, daghang salamat sa usab sa bag-una po na ito nga kuan na itong pag-abot na sir. No, so kuan duha lang ka punto gikan sa gikuan gihatag information sa toang GM. So ang usa gid is sakto to no nga kuan nga dili may libre sa kuryente. So in fact mas dako gid ang among mabayaran if ever nga madili mi sa mo ang kuan sa mong pagbayad niya. Aside pud ana usa pud mi sa nagamit pud sa kuryente. So kuan gani kining kanang murag kuan ba murag bitaw ka ng dili gid siya nga nakasayon pud sa moang part mong gud kay aside nga kami apektado po sa pagtaas sa rate og naa po problema po sa toang kwan sa toang pagpanuga po for example na tayong mga schedule interruption naa po mi sa kadalanan no so saksi po na toang direktora na nga bago nga si kwan si direktora Artemio nga kung nawala man ganay mo'y suga. So naami naagin mi sa kadalanan nagsulbad sa moang problema. So aside nga apil mi sa nagsuffer pod sa atoang bayranan sa kuryente. So naapagin mi sa moang pagpanerbisyo pagid pirmi para sa atoang mga member consumer owners no. So dili gid siya lalim nga obra niya daghang gayog mga fake news pagid nga mga gawas. Bitaw. So murag di gid siya maayo bitaw gid nga part sa ato. Na ikaduha na to nga punto is Ito lang, so kabahin sa ito ang mga information sa mga pangutana, yun, no? So, aray lang kita sa pisina, yun, mangutana.
1: Mm-hmm.
4: So, dili ta mukan, dilan ta guro magsibya sa Facebook nga mag-post po sila kay
1: mm-hmm.
4: dili man may katubag, ana.
1: Mm-hmm.
4: So, dili po may, dili po ta ng sibi kong empleyado.
1: Mm-hmm. Follower nila.
4: Oh, follower nila, no? So, umahin mo, mo direct lagi sa pisina, aron wala sila mm-hmm. ay kanang laing sayop nga information nga makuha sa laing tao.
1: Bitaw.
4: So, mas maayo, gikan gid ni sibi ko ng information nga makuha.
1: Mm-hmm.
4: So, kana lang akong ipabot, sir.
1: Kumbaga, sir, kinini ang kamo sa Civico 2 is 24/7 mo nga nagkuhan yun.
4: No? Mm, yes, sir.
1: Atiman sa ato ang elektrisidad ni ato ang gagawin.
4: Mm-hmm.
1: So, nga to alam po, at least mapasabot sa nato na, sir, kana sang uban nga doon ay mga power interruption, no? Ang schedule mm-hmm. power interruption, siguro, ato lang yung kuhan na ito ang igong pagsabot. Kay, umtakibaw ko sa hinungdan, like, at, just like atong miaging brand out nga, at ikuhan ninyo og video dito nila ni...
4: Live si director.
1: Oh, nag-live mm-hmm. siya. So, dito na to na sayran nga tungod ito is tuko dahil tungtong dito sa
4: kuhan, no? Usang tuko sa rason na to. Ang una na itong rason na to is ang ato ang kuhan, ang ato ang lightning arrester sa kining substation na kuhan na busted. So, atong gikuhan, atong gi-isolate, atong gikuhan, gi-repair ang mga problema. Karon pag attempt magbalik, napag-i-daila yung problema. So, mo ito ang tuko nga nakita na to sa live na ni kuhan, ni Director Artemio.
1: Ginano so ato yung ikualan pod no ato ang pagsabot ngadto sa nagduma si Civico 2 kay may lang ganito kay tuko ra no kung ato alang yun kuno na yung mga kalamidad just like kaning mga bagyo no pertigim paita no na kuang yun obligado yun ang ato ang mga lineman no sa pag mitinar sa ato ang kuan sa kuryente.
4: Oh takto gyud jan.
1: So ana si Gusto no dai 8 minutes lang na habilin siguro si ma'am kuan no na pakay palangat ma'am si Ma'am Marisa. Kuan no sa imo lang isip pa kuan kailan tag mensahe nimo na isip pa ato ang MRD training information officer no? So, do na kay mga mensahe paabot ma'am.
0: Maayong buntag do Kuya Juel, so daghan kaayong salamat pag usab sa paghatag na mo og higayon nga maka sibya mi diri sa BT Radio. So, mauto sa ato ang gisulti sa atong general manager, kabahin sa power rates, akong balikon nga dili na dyan ta mag-post, no? Dili na dyan na to tungohon ang ato ang mga lineman. Kay dili dyan siya lalim ang ato ang mga trabaho. So, akong balikon, if ever na atay mga reklamo or mga hangyo or mga concerns ni Sebeco to mudretso lang dyan ta sa opisina, kaya naarat tayo opisina, dridool,
1: mm-hmm.
0: sa ato ang lungsod, sa Tuburan, o mahimog yapon ta mo tawag, kaya ato ang lineman.
1: Mm-hmm.
0: 24/7 dyan sila. So, mauro to kaya Jeriel, o daga salamat pag-usab sa paghatag na mughigayon sa pagsibya din sa BTR.
1: Isip usa ka information officer, ma'am, andam o tagana kas pagtubag sila mga pangutana.
0: Yes, Kuya Jeriel, andam tagana dyan always.
1: Okay, no, si Ma'am Marisa de la Cruz, no? Ang ato ang MRD Training Information Officer, no? So, doon na naman lang tayo 6 minutes, no? Nahabilin sa ito ang pagpanag-uban sa pagkakaroon. Siguro, mangayo lang ko sa rapos ng mensahe. Dari mismo sa ito ang, kuhan, no? Ato ang General Manager sa ito ang Civico, na si Engineer Luella Belsinia, Acting General Manager. Sir, sa imo ang kinili ang hinapos ng mensahe alang sa itong mga konsumidores.
2: Okay, again, salamat Jeril, salamat po sa CTU BT Radio 98.1 o akong hangyo sa mga itong mga konsumidores din sa kutob sa makamabot ni atong Sibya nga kung doon na may mga problema ipadangat diri sa opisina gani, doon ako telephone number pwede ninyo ipadangat diretso karikan ako kung dili mo inong nga o kulang ang inong information gusto mo kuan ana ang akong telepono pwede ninyo matawagan ko ninyo ana sa kuan. So I hope nga nakanapaabot na mo ang among pamahayag kung unsay hinungdan sa atong pagtaas sa bayranan sa kuryente karong sugod karong buwan sa Hunyo ngadto sa wata may kaibaw. But again, I'm ato maningi paabot nga doon sa Energy Regulatory Commission kabahin nining pagsaka o ano na tayo paghangyo nga ato nang itagi-tagi sa pagbayad. Aron po ang among pagpasa nga doon sa ato mga consumidores, dili tibuok ang increase nga ipadangat delikat ang mga power producers. Again, Jeril, tapo gil kayo na mo pasalamat kabahin nining among pag pagbisita karon sa imong oras sa dili sa Better Radio.
1: Okay, so you're very much welcome, sir, no? Si Engineer Luel Belsinia, ito ang Acting General Manager sa Sibeco Mga Higala. So, wala natin 4 minutos na nahabilin, no? Sa lipatahingpit nga mo pupos. Ako, mahinauto sa ko, no? Kinilian kita na itong sabtan. Kung sa mga rason, no? Anong yun ana, ang pagsakas Corinthians pagkaroon. O, labi na yun, kiningato ang mga hindi mga power interruptions na ito kung sa mga kuan, no, nasinati na ito diha ang mga regularidad sa ito ang paggamis korente. So ito lang yung idaag pasinsya itong kugalingon at ito sabton nga basin doon ay rason, no? Ito ang mga taga-Sibico wa ni mag-hari-hari wag matuog lang diha sa kuan, no? 24-7 ni sila at low gabi eh, gani, no? Doon ay mga brown out, tawag ta silang opisina na agi na sila mutubag, no? Ilahang mga hintungdan diha nga mga staff diha sa Sibico Mga Higala. So 3 minuto sa dipatahingpit nga mupupos Mga Higala to ditagaan siguro ko ambro, no? Ato ang kinini ang Facebook kuan ato sa DYPS Better Radio. Ug basin do na mga pangutana sila gipadangat kuan kinini ang diri sa to ang Facebook Live, no? Padayog ta diha sa to ang naputol maning ako ang kuan diri. Siya naputol na siya, ha? Paong siguro ni siya ang kuang-kuan live. Paong ni siya. Paong yung cellphone. No, so, naa si kuang karon, no? Si Charlene Aringay Kandar. Hello, Idol. Good morning. I'm shout out to the Bangwardia family and Kandar family. Jessere Jingoy Kabigas. Good morning, boss. Nice listening or happy listening to nila ni Ma'am Brenda Bindibel o ni Ma'am Nini Kabigas di Barangay City. Murag maorma siguro ni kuan ay kuan dito sa inyong Facebook page, no? Page, no? Oh, naputol, no? Sige lang. Okay, maghigala, may pagpabinag, may buntag na lang, no? Diha sa ato ang tagiyag tagumala sa Aspie Lights and Sounds di Sir Joseph Di Gracia Aspie, no? Ito ang tagiyag tagumala diya sa Aspie Lights and Sounds niya ni Ma'am Munina Balsama Gid Aspie. May pagpaminag may buntag diya sa Barangay Caridad Tuburan Cebu, the home of Aspie Lights and Sounds ni Duke Idol Garner Berano. Good morning, may pagpaminaw, no? Ni Idol Garner diya sa iyang veterinary clinic diya karon sa Barangay 5. Og ni Captain Idol Dexter Clarite, may pagpabinaw og maayong buntag usab karon diha sa iyang itiri, no? Okay, so arita sa Tuburan Cebu, the Spring of Success Facebook page, bro, no? Tanaw na to ni diri nga ilahang okay, ang ato ang OCD karon ongoing ang pagpahigayo nila sa Incident Command System, no? Or kinidi ang ICS Mga Higala, no? Training diha sa ato ang mga kawani diha sa ato ang munisipyo, labi na gyud ang ato ang mga law enforcement agencies usab na karon diha ang ato ang taga BGMP, no? BFP Mga Higala, PNP, Philippine Coast Guard, no? Diha sa Coast Guard Substation Tuburan ongoing ang ilahang training karon sa Incident Command System kung ICS Mga Higala, no? So tulig ipadagat mga kaigsunan kini, no? OCD Region 7 conducts basic Incident Command System course in Tuburan to strengthen local response operations. So importante kayo ni binagyog doon ay mga kalamidad or doon ay mga mahitabo, no? Nga mga dagkong panghitabo Mga Higala, like linog, no? Itong hitabo sa bugo, no? So kinahanglan, importante kayo kining gitawag na itong ICS aron mapahimutang, no? Ang rescue, no? Operation nga ipahigayon Mga Higala, no? Ang maong training nagtumong gapapalig-on ang kahibaw, kapasidad o kakoordinasyon sa mga local responders, stakeholders sa pagdumala sa emerhensiya o kalamidad pinagi sa usa ka organisado og piktibong incident management system. Mitambong ang sa maong kalihukan ang mga representante gikan sa BGMP, BFP, PCG, PNP o ngayon man ang AFP reservist, no? School heads, teachers, responders gikan sa Tuburan or Andam Tuburan o ngayon man sa Asturias, no? ato ang mga MSW, ato ang mga kuwani sa MSWDO, Municipal Assessor's Office, MPDC, Assistant MLGO, ato ang Municipal PIO, Mission Mabili Ronte Dehaug, ato ang MDRRMO. Preparedness is not only about responding to emergencies, it is about building a stronger, safer, and more coordinated community before challenges arise, mga higala. Panagitay kong oras, mga kaigsunan, ang tud ugma puhon, mga higala, samang taknag, samang istasyon. Sa 98.1 FM Vito Radio. Alas 8 hantos sa lasubi buntag, Lunes hantos sa alam Biyernes. Yapon, kini inyohang pubring igsoon, pubring silingan na panadunahan sa respeto pagmahal si Sig Ingon. Jeriel Asidiente, malabilit sa gugmingon ngayon yung adlaw nga Miyerkules kabuntagon, magbabungahog, magbalipayon. Daghang salamat o may pagpaminaw, may buntag pag-usab.
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: TX500. Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm. And then sa likod na. So ni-try yun ko sa DTX500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happened to myself.
0: TX500. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Ogra Liampo. Lagi na ba ibutang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, pragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nalibiyog yun, doon nag-alibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
6: FiberConnect IT Solutions.
5: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
3: Subok na!
7: Ako si RC Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
6: Betron!
3: Subok na!
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
11: Jumpstart your day right here.
12: Good morning.
13: The Morning Drive.
11: Morning Drive.
13: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko, sir. Di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba? Muto nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Tinghayahayat. Please ko kayong paminaw sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba? Uglit sa manok, ugliampo, ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauha.
0: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Garantisado.
0: DTX 500.
6: Uy, Kuya Atan, nausama ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
7: Dito, no? Atong pagutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
8: Balagi, Mr. G. Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nakapud-apudpud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunig ka mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
2: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.

0: 81.1 BT Radio
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay jud so sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mangadlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
4: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
5: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract kung ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
4: Correct.
5: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ilang pagpupo.
4: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
5: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
4: Almoranas.
5: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
4: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
5: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP.
4: Walay the best.
5: Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imo nga hugaw ug ang color sa imo nga hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
4: Correct.
1: DTX 500.
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Piktibo yung kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2 gindikit na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
4: Uy.
5: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
4: Mo
5: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties og makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pod sa tinai ang pag-aisgutan, dako jod makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
4: Brown.
5: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
4: Muna'y kuyaw.
5: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
4: Wa na jud ay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Kung kininasab si Dok Ramil o siying mayong lawas ang pingan,
4: ayaw abusuhan.
1: DTX 500!
7: Ako si Bakong
0: ako'y taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga mamansin ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na ma'am?
3: Okay na.
2: O sige, salamat. Ito yung alam niyo. Usap mo, ma'am? Monching?
3: Monching.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo nakinibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibong og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tatailo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Tatailo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Jumpstart your day right here.
10: Good morning.
11: The Morning Drive.
9: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!

0: Formasyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon. Bring health into your
2: home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy
2: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: This is the Morning Drive.
6: The Morning Drive.
7: BT 93.

0: Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron. Subok na.
5: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Cebu guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog mga gabi. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gitulayan ang inyong Vitron therapy dayon. Karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad.
4: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
6: the product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay

0: 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto og truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga kinan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
1: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman kani mama kay taas kay kag sugar og asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Gigamit kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa dinaaan ako kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
2: Na, asa naman ka?
1: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Jumpstart your day right here.
6: Good morning.
7: The Morning Drive.
5: 45.
7: BT 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active.
2: Mm-hmm.
1: Og karon Mami Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak ka delikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili nagyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong mama or papa, lulu or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man siya nga mga sakit, Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa ka delikado ang diabetes, no? Kay kung daya symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag na tug polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And naghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: Og kini na sab si Mami Puchi
0: sa programang Health is Well. Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: ay makakatanggap ka ng
1: ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
8: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 4:00 PM, makalipas ang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may courtesy call ngayong araw kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3-day working visit. Mas malawak na kalakalan at pamumuhunan, ganun din ang regional development ng Pilipinas at Singapore inaasahang isusulong ng Pangulo.
8: Headlines.
12: Pangulong Marcos Jr. hinikayat ang mas maraming pamumuhunan sa sektor ng renewable energy. Serbisyo ng M-Terra Solar, palalawakin pa ang serbisyo upang pakinabangan ng mas maraming Pilipino.
8: Headlines.
11: Embahada ng Pilipinas, tiniyak na walang Pilipinong nadamay sa airstrike ng Iran sa Kuwait.
8: Headlines.
12: Magnitude 6.3 na lindol, yumanig sa Sarangani at Davao Occidental.
8: Headlines.
11: DSWD nakapagkaloob na ng higit 66 na milyong pisong halaga ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Inday.
8: Headlines.
12: Mga natulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, umabot na sa higit 1.5 milyong sambahayan ayon sa DSWD.
8: Headlines.
11: Paratang ng depensa na wala umanong ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, sinagot ng prosekusyon.
8: Headlines.
12: Pag-develop sa National Academy of Sports, sinututukan ngayon ang pamahalaan ayon sa Department of Education.
8: Headlines.
11: At mga insidente at banta ng karahasan ng ilang kabataan sa social media, pinaiimbestigahan na ng Anti-Cybercrime Group.
8: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: 6 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, July 15, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva.
11: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa atin po mga balita, nakatakdang mag-courtesy call ngayong araw si Pangulong Ferdinand Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng kanyang 3-day working visit sa nasabing bansa mula kahapon hanggang bukas. Ang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ngayong araw magaganap ang courtesy call ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3 araw na working visit nito sa nasabing bansa. Sa pagkikita ng dalawang leader ay inaasahang mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. Bukod sa kanilang pagkikita ng punong ministro ng Singapore ay dalawang mahalagang pagpupulong din ang kasama sa schedule ng Pangulo para sa araw na ito. Ito ay ang dalawang magkasunod na business meetings kung saan ay inaasahang makakaharap ng Pangulong mga business leaders sa Singapore. Ang nakatakdang pagpupulong ay magaganap sa gitna ng pagsisikap ng Chief Executive na makahikayat ito ng mga mamumuhunan sa bansa lalo at tumaas ang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country na inaasahang magdudulot ng kumpiyansa sa mga investors sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Positibo ang isang ekonomista na makakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga pamumuhunan sa new economy mula sa Singapore. Nasa Singapore ang Pangulo para sa working visit. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni economist Dr. Michael Batu na kabilang sa advantage sa Pilipinas na posibleng makahikayat ang Singaporean investors ay ang nakuha nitong upper middle income status at maayos na economic policy.
13: Magbisita ng Pangulong Marcos Jr., hopefully, maka-generate ito ng mga investments na galing dyan sa Singapore. And ang Singapore kasi na isa ngayon, ang kanilang focus is in terms of renewables, in terms of new technologies, digital infrastructure. Dyan na sila ngayon, new economy na ikangan. So, itong pagbisita ni Pangulong Marcos, sa palagay ko, makikinabang tayo in terms of maka-attract tayo ng mga investment related to these specific areas.
12: Si economist Dr. Michael Batu.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Magsisilbing caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino habang nasa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa pagbisita ng Pangulo mamayang hapon sa The Istana para mag-courtesy call kay Prime Minister Lawrence Wong, may dalawa pang mahalagang aktibidad ang Pangulo ngayong araw sa kanyang working visit sa nasabing bansa. Kabilang na dito ang pagdalo ng Pangulo sa dalawang business meetings kasama ang pribadong roundtable discussion sa Philippine Embassy na dadaluhan ng ilang business leaders. Magugunitang kinilala ang Pilipinas kamakailan bilang isang upper middle income country. Samantala, kasama ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore, si First Lady Liza Araneta Marcos na magbibigay din ng mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas maraming pumumuhunan sa renewable energy. Anya, patuloy na nakikipagtulungan ang kanyang administrasyon sa mga katuwang nito para mapabilis ang pag-unlad ng renewable energy facilities. Bago bumiyahe patungong Singapore, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Nueva Ecija. Sa sandaling matapos ang unang bahagi nito, ay inaasahang magiging pinakamalaking integrated solar photovoltaic at battery energy storage system sa buong mundo.
14: And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. That is why this administration continues to encourage investments in renewables.
12: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Palalawakin pa ng M-Terra Solar ang ipinaabot na serbisyo nito para mas maraming Pilipino ang makinabang sa renewable energy mula sa araw. Ayon kay M-Terra Solar President and CEO Dennis Jordan, oras na makumpleto na ang proyekto ay magpapasok ito ng 3,500 megawatts peak solar power na may backup na 4,500 megawatt-hour battery energy storage system na lalong magpapatatag ng grid stability ng bansa. Kaakibat din ito ang mas maraming oportunidad, trabaho at economic gains para sa bansa dahil sa clean energy na dala nito. Dagdag pa ni Jordan na ilang community-based project na rin ang sinimula nila na posibleng maipaabot hindi lang sa Nueva Ecija kundi maging sa iba pang parte ng Pilipinas.
15: This provides more affordable renewable energy for the Philippine market. From a local perspective, ho, tumutulong tayo. Marami ho tayong mga scholars na in-sponsor. And likewise, we put in mga street lights ho, for the benefit of the people of the area we're operating it here in Nueva Ecija and also...
11: Yan po ang pahayag ni M-Terra Solar President and CEO Dennis Jordan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Isang napakalaking hakbang para sa pagkamit ng Pilipinas sa mas malaking bahagdan ng renewable energy ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Project Phase 1 na siyang itinuturing na world's largest operational integrated solar and battery facility sa iisang lugar na ngayon ay nasa Gapan, Nueva Ecija. Ang Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, all hands on deck ang pamahalaan upang suportahan ang pagpapatayo ng M-Terra Solar Project dahil sa laki ng maiaambag nito sa renewable energy initiatives ng bansa. Isa rin itong testamento ng husay, galing at pagpupunyagi ng mga Pilipino, isang matibay na patunay na kaya ring makipagsabayan ngayon ang Pilipinas pagdating sa usapin ng renewable energy at literal na naitala na ngayon sa renewable energy map ang pangalan ng Pilipinas. Inaasahang magiging operational na sa Agosto ang Phase 1 ng project habang ang Phase 2 ay inaasahang makukumpleto sa taong 2027.
16: The biggest in the world, not just in the Philippines, it's the biggest in the world na may solar at may battery. And it has put the country in the world map as being the biggest and one of the fastest and most efficient project that's ever been done. Kaya nakakatuwa kasi dito siya sa Pilipinas. It proves one point eh. We are for clean and green energy but also na kayang-kaya ng Pilipino yung world-class na trabaho.
12: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kumpiyansa ang Meralco Power Gen Corporation na lalo pang tatatag ang ugnayan ng pribadong sektor at ng pamahalaan pagdating sa mga renewable energy projects sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP program. Ayon kay Meralco Power Gen Corporation Chairman Manuel Pangilinan, hindi magiging posible ang matagumpay na inaugurasyon ng M-Terra Solar Project Phase 1 kung wala ang suporta ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Pangilinan, hindi lang seguridad at pansalag sa mga posibleng power shocks ang may tutulong ng M-Terra, kundi isa rin ito sa magiging key factors upang makamit na ng Pilipinas ang inaasam nitong energy independence at pagpapatatag pa ng energy security. Kakambalt na nga rin ito ang inaasahang mas mababang singil sa kuryente oras na maisama na ito sa power mix sa buong bansa.
17: Energy security, energy independence are two important hallmarks of the project. Given its size, the tendency would be to lower the price of power. In many ways, maraming aspekto ng project na ito na it's public-private partnership. No? I think nagsimula ito sa support and encouragement by the president of this project. We couldn't have done it without his endorsement. No? Of course, the government agencies.
11: Ang pahayag ni Meralco Power Gen Corporation Chairman Manuel Pangilinan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, walang Pilipinong nasaktan o nasawi kasunod ng airstrikes ng Iran sa Kuwait. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III, na malayo ang mga Pilipino sa border crossing at offshore platform na target ng mga pag-atake. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal na nakabantay sila sa sitwasyon ng mga Pilipino at nananatiling handa sakaling lumala ang sitwasyon.
18: Yung mga kababayan natin dito, medyo familiar na po tayo sa mga safety procedures na kailangan sundan pagka meron pong mga strikes ng missile at ng drone.
12: Si Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Pinangangambahan ng isang ekonomista na tumagal pa ang tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni economist Dr. Michael Bato na hindi kasi nagpapatinag ang Iran laban sa Estados Unidos na patuloy sa pag-atake. Layunin din kasi aniya ng Amerika na tuluyang pahinain ang Iran sa pagpoproduce ng nuclear weapon.
13: Resilience ng Iran, ito'y nagpapakita sa atin na magtatagal pa lalo itong gulo na ito. So we should prepare, the Philippines in particular, we should prepare for a long, prolonged, and a protracted conflict at yung implications nito sa ating ekonomiya, kagaya nakita natin ngayon, di ba? Akala natin pababa na ng pababa ang presyo, di ba? Tapos ngayon, biglang nagsabi na naman na sarado. Sabi naman ng US, eh bukas. All of this adds to the uncertainty dyan sa oil industry.
11: Si economist Dr. Michael Bato.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Nagkasundo ang Bureau of Customs o BOC at counterpart nito sa Israel upang mapabilis ang paggalaw ng kalakalan at mapalakas ang seguridad ng supply chain. Sa pinirmahang joint action plan ni na BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at Israel Customs Directorate Director General Kaffer Hen, ito ay unang hakbang sa pagtatatag ng Authorized Economic Operator o AEO Mutual Recognition Arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, ang pagtulungang ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyanteng Pilipino. Inaasahan ding mapapalakas ito ang kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng Pilipinas o sa pagitan ng Pilipinas at Israel, kasabay ng pagsuporta sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas moderno, epesyente at ligtas sa mga serbisyo ng pamahalaan at ang sistema ng kalakalan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Tinawag na walang basehan at katawa-tawa ng isang maritime expert ang naging pag-iit ng ilang Chinese scholars na parte ng Taiwan ang Batanes Islands. Ayon kay maritime expert at UP Institute of Maritime Affairs Director, Attorney J. Batong Bakal, matagal nang punterya ng China ang Batanes Islands dahil sa strategic importance nito, hindi lang sa usaping pang-depensa kundi sa larangang pang-ekonomiya. Ayon kay Batong Bakal, kung may plano ng China na tuluyang sakupin ang Taiwan, ay tiyak na kasama na rin sa plano nito ang pagsakop sa mga isla ng Batanes na parte ng isang mas malaking plano ng China. Aniya, ang mahalaga sa ngayon ay patuloy na tuliksain at harangin ng pamahalaan ang mga haka-hakang ito at maipakita sa international community ang patuloy na agresyon ng China at sa posibleng mga susunod nilang hakbang.
19: Gagamitin nilang justification yan. Pagdadahilan nila yan pag kinuha nila yung Batanes. Ngayon pa lang, dapat din, tinutulitan natin yung mga ganyang haka-haka. Lalabanan natin sa diskurso yung ganyan, no? Para ipakita sa mundo na wala talagang mararating yung ganyang mga invento. Kung saling in the future, gagawin na nila, alam ng buong mundo kung sinong magsasabi ng totoo.
11: Ang tinig ni UP Institute of Maritime Affairs Director Attorney J. Batong Bakal.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Plano ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na pangunahan ang humanitarian mission sa Myanmar bago matapos ang taon. Kasunod ito ng back-to-back meetings ng kalihim sa Thailand kasama ang Southeast Asian Foreign Ministers at Myanmar stakeholders. Natalaki ng mga opisyal ang nangyayaring politika sa Myanmar. Layo na ang humanitarian mission na palawakin ang akses sa mga lugar na nangangailangan ng tulong.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Nianig ng magnitude 6.3 na lindol ang timog kanlurang bahagi ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kagabi. Una na rin iniulat ng FIVOX ang nangyaring magnitude 6.5 na lindol na may lalim na 10 kilometro. Ito ay aftershock ng magnitude 7.8 offshore Sarangani noong Hunyo at magnitude 6.5 offshore Davao Occidental earthquake. Samantala, naramdaman ang lindol kagabi sa Kiamba, Sarangani, Palimbang, Sultan Kudarat, Bagumbayan, Kalamansig, Lebak, President Quirino at Tacoronc City sa Sultan Kudarat, ganun din sa Maluso at Basilan. May pagyanig din sa Kiblawan, Davao del Sur, Davao City, Kitapawan City, Emlang, Cotabato, Columbio, Sultan Kudarat at Isabela City, Basilan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Bilang na mga nasawi dahil sa epekto ng habagat at nagdaang bagyong Inday, pumalo na sa 26 ayon sa NDRRMC. Ang detalye mula sa ulat ni J-Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nadagdagan pa bilang mga napaulat na nasuwi sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday batay sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Lumakit na sa 26 bilang ng mga napaulat na nasuwi. 10 sa mga ito ay mula sa Sarangani, 7 sa Lataw del Sur, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Sambuanga Sibukay, 2 sa Bukidnon at 1 sa Iloilo. Sa matal, iniulat din ang NDRRMC na nananakiti sa siyam na napaulat na nasaktan. Sama-samang panahon habang 14 na napaulat na nawawala, mahigit na 244,000 na libo pamilya ang apektado ng bagyo at habagat na katumbasaman ng nasa 1,000,000 individual. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Aabot sa 66.4 million pesos ang halaga ng naipaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Inday at habagat. Kabilang dito ang mahigit 80,000 family food packs, mahigit 11,000 ready-to-eat food boxes at 3,064 na non-food items. Hanggang kahapon nakapagtala ng mahigit 244,000 families o mahigit 1,000,000 individual na apektado ng masamang panahon. 21,557 na katao naman ang nananatili sa mga evacuation center.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Minamadali na ng National Irrigation Administration o NIA ang konstruksyon ng 20.554 billion pesos Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong malaki ang maitutulong hindi lang sa agri stakeholders tulad ng mga magasaka bilang irrigation water source ng nasabing dam, kundi marami din itong magiging gamit. Sandaling matapos ang proyekto, inaasahang makakalikha ito ng 43.5 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan na nasa gitnang Luzon gaya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Meron din itong flood control components sa makakatulong naman sa flood mitigation efforts.
22: Productivity na mangyayari, yung tulong sa ating mga farmers kasi ilang magsasaka ang may bibigyan niya ng trabaho, ng pagkakitaan, no po, ilang pamilya. At bukod po doon, meron pang potential po tayo. Malaki rin po yung hydropower na mapoproduce niya. Mahigit 40 megawatts din ng kanyang mapoproduce. And of course, yung aquaculture, yung bulk water, tourism, ano po. At higit sa lahat, meron pa siyang flood control component.
12: Yan ang pahayag ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pangamba ng rotational water interruption, pinawi ng Maynilad. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Wala pang ipatutupad na rotational service o water service interruption ng Maynilad Water Services Incorporated sa kabila ng natiling mababa sa critical level ng tubig sa Angat Dam. Sa Kapian sa Manila Bay, sinabi ng Maynilad na bahagyang tumaas ang level ng dam dahil sa mga pag-ulan habang nakatutulong din sa supply ng tubig ang mga ipo at lamesa watersheds. Gayunman, patuloy na nila na naghahanda ang Maynilad ng contingency measures dahil ang gandam pa rin ang pangunahing pinagkukunan nito ng raw water para sa West Zone. Kabilang naman sa mga hakbang ng paggamit ng karagdagang water sources, pagpapalaki ng imbakan, pressure management, network optimization at pagbabawas ng water losses. Nakahanda rin ang mga mobile water tanker at stationary water tank sakaling magkaroon naman ng localized service interruption. Pinayuhan ng Maynilad ang publiko na magtipid sa tubig, agad ipaayos sa mga taga sa bahay at i-report ang mga taga sa kalsada at illegal na koneksyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC ang pagtutulungan ng pamahalaan at publiko para ibsan ang epekto ng climate change. Sa programang Boses, sinabi ni CCC Task Force Commandant Gerardo Zamudio na ito ay sa gitna ng banta ng malalakas na pag-ulan at dry season. Anya, pinalalakas ng CCC ang task force para sa strategic response at planong ibaba sa barangay level.
24: Naniniwala kami na ang pagtugon sa ganitong sitwasyon ay dapat limitado sa relief operations lamang. Kailangan sabay-sabay nating isulong ang disaster preparedness, climate adaptation, ang environmental protection at sustainable development. Hindi natin kayang pigilan ang bagyo, ngunit kaya po nating bawasan ang pinsalang dulot nito kung magiging handa po ang ating pamahalaan at bawat komunidad.
12: Si CCC Task Force Commandant Gerardo Zamudio.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Walang patid ang pagtulong ng pamahalaan, partikular ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga Pilipinong nangangailangan sa ilalim ng Pantawid Pamilyong Pilipina Program o 4Ps. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na pumalo na sa 1.6 million households na 4Ps beneficiaries ang graduate na sa programa matapos makita na nagkaroon na ng positibong pagbabago sa kanilang level ng well-being. Sa ngayon, aniya, aabot pa sa 3 milyong households na beneficiaryo ng 4Ps ang patuloy na minomonitor ng DSWD na inaasahang makakagraduate din para maputol na ang tinatawag na intergenerational poverty. Idinetalye din ni Dumlao na masusi ang ginagawa nilang pagsusuri para matiyak na talagang graduate na ang isang pamilya sa 4Ps program.
2: Yung pong mga 4Ps beneficiaries na na-improve na yung kanilang level of well-being o na-achieve na yung level 3 sa social welfare development indicators.
11: Mm-hmm.
2: Ang ibig sabihin niyan, yung pamilya ay nakapagpakita na ng improved socio-economic conditions at sila ay capable na ma-sustain yung kanilang basic needs na hindi na nangangailangan ng program assistance.
11: Yan po ang kinig ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Tiniyak ng Department of Education o DepEd na lalo pang tinututukan ngayon ang pamahalaan ang pagdevelop at pagpapaganda pa sa National Academy of Sports kasunod na naging inspeksyon dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ay kay Education Secretary Sunny Angara, naniniwala si Pangulong Marcos sa malaking potensyal ng mga atletang Pinoy, partikular ang paghubog sa mga batang atleta upang mas bigyan sila ng mas mataas na tsansa na makaabante hindi lang sa national kundi sa world stage ng iba't ibang larangan sa palakasan. Isang napakalaking hapang din ito upang suportahan sa pamamagitan ng isang boarding school for sports na ginagampanan na ng National Academy for Sports ang elite athletes ng bansa mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na mas malinang pa ang kanilang mga kakayahan at potensyal.
3: So far maganda dahil we have a lot of elite athletes winning sa table tennis, sa badminton, sa swimming. So we're hopeful na going forward, pag nalaman ng tao, papadala nila pag may pambato ang Mindanao, ang Visayas, dito sila pupunta. Definitely yung NAS is indikasyon ng kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ng ating sports program. Dahil it will be the future breeding ground for our elite athletes and our medal winners.
12: Si Education Secretary Sunny Angara.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Nanindiga naman ang Business Conversion and Development Authority o BCDA na hindi mapapatid ang suporta nito sa National Academy of Sports o NAS at sa iba pang inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa sports development ng bansa. Ayon kay BCDA President and CEO Engineer Joshua Bingkang, patuloy ang isinasagawang development ng BCDA sa mga pasilidad ng NAS para maging mas kapakipakinabang ito sa mga atletang Pinoy. Sa ngayon, aniya, fully operational na ang Phase 1 ng NAS project na siyang sumasaklaw sa academic at administrative buildings at multi-sports gymnasium. Nasa 98% naman nang tapos ang Phase 2 na kukumpleto sa gymnastics hall, staff residences at sports performance building, habang isinasaayos na ang Phase 3 na siya namang bubuo sa 5-story student athletes dormitory at dining hall.
4: Tinutulungan namin ng National Academy of Sports in building world-class facilities. No? We have a stadium and aquatic center, but also in their campus. No? We just completed 2 high-performance gym and sports science building, and now BCDA is also building their dormitory para man maalagaan din ang ating mga estudyante. Kasi we believe that sports development is for the welfare of the citizen. And we thank the President for his continued strong support.
11: Ang pahayag ni BCDA President and CEO Engineer Joshua Bingkang.
21: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
11: Alas 11:31 ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Dito kaya... parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
21: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Oras natin, Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. National Bureau of Investigation o NBI nakatakdang imbestigahan ng umano'y irregularidad sa pagpopondo sa ipinatayong New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Ang ulat mula kay AJ Ignacio.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Yes, John. Iimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang umano'y irregularidad sa pagpopondo sa ipinatayong New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Itinayo ang pasilidad noong 2018 at binuksan noong 2019 bilang pangunahing venue ng Southeast Asian Games. Sa isang ambush interview, sinabi nga ni NBI Director Melvin Batibag na sa pagbisita niya sa pinatayong NBI Academy sa New Clark City, nakatanggap siya ng impormasyon hinggil sa umano'y bilyong-bilyong pisong unliquidated funds para sa naturang sports complex. Kasama niya aniya rito ang 10 bilyong pisong ibinayad ng mabilisan sa isang Malaysian company sa pamamagitan ng congressional insertion at walang bidding. Paglilinaw naman ni Matibag na iba pa ito sa kontrobersyal na cauldron o kaldero na ginamit sa 2019 SEA Games na aniya'y sisilipin na rin nila. John, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas,
21: News Nationwide.
12: Pinaiimbestigahan na ng pulisya sa anti-cybercrime group ang insidente ng umano'y pagbabanta ng karahasan ng ilang kabataan sa social media. Kumakalat kasi ang isang video kung saan makikita ang ilang menor de edad na may dalang kutsilyo at mga baril. Samantala, nakausap na ng Caloocan City Police Station ang barangay na sangkot sa insidente, subalit hindi na tinukoy kung anong barangay at wala nang ibinigay na iba pang detalye. Ayon sa pamilya ng mga sangkot, lumang video na ang kumakalat at hindi ito bagong insidente. May mga tao manong nagbabanta sa kanila at humihingi ng pera upang hindi ikalat ang video sa social media. Sa ngayon ay kontrolado na ang sitwasyon at patuloy na iniimbestigahan ang mga pagbabanta at illegal na pagkalat ng video para matukoy kung may dapat kasuhan.
21: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
11: Iginiit ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na nasa kamay na ngayon ng Department of Justice o DOJ ang kahihinatnan ng kaso ng pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Matibag, formal na nilang naisumite sa DOJ ang kanilang kumpletong investigasyon, gayon din ang mga inirekomendang kaso para kina dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at labing isa pang individual. Aniya, sa ngayon ay naisagawa na ng NBI ang kanilang parte sa pag-iimbestiga kung saan kanilang ikinonsidera ang lahat ng nakalap nilang ebidensya at impormasyon kaugnay ng mga inirekomendang kaso. Ayon pa sa kanya, nasa DOJ na ang bola hinggil sa kahihinatnan ng kaso.
0: Ang NBI will always be driven by the evidence, by law, and the process. So, base dun sabi mga kapag-iimbestiga yun, that is really a recommendation. But of course, ang huling say pa rin dito is the Department of Justice.
11: Ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
21: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
12: Maaga ang pagresolba sa issue ng bank at tax records, posibleng layunin ng prosecution sa maagang pagpapasampina ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte ayon sa impeachment court spokesperson. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na maaaring layunin ng House Prosecution Panel na maresolba agad ang usapin sa pagsasailalim sa sampina ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte para mabawasan ang mga procedural issue na haharapin pa ng impeachment court sa mga susunod na pagdinig. Gagamitin kasi ang tax at bank records ng Vice Presidente sa pagpresenta ng Article 2 ng Articles of Impeachment o ang tungkol sa unexplained wealth, false solvency at continued businesses ng Vice Presidente. Ayon kay Tonggol, karapatan ng prosekusyon na humiling ng compulsory process tulad ng sampina. Samantala, binahagi ni Tonggol ang ilan pa sa mga pangunahing pagtutol ng depensa sa paglalabas ng sampina para sa mga dokumento batay sa isinumitay nilang memorandum noong Lunes. Kabilang dito ang umano'y pagiging confidential ng tax records sa ilalim ng Section 270 ng National Internal Revenue Code, ang pagsasama ng income tax return mula sa mga panahong hindi pa impeachable officer si Duterte, posibleng paglabag sa Data Privacy Act at ang argumento na hiwalay na legal na personalidad ang 22 corporations na kabilang sa kahilingan kaya hindi dapat masaklaw ng sampida. Sa usapin naman ng bank records, pinunto na may umiiral na exemption sa bank secrecy law para sa mga peso deposits para sa impeachment proceedings, pero walang katulad na exemption para sa foreign currency deposits sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act, bagay na pinupunto ng depensa. Nasagot naman anya ng prosekusyon ang bawat isyong ito ng depensa. Ilan lang ito sa mga inaantabayan ng magiging mga argumento sa oral arguments mamayang hapon sa Senate Impeachment Court. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas,
21: News Nationwide.
11: House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sinagot ang paratang ng depensa na walang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Capunan iginiit na abangan ang mas maraming credible witness sa impeachment court. Mula naman sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
21: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
21: Report.
13: Binigyan diin ng batikang litigator at private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na marami pang ihaharap ang prosecution ng mga matitibay na ebidensya at testimonya ng mga testigo. Binasag din ito ang hirit ng kampo ng depensa na bigo ang House Prosecution na patunayan ang kaso laban sa Vice Presidente. Matapos ang 5 araw ng impeachment trial, sinabi niya na nakapagpresenta na ang prosecution ng mga competitive witnesses sa ilalim ng Article 4 o ang kaso ng grave threats. Sa katunayan niya, nakapagpasok na ang prosecution ng 19 na documentary exhibits bilang ebidensya. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
14: When they say there is no evidence, wait a minute. These documents are not evidence. These two credible witnesses, competent witnesses, are not evidence. So, and there will be more coming. In this article on grave threats and inciting, which is culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, and the 3 other grounds for impeachment. Mas marami pa silang makikitang evidence. Sana naman, pag puro typo error, no, ang evidence ng defense.
13: Habang papasok ang Senado sa oral arguments ngayong araw, sinabi ni Capunan na muling susuriin ng prosekusyon ng kanilang listahan ng mga testigo bago magsumite ng panibagong abiso sa impeachment court sa susunod na Martes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas,
21: News Nationwide.
12: Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang kanyang kahandaan na tumistigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ni Matibag na pakiusap at hindi pagidikta ang kanyang sinabi sa kagustuhan niyang agad nang maisalang ngayong Linggo sa witness stand. Una nang sinabi ni Matibag na ang dahilan ng kanyang pakiusap at hiling ay dahil sa dadaluhan niyang International Anti-Scam Summit na gaganapin sa Bangkok, Thailand. Ani Matibag, napakahalaga ng kanyang magiging pagdalo rito, lalo't kabilang sa mga magiging focus dito ay ang pagtanggal sa Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Inaasahan din anyang makakadaupang palad sa nasabing summit si United States Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel.
0: This is one of the occasion kung saan yung ating pagiging pag-stay out of the gray list dun sa money laundering, may point system kasama sana to. And the best part dito, kaya ako personal na gusto pumunta, yung opportunity na magkaroon kami ng side meeting ni Director Kash Patel na ina-arrange nung mga counterparts namin from the FBI sa US Embassy. Because of our success dun sa mga most wanted nila na ibalik natin sa kanila.
12: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Samantala, Attorney Zuleika Lopez posible pa ring tawagin bilang testigo ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang report natin sa atin ni Luisa Erispe.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Posible pa ring humarap bilang testigo si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, pero hindi na ng prosecution panel kundi sa panig na ng depensa. Giit ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, kung talagang kakailanganin ay posible siyang tawagin ng panig ng depensa. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
8: There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman sa tingin namin nung ginagawa namin yung pretrial brief is hindi naman integral yung magiging testimony. So as far as I can say now pa lang, no? As far as I'm

0: prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador Rodante Marcoleta, inilipat na ang kustodiya sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Said pasado alas 10:40 nga kaninang umaga nang dumating na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas ang kusto na sakay ni Senador Rodante Marcoleta. Ito ay sa bisan ng utos ng Sandigan Bayan 3rd Division na mailipat na ng kustodiya ang senador sa rekomendasyon ng UPPGH, hindi na ito kailangan pang ma-confine sa ospital. Ang PNPCIDG na ang naghatid sa QC Jail para sa turnover ng custody. Nakipag-ugnayan na rin sila sa pamunuan ng QC Jail Male Dormitory para sa maayos na paglilipat ng senador. Hindi pa naman naisalang si Senador Marcoleta kanina sa arraignment sa kasong plunder dahil may pending pa itong mga motion sa korte. Nag-ugat ito sa kabuang 75 milyong donasyong tinanggap ni Marcoleta noong tumakbo ito sa pagka-senador. Samantala, ang kanya namang mga kapwa-akusado na sina dating Congressman Mike Defensor at ang mga negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotle Viray ay naghain ng not guilty plea sa natura kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, top surfer ng Pilipinas lalahok sa 2026 World Surfing League Champions Tour. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Handa nang sumalang sa hamon ng pinakamagagaling na surfer sa buong mundo ang pambato ng Pilipinas na si John Mark Tokong. Ito ay matapos makakuha ng wildcard entry ang 29 anyos sa huling stop ng 2026 World Surfing League Champions Tour na i-host ng bansa. Katuparan ito, aniya ng kanyang mga pangarap noong siya ay bata pa. Makakalaban ni Tokong ang top 24 surfers sa prestigyosong surfing competition mula October 31 hanggang November 10 sa Cloud 9 Siargao. Inanunsyo ni Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio, PSA Sports Ambassador Vinnie Marcos at WSL Asia Pacific President Andrew Stark ang hosting ng bansa sa isang press conference kahapon. Nasa huling yugto na ng preparasyon ang PSC at local government ng Siargao. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 4 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
5: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force,

0: but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
0: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 10 minuto bago mag-alas 12 na tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Higit 2,400 mangingisda sa La Union nakatanggap ng presidential cash assistance. Ang detalye ng balita hatin ni Glenda Bakungan Sarak ng Radyo Pilipinas Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang pagkakaloob ng pamahalaan ng iba't ibang tulong sa mga mangingisda at magsasaka sa bansa. Sa La Union, ipinahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 na aabot na sa mahigit 2,400 na mangingisda ang nakatanggap ng tig 2,325 na cash assistance. Ito ay sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program o PAFP ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga beneficiaryo ay mula sa mga bayan ng Bangar, Luna, Balawan, Baknotan, Rosario, Santo Tomas, San Juan, Bawang, Agoo, Caba, Aringay at sa City of San Fernando, La Union. Ayon sa BFAR, ang PAFP ay isang programa ng pamahalaan na nagnanais maghandog ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka na nakaranas ng matitinding hamon upang sila ay mas mabilis na makabangon. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa punto na ito, bali na tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa press briefing. Naroon nakabantay ang ating kasamang si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
8: Yes, Chair, pakinggan na natin sa Undersecretary Kier Castro ngayon tanghali.
9: ...na aabot sa halos 4.3 million metric tons.
10: MGN ang binili nila na shares ay hindi kolektado sa Solar Philippines or rather Solar Power sa Bayan Corporation na nabigyan ng prangkisa. Walang congressional franchise ang naibenta pabor sa MGN para sa proyektong ito. Ang nasabing proyekto na pinangunahan dati ng SPNEC ay naisakatuparan ng MGN at ilang investors nang mamuhunan ang mga ito sa Nueva Ecija at at ngayon ay makakapag-supply na ito ng kuryente sa milyon-milyon nating kababayan. Hindi ito ghost project dahil naitayo na ang proyekto ng naaayon sa batas. Ang pangarap noon ay realidad na ngayon. Sa groundbreaking nito noong November 2024 kung saan nakasama ng Pangulo si Senator Loren Legarda na nasabing champion ng green and environment issues sa Pilipinas, kasama ang opisyal at ilang empleyado ng Meralco sa panguna ni Chairman Manny Pangilinan at ilang partners sa private sector, ay nabanggit ng Pangulo na ang landmark project na ito ay mailalagay ang Pilipinas sa mapa bilang bansang nangunguna sa renewable energy. Natupad ang vision ng proyektong ito at mapapakinabangan na ng sambayanang Pilipino. Sa kanyang mensahe sa inaugurasyon ng M. Terra Solar Phase 1, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng proyekto na patunay ng pagsisikap ng pamahalaan at pribadong sektor na palakasin ang seguridad at katatagan ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, halos tapos na ang Phase 1 ng proyekto na inaasahang magiging ganap na operational sa susunod na buwan, habang ang Phase 2 naman ay target na makumpleto sa pagsapit ng 2027. Sa oras na matapos ang proyekto, makakapagbigay ito ng hanggang 3,500 megawatts ng solar power at susuportahan ng malaking battery storage system. Inaasahan din itong lilikha ng malaking benepisyong pang-ekonomiya, kita ng mga lokal ng pamahalaan at suporta sa mga komunidad. Dagdag pa ng Pangulo na nananatiling mataas ang pagdepende ng bansa sa coal, kaya mahalagang palawakin ang paggamit ng renewable energy upang mabawasan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng pandaigdigang fuel at mapatatag ang supply ng kuryente. Patuloy ding isinusulong ng administrasyon ang mga pamumuhunan sa renewable energy. Mula 2022 hanggang 2026, daan-daang renewable energy contracts ang aprobahan at inilunsad din ang 10-year Green Energy Auction Program upang madagdagan ang kapasidad ng renewable energy hanggang 2035. Target din ng pamahalaan na itaas sa humigit-kumulang 40% ang bahagi ng renewable energy sa power mix ng bansa pagsapit ng 2040. Binanggit din ni Pangulo Marcos Jr. ang pagpapalawak ng energy storage capacity at ang modernisasyon ng transmission grid sa pamamagitan ng smart and green grid plan upang mas mahusay na masuportahan ang paggamit ng malinis na enerhiya. Hinikayat din ng Pangulo ang lahat na ipagpatuloy ang ganitong kooperasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at mga komunidad upang makamit ang isang mas matatag, malinis at sapat na supply ng enerhiya para sa pag-unlad ng ekonomiya at mas maliwanag na kinabukasan ng mga Pilipino.
4: It proves one point. We are for clean and green energy, but also world class. The president has been very clear from the start. We need to have 35% by 2030 na renewable na siya, whether solar, wind, or kung hydroman. And this project gives us a big jump towards that objective. These kinds of projects will help our country reach its goals.
11: This provides more affordable renewable energy for the Philippine market.
12: Energy security, energy independence are two important hallmarks of the project. It's public-private partnership, support and encouragement by the President. We couldn't have done it without his endorsement. The government agencies, the local government units, and the host communities have been very cooperative in assisting the workers to complete.
13: This M. Terra Solar project stands as one of the clearest expressions of that commitment. The Phase 1 has already reached about 91% completion. It's expected to be fully commercially available by August of this year. As operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy.
0: Indeed, the M. Terra Solar Project is proof that the Philippines is capable not only of envisioning world-class infrastructure, but also delivering it. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix. Equally importantly, its impact will be felt in the daily lives of our people. Once again, congratulations to everyone who was involved in this grand project.
10: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
14: Unang tanong mula kay Lef Narciso, DZRH.
15: Good morning, Yusek. Kahapon po ay naglabas ng statement si VP Sara, and she reiterated that the complaints against her are not supported by evidence. Sabi niya po, hindi magiging makatotohanan ang mga kwento lang sa paulit-ulit na pagpilit na may banta kahit wala naman pag-iimbento na may assassination at paglikha ng mga gawa-gawang ebidensyang susuporta dito. Ano pong masasabi ng Malacanang?
10: So, ang Vice Presidente ay naniniwala sa kanyang sarili na wala siyang ginawang pagbanta sa buhay ng Pangulo, ng Unang Ginang at ni dating House Speaker. Kahit kitang-kita na sa buong mundo, ang kanyang mga tinuran, ang kanyang galit at ang kanyang mga pag-amin na siya ay kumausap ng isang tao na handang pumatay. At ang kanilang agreement, inamin niya. Nagkaroon na ng meeting of the minds ang dalawang nagpapapatay at isang willing pumatay. Ano ang sasabihin na paulit-ulit na walang basihan? Since it was the Vice President who admitted in this video that she had already talked to a person who was willing to kill the President, the First Lady, and the House Speaker. Ano pa ba ang dapat na patunayan? Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nagjustify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
14: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
16: Good morning, Yusek. Yusek Defense Counsel Mark Vinluan during the impeachment trial emphasized their position that the statements made by VP Duterte were not threats in the first place dahil ito raw po ay pagtugon lamang sa Q&A.
10: Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari nating i-define sa salitang threats? So, ang ganitong klase na pagresponde ay normal at dapat na i-justify at i-tolerate? Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito, hindi lang actually pagbabanta, dahil may kinausap na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampadyaan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin ng kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sinong tao ay dapat o maaaring magbanta sa buhay ng isang head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa. Kaya sasabihin nila na isang panalang to sa korte, hindi po to simpleng grave threats. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng head of state ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Vice Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun? Wala siyang binanggit. Sinabi lang paulit-ulit na assassination plot. So kung hindi ito assassination plot at walang pagbabanta sa buhay, ano ang ginawa ng Vice Presidente? May iba ba siyang meaning sa mga sinabi niyang yon? In the first place, wala siyang dininay na ito ay kanya sinabi. Gina-justify na lamang nila kung bakit nila ito sinabi. Dalawang reasons kung bakit niya daw ito sinabi ayon sa kanya mga abogado. Una, di umano ay oppressive ang House of Representatives patungkol kay Attorney Zuleika Lopez. Pangalawa, dahil di umanong may grave threats. So ito mga justifiable reasons na to. Since sila ang nag-bring up, sila ang dapat magpatunay kung totoo ito.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
17: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

taliwa sa nagkadaiya o nagkasumpaki ng mga panglantaw sa mga panghitabo karon sa atong nasod. Nagkalain-lain ang atong mga baruganan. Nahulga, nabahin-bahin ang katawan, langit mo resulta sa kagulian. Ani akin yung tulong ng lantawa. Lantawa! Lantawa! Mupadayang sa huwag gantigan na panglantaw sa kamatuluhan. Lantawan, tumung sa usakang likon o malampuon na pinipigmong katilipan. Lantawan! Lantawan!

0: treadmill 20 size. Sama sa gyapon. Pili ka pong ubos yung higala sa kahanginan. Vela sinjinti mga kabantay. May magiguban kini usa ka oras katulumanon. Na magisgot nga may labot ang lungsod. Mga expose o korupsyon sa gobyerno. Dinhilag bagay gala sa programa Lantawan. Mabati Lunes o Merkules. Akip na bagay gala ang adlaw Sabado. Dinhilang sa gipakusgang sibyanan ang El Nuevo Bantay Radio Cebu. Naguda bagay gala sa tong iskutanan karon mga kabantay ay si Undersecretary Roberto Bernardo mga kaiglan. Gipatubag kini siya mga kaisunan dito sa Sandigan Bayan. Kalabot na sa giingon natoy kickback ni kanhi Senador Bong Revilla mga kabantay. Hindi magus Bong Revilla bagi mong subayon porbida pagkanaog sapi ng kanahan oy. Ha? Huwag yun, mutaga magahigala nga na preso na niya itong tuig 2014. O niya, nausba na sa karong tuiga. Umanay punta ba, mingon nung tang iyang asawa nga, guwapar ba na siya kasawa kay... Artista guni magahigala. O niya, may sa ni mudaha o kining sa salida nga mga aksyon nga pinikula mga kaisunas Bong Revilla. Na ipunta mga kaigalaan, may ingon ang tangasawa niya nga, ayaw na doon kay, porti nandagan ang kwarta na to, ay, wapag ay takawro to itong pila to kabilyon sa una, nang usba na sa nimo. Pero tataw na to, iskutan mga kabantay. Samtang lain na to, magaigalang iskutanan. Inibang impeachment, mga higalang nagpadayon. Dito, Senado, mga kaigalaan. Og imo bang subayon no porti pagkadako ang gastos. Sayang kayo ang kwarta buhi sa katauhan nga ato magahigalang gigahin aning impeachment. Pila may kwartang nawaldas mga kaigalaan aning Sara Duterte. Niabot lang mga kigsunan og 125 milyones. Kanang uban diha duha-duhaan pa na kay ngano man dunay po yung mga donasyon. Mura kang Merkulita ba, ingunan na po. Pero kung imong subayon, mga kaisunan, ang gastos magaigala matag-adlaw sa hearing gagipaygayon, mga kaisunan, sa Senado, ni gastos kini og 70 milyones matag-adlaw. Niya usa kabuan, di mabot og bilyon. Ah, mabot magaigalag bilyon, purbidang paita. Pagkadakuha, mga kaisunan, alkansis gobyerno, alkansis bagay galas katawan, buhis na to mga kaisunan nga din. Mo'y gigastos mga higalaan ng impeachment complaint. Kung imo subayon mga kaigalaan, 125 milyones lang ang ingunatoy na waldas nga kwarta bagay gala ni Vice President Sara Duterte mga kaisunan sa diyang siya pa bagay galay DepEd Secretary. Ngayon mong subayon mga kaisunan, pila may gasto sa impeachment matag-adlaw? Tag 70 milyones. Ha? 70 milyones mga igalaw, yung usak kabuan. Di mabot mga igalag bilyones. Pasti lang, paita muna, pait kayo. Ha? Sakit na itong mga magbubuhis. Nga diin ang atong kwarta, mga igalaw, may paundango na. Pero ang tuyo man mga igalaw sa mga kanan, nga matangtang si Sara Duterte, aron mga higala, makakuha kini mga kaisunan o diploma o baka transcript of record. Unsa na mga kaisunan? Aron makakuha siya mga higala o perpetual disqualification din ang makadagan isip presidente sa tuig 2028. Iyon na mga kaisunan na resulta. Karong tataw na ito isgutan mga kabantay. Samtang kinimang porsyon mga kaigalaan. Giatud kaniyo sa ASEL Laboratories Incorporated. Adunay mga produkto sama sa Lacto Plant Biofertilizer, Gasa Soil Ameliorant, Antika. Ang Antika bagay gala usa kini ka fungicide and bactericide, Icon Organic Insecticide, 3SA Seaweed Sticker, Lactovit Animal Nutrition. So kato bagay gala diunay mga gibuhi di ang mga hayop. Wa magahigalay saktong vitamina inyong mga kahayupan sama sa baka, kabaw, kanding, baboy, manok, unsa pa na diya. So gamitin ninyo aning Lactobit Puffy Grow magahigala. Di at napita punto, nindot na kayo ugsaka ang inyohang mga binuhing mga kahayupan. Nindot sa di magahigala, kining Lactobit mga kaiksunan para sa kanabitong manari ka, gusto kang permanente mo daw, gusto kang may musyapol mo manok, ala, gamitin ining Lactobit Puffy Grow. Mapalit niya sa nagkadayang Agrivet Supply, butika, ay butika naman, Agrivet Supply, bagahigala din sa tuadak may sugbo o sa lalawigan sugbo, mga kaigalan. Ayon pang nagpaluyo mga kaigsunan, ang ASEL Bio-F Biofertilizer. Ining fertilizer bagay gala kung ikaw nananom ka diya og siling labuyo, kamatis, bumbay, ahos, kalabasa, upo, mga alugbati, uban pa diya baga kaisunan. Gamitin ninyo ning organic na fertilizer. Aron po baga kaigalaan, mayo og dagan ang inyong mga ani mga kaisunan. Sabi na usab magahigala, kain po nga produkto mga kabantay, ang Enzumo Plus. Ang Enzumo Plus bagay gala usa ka disinfectant and odor control. Kadiin bagay gala kamong mga namuhidig mga baboy nga way klarong septic tank ang inyong mga pagpamuhig baboy nya manimaho magilag diin nyo masunod og limpyo. So aron di kay reklamo sa silingan, lagamite aning Enzumo Plus, i-spray lang na may gala. Atong klaro na, ang usa ka container ng Enzumo Plus ni kantidad di bagay gala og 13,125 pesos. Atong balikon, 13,125 pesos ang usa ka container. May nang kinontiner ang inyong orderon kay dako magahigalag ingon na to by buto. Kato pong namuhi magahigalag mga bantres na nagkadaiya baga lugar baga kaigalaan dito sa kinibitaong Kabukiran. Namuhi yung bantres niya, nang hapak sa hangin na, maahom na, labi na magsikuan. No, niya, isoda ninyo mga iti. Puras na nga on lang, isoda ninyo mga iti magahigala. So, diya, dapita punto nga, kinibitaong manimaho magila mga kaisunan. So, arundi mo, ireklamo sa iyong silingan, ala, isprehe aning Enzumo Plus mga kaigalaan. Karon kung order mo, pinaagi sa Shopee, Lazada, touch lang ninyo mga kaisunan ang among link. Maka-order na ka mga kaisunan, pinaagi sa Shopee o Lazada. Aron po sa ingon na to, magahigalay, di na kay ireklamo sa iyong silingan mga kabantay. Kain pa bagay galang nagpaluyo mga kaigalaan. Katong dunay problema des panglawa sama sa kidney, rayuma, arthritis, sakit ang tail, baho ang baba, sakit ang ipon. Dysmenorrhea, Ayblaron. Nya kanabitaong magpanlipong. Gamitin ninyo bagay gala ning Lacto Puffy Food and Supplement. Adin mga kaisunan mo na gigamit sa itong katawan karon. Karon mo taas-taas bagay gala itong pagpakabuhi ning kalibutan na. Sabi na itong mga katigwangan mga kaisunan. Gamitin ninyo ning Lacto Puffy Food and Supplement mga kaigalaan. At ulang klaro na ang Lacto Puffy Food and Supplement mapalit ni sa nagkadayang butika parmasya. Ini sa Dakbayan Sugbo, Lalawigan Sugbo. Kuman magahigala mapalit po ni sa nagkadayang grocery store sa Robinson Department Store mga higala. Lacto Puffy is a popular Philippine-based probiotic health drink and supplement. Rich in beneficial lactobacillus bacteria, natural ingredients like soy, milk, and molasses, plus vitamins, minerals, and amino acids. Designed to boost gut health, improve digestion, and strengthen the immune system. It's promoted as a natural way to support overall wellness, helping with issues like high blood pressure, diabetes, and infection, and can be consumed directly or mixed into drink, but not hot liquid, to preserve the live bacteria. sana kanunay magagalang paggamit ng mga produkto ang Lactopuffy Food and Supplement mga kahigalaan. Kapalit niya sa nagkadayang mga convenience store po ang Lactopuffy available Acacia Pharmacy Sambuan Public Market, Lucitas Kutana Store Sambuan Public Market, Caisano Grand Toledo City, 360 Pharmacy Toledo City, Rose Pharmacy Toledo City, Sinyang Pharmacy Balamban, Grace Longgakit Store Balamban Complex, Norhaya Di Kampung Store, Balamban Public Market, Caisano Grand Mall Balamban, Country Mall Balamban, Crystal Pharmacy Pinamungahan, 360 Pharmacy sa lungsod sa Tuburan, Cebu. Ingon man bagay gala ang Rose Pharmacy nationwide. Kung na kailangan pangitaon pa mga gala, Lactopuffy Food and Supplement, unya imo bagay gala, itats lang mong link, baka order din ka bagay gala, pinagi sa Shopee o Lazada mga kabantay. Lain pa bagay galang nagpaluyo na to mga kaisunan ang Maximus Buffet. Ang Maximus Buffet ana may mutang sa may Salinas Drive Laog niga syudad sa Sugbo mga kaigalaan.
1: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw, alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon, sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw, ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy, kada Sabado o Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet may mutang sa Salinas Drive Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinom dumi, Maximus Buffet.
0: Lami kay mga igala, ilang mga pagkaon dito, hala, atuan ninyo mga kaigsunan, pagdamog pamilya. Aron po, makakaon mo mga kaigalaan, matagamtaman nyo ang kalami sa Maximus Buffet mga kabantay. Now, niadtong milabayng adlaw mga kaigsunan kay kini magaigala si Undersecretary Roberto Bernardo sa DPWH. Sa diha nga nalutsan ni warrant of arrest unya pila istorya to magaigala nag-collapse-collapse to. Kadin ni ubos ko no magaigala ang iyahang kinibitawong kolesterol. Unya, gawas pa na mga kisunan ni anemic. Unya, dayon mga igala, nga to pa doon sa ni high blood. Kaganto siya, gipamati ni itong tungura. Unya, gisakay sa wheelchair. Gida din mga higala dito sa PGH Hospital, mga higala sa kapulisan. O niya, pila istorya mga kaigsunan. Pila istorya mga higala kini si Roberto Bernardo. Kay siya mo igipa witness ngadto mga kaigalaan ni kini bitawong kani Senador Bong Revilla. Kay si Revilla matod pa kadaghan kuno kini mangayo o kickback. Diyaw muna mga kaigalang sa dianggi question mga kaigsunan dito sa Sandigan Bayan atong Milabayng Adlaw ni 3rd Division Chairperson Carl Miranda mga kaigalaan kini si Bernardo emosyonal kini bagaigalang ni tugaan nga atos tinood. Kini mga kaisunan si Bong Revilla natagaan kini niya og 125 million niadtong tuig December 2024. Umikan kini mga igala sa Ghost Project. Why project mga igala? Lagi kubras mga kanahan kay Purbida Mimbros Lulong. Kain pang gibot jak mga igalang Bernardo, batok ni Rebilla. Ngani atong Marso 2025, naghatod na sa kiniglaing kwarta nga 125 milyones pisos ngadtos panimay o giosban kini nga naghatod ang driver na ni Bernardo ngani abot ang kwarta ngadto og 250 milyones para mga higala ni Bong Rebilla. Pero ang abogado mga kaisuna ni kani Senador Bong Rebilla mga kabantay nga si Atornil Yudi Paralise ningon kini nga wana magkakuha na magkakikbak nga akong amoy. Wana magkakikbak ang ako ang kliyente. Ingon na magkinabagay galang abogado, mangita na siya o kanabang paagi. Mangita sila paagi mga kaisunan, pero spayo lang mga abogado kay kanabitong tubig nga tinaw, himuon man na nila mga higala nga ang tubig ba? Itong balikon to. Ang tubig mga higala nga lubog kayo. No? Lubog kistanan kayo. Klaro kayong sadan, ilagi na mga higalang pangitaag pagi nga mutinaw. Tamao man ang mga higalang ng profesyon. Puras maayo lang ha. Puras maayo lang mga higalang nga mga abogado na dagamang mga abogadong tarong. Pero, mao lagi kinalaman imong protektahan ng imong kliyente. Kinanglan imong protektahan imong kliyente kay otherwise og kanabitaw dili ka maayo mo protekta si imong kliyente aw wala sa kay client. Ay, kung ano mga kaisunan? Unya karon emosyonal mga higalang nihilak si Bernardo. Natay video da, engineer? Natay kung niya, oh. Emosyonal mga higalang nihilak, eh. Matod pa ni Undersecretary Roberto Bernardo nga kanunay magsigig adto ni Hangyo kini si Bong Rebilla para lang sa maong mga proyekto mga kahiglaan diha sa Bulacan. Kaya karon, wa magdahong mga kaisunan si Bong Rebilla o si Bernardo nga muabot sa punto nga maingon ani ang sitwasyon nga ha, gilatigo sila mga kahigala sa ha, panahon. Wa magdahong mga kaisunan nga gilatigo sila sa panahon, muna'y pait ba? Huwag imo baging subayon, no? Kiniunta si ang asawa bagahigala ni Bong Rebilla. Mingon unta niya nga, di na lang tahan na diha, doy, oy. Di na lang ayaw na doy, kay napriso na intahon ka sa una, doy. Paita intahon, doy. Pantay kang lani merkado, bagahigala. Mingon sila ni merkado intahon sa yang ba na nga si Bong Rebilla nga. Ayaw na taon, doy, kay bida pa ita doy, di yung kamutagam doy. Maurasan ni magaigala sa itabo ni Jinggo Estrada. O, nangaprisom sa nito ni Agipon. O, kanusan po ito na prisos Jinggoy. O, niya kinisibong Rebilla magaigala kimong subayon. Ha? Di kumutagam ba, unta, sa mga naagian ni mo, unsa kapait. Abi ni mo, no, bisakunsan ni mo kadato. Bati on ba yung kagkalaay? Batiyon ka kalay, kaya nga naman, ipalibutan ka grihas. Ang imong mga anak mo tanaw, unya, napriso ka. Unya, tanawa. Ang imong mga anak, mga kaisunan anak, nga diin ang imong amahan na lambigit magahigalag mga binuang. Ibutang na to, considering ang imong anak, kuha mag-eskwila, di are silingan pa dong. Are ka sa silingan niya, village man, sa tuba, walang kay tagdanay, kay osos, kung sa mga tao, mong papa, ay kusog kay mong kickback. Oo, magkakidagang king Marites. O niya, kung ang imong anak nagtungha, butang na to, Ateneo de Manila, UP, Lasal, o uban pa na diyan mga mala, mga higalang, mga tunghaan. Alabi na karoon ka social media. O niya, istoryahan mo na mga higala sa mga classmates, isang taon na yung papa, uy. So una ba na prison na na yung papa karon? Yung taon ni usab na sa... Kunya, may unta, magahigalak si Bong Rebilla ang mauwaw. maapil magkawaw mga kaisunan ang binuang iyang anak. Ang iyang kaliwat labi na igagaw. Mingon nyo na. Ah, di na nako papaway. Ambot kinsana. Nakuha ninyo yung nanang mga kahigalaan. Doon ay punto yung nanak. Nga, mauaw ka ba? O niya, karun. Unsa man tuiga na si kani Senador Bong Revilla mga higalang na priso mga kaisunan.
2: Ah.
0: Former Senator Bong Revilla was first arrested and detained for plunder in 2014. He surrendered to the Sandigan Bayan on June 2014 in connection with a multi-billion peso pork barrel scam following his four-year detention. He was subsequently acquitted of the plunder charge in 2018, mga higala. Unya, napriso kag upat katuig. Napriso ka, mga higala, upat katuig. Ikaw ganihan, nga kwartahan ka. Gawas nun ka. Gusto ka mo ato Burakay, gusto ka mo ato Palawan, mo ato kag Mindanao. Labyog-labyog ka atong sakay-sakay ka atong kinibitong trin-trin nila, mga higala, nas kabukiran. Maligo ka di swimming pool, maligo ka di ang mga falls. Ato kag buhol, mutanaw ka dito ang tarsir. Bati yun, mga higalag kalay? Ha? Bati yun ka kalay? Muna nga kamong mga katawahan nga, wapagaling mo kakumit o mga binuang, wapag mo kakumit o mga kanabitaong krimen. Muna inyong bantayan. Kaya nga naman, bisag unsa pa nimo kakortahan, bisag unsa pa nimo mga higala kagawas ton, nga din, gusto nimo bisan asa, ang imong adtuan, maadto nimo, gumikan kay doon na kay kwarta. Apan mo abot yun ang punto nga diin, ikaw magluya. Magluya ka nga naman, kay wana ay kwarta. Asan sa tayo ipakaon sa itong pamilya ni? Ana man, lalabi na itong mga taga-bukid nito, luway makaon na, nagsalig lang taon sa isip sa up.
2: Oh.
0: Naingon na punto mga kaisunan, maingon nga, suspaita, no? Loyal sa to ang pamilya, eh. O niya, kanabitaong, asa nilang, ang atuwa diya, ampo lang tas labong makagagahom nga diin, may lagdagan mga higala ang atuang pagpakabuhi ng kalibutan. Una na, mana. Pero kung gipalibutan ka mga higala, grihas diya, purting laaya, labi na upat katuwik, diya mo na ka itong pagkapriso niya, o niya, mayin to, kinakwitid tong kanahan mga higala. Pagka 2018, acquitted siya niya ni Dagan siya og Senador ni Daug. Katong pagka 2025, mga higala, wagod in taon, gipalad. Nalupig siya mga higala sa slogan ni Win Gatsalian nga, kilala mo ba si Win Gatsalian? Lupig siya mga kaigalaan, ay, ni Win Gatsalian. Lupig po siya ni katuang ni Villanoy ba nga? May sakit ito, iyahang mga igala, katong iyahang kanabang slogan niya. Kaya karon mga kaigsunan, tiyaw mo na. O kayo mo bang subayo na? Si Bernardo Bagaygala, niingon mang yun. Ah, niingon si Bernardo nga kini si Bong Revilla katulunin nagsige na kog adto hantud na tagaan sus karon kay wa man ni magdahom ang kanahan mga higala muna nga purting buga tagyot ah. Pero kung imo mga higalang subayon ang kapait nga tuwa mga higalang na sinati din sa tuwa nasod Pilipinas Malusun Visayas ug Mindanao mga higala gumikan ining flood control. Ikan mga higala sa flood control. Suma, usapay na itabuan itong milabayng adlaw. Grabe ang baha dito sa Mindanao. Daghan ang patay, mga higala, usa ka pamilya, maroon na butong na po. Unya, ang mga balay, gipang lampurnas, ang mga taytayan, gipang lampurnas. Usaw man nimo nga, ang baha, di na muagi mga higala, o ingon na to by, di na muagi mga kaisunan, o mga dike. Hindi na mo agi mga igalag, mga dike. ang baha mga kaisunan mangita kanang tubig mangita ang ginaglutsanan asa dapit labi na kuso kayo ang bulog sa tubig. Sus igo na lang intawon panghilak ang mga residente. Sus karon pag-check paron dito agoy na made mga flood control. Pag-check pa mga higala sa taga DPWH na ade mga higala yung flood control dito sa Malapatan sa Rangani. Ang pangutana mga kaisunan kinsa po'y nakakwarta ani mga hinampaka mo dagko niya. Aray ko. Unay punto niya, unya diri sa tuasok mo. Niadtong bagyong Tino mga higala sa Nobyembre 4, 2025. Unsay na itabo? Porte dagan ang patay. Talisay dagang patay ni Lunop magahigala diya sa Mananga River kinsay kontraktor si QM Builders. Wala diri magahigala sa Butuanon River kinsay kontraktor. Ang pamilyang Diskaya magahigala si Curly Ausara Diskaya lakit na sa magahigala dito sa Kutkut River sa Liloan mga kabantay. Pila mga kaisunan ang nangamatay ato. Nga din ang mga flood control magaigala nga mo ay nagsilbing dike, nagsilbing magpugong sa tubig baha aron dili makadirekta magaigala ngatos kabalayan. Magsilbi ni muna nga gibukugan mas mga kanahan magaigala imbis kabilya ang gibukog guod nga guod magaigala nga kining maguwang lang in taon mga kaisunan sa kanabitaong bagakay. Unay punto diya mga kaisunan maguwang lang mga higalas bagakay porbidang paita kawayan guod gibutang sus inanak na kao kabantay ka ng tubo nga numero 2 numero 2 mga higala ang iyang link niya mga kaisunan unya dayon kinibitaw mo'y gihimong bukog ang guod sus di simpre usang pagkuputan ng guod nga di mo na nga ibutang dia gibutangan magahigala kay nga naman may naman po ang politiko nga oy ako araban yung distrito de bisag tuon sa DPWH na pero asa naman ang ako. Wala mga kaisunan asa ang ako kay kasagaran mga higala sa mga politiko din sa tuwa nasod Pilipinas partikularmente na mga higala ang sugbo mga kabantay. Agi komisyon ni mga kanan mabita na magpatay mabita na mga igala maning kamot subo daw kay aron ang pundo sa gobyerno na unya unsa may natabo ana diang Mananga River unsa may natabo magaigala nga porti man dakuha tong allocables mga kaisunan ni Queen of Allocables Ria Gulyas mga kaigalan. Dako kay mga igala og allocables di amo na 14 bilyones kapin ang allocables considering nga gibubo to ditong saldi ko unya gipagi lang saya ha ay kog inaway kickback. Pero nangutana lang tahan unay punto dia sa nagkadaiya mga higalang congressman sa nagkadaiyang dapit din sa tuwa sugbo mga higala nga dunay flood control dunay mga proyekto magpaputol mga higalas kamot si Batman mga kaisunan o guwa mo yung mga kickback mga kanahana mo. Unay punto dia grabe ano pero kung wala mga higala ay kanabitang kurakot wala mga higala ay kanang grabe kay mga kaisunan ang ingon na to by pagpangayo o kickback sa project hayan nindot andagan sa proyekto kay nga naman makaingon man ang kontraktor nga ato ning tarongon oy kay mauota unya dako beta ginansya ni halos katunga atong ginansya ni unya ato lang ni binuangan butangan lang nato ni og 12mm 10mm. Kaisunan, butangan na ito ni 10mm, 12mm nga kabilya. Nga kung imo subayon kining kabilya, dili man iangay din na. Unsa may properly yun magahiga lang nga kabilyang ibutang kanang numero 16 18 mm, muna'y angayan magahiga lang ibutang niya. Kari na kag magabridge muna ang 32 mm, kabantay ka sa 32 mm, baga kayo ha o oh. Muna siya magahigala ang 32 mm pang bridge na magahigala, magbutang ganina magakaisunan diag 12 mm, ha, ang resulta na lubog pas langaw. Muna'y pait niya. O niya, kasagaran mga igalas kontraktor nga din suod magaigalag politiko, maingon maginanga, tagaanti ka nga itong project. O niya, ako ang maning distrito din eh. Ha? Ako ang maning distrito din eh niya. Pila may atong sabuton.

0: og tulo ang gibutang sa usa ra ka project. Nalain mga ikalang lokasyon. Ha? Ang lokasyon mga ikalang nalain. Iyang gibutyag ni Kuan Kiling, mo man kitang over niya. Karon nasuta mas NBI nga nag-diskutihir. Nakita bagay galas NBI pag-diskutihir nga usa ka project unya gitabangan og duha. Ha? Ang usa ka project, ang usa ka project gitabangan og duha ang nipatong. Sa ato pa, laktor ka pa ka istorya. Ma, ang katong gipatong mga kaisunan, duha na kabuok ang nabutang ato. Mao na to'y nagsilbing ghost. Unya, masuta na, masuta ka na sa NBI. Di ba di basta-basta magigalang NBI? Nga naman, kay kasagaran magigalang NBI, ngilingig na, di kalibre na. Mga ngilingig na sila mga abogado, di ka mahimong NBI personnel o di ka di kalibre. Ano'y punto niya? Unya, sus, nagkisi-kisi in taon magigalas PJ. Unay pait karon, unya, pailan magkaso mga kaisunan. Ang duha magaigala ka kontraktor, lakip na mga kaisunan ang mga personnel sa DPWH. Sa ato pa mga kaisunan, ang kini mga personnel, ha? Kay matod pang matibag. Kining di man unta to magaigala ba nga ma wa naman unta to passing. Niyari mas matibag diri kay doon na may container si Kuita Inoy B mga igalang kontrabando. Doon na ay kontrabando mga igalang si Kuita Inoy B ka container nga mga smuggle nga sigarilyo. Ha, dito, agoy, ang medya baga higala, mayam sa kayo ni Muda Katsing. Oh, nangutana mga igala, unsam ni katinood na Director Matibag, mayroon ba talagang ghost project dito sa Cebu? Dito na mga igala, ulbong kaspa. Muna yung punto niya, paita. Oh. Muna nga, kini mga igalang huwag atong balikan si Bong Rebilla. Flood control mo po niya. Ang atong giskutan, flood control. Muna nga, grabe ang mga hinimo sa mga kagwang. Nga din mga kaisunan kung di lang yung mga igala mangikbak. Ha? O di lang yung magigala mo palusot o kung nagtuo man ko sila nga dili ni ha? Nagtuo sila magigala ba nga di matribukar? Aha, unsao man aron natribukar man mga kigalan. Kaya itong oras mga kaisunan mo balik na human lamang nining may nungdanong kay pinumdom please sa standby. Bring
1: help into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your
2: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
3: your home. Ako si Bumi Fernandez, AC trainer ni Manny Pacquiao. Ikinahalan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na lang akong nagainom ni ini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto.

Two Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids.

0: na makapalagsik sa kalawasan kung makaka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og lacto-puffy, and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masungpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto-Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musungpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lacto-Bacillus Food Supplement, Lacto-Puffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lacto-Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
3: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
4: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihan, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
5: May pagpaminaw sa Dairo Bagaygala. Sila ni Johnny Sayabok, Glenn Sitoy, yung mga former barangay captain, Ripak Libar, sa Ilutungan Bantayan Island, Cebu. Akap, mura kapit-apit na media mo, sogo na pong katingan ng barko. Mayong udto niyo diha sa Ilutungan Bantayan Island, Cebu. Man bagay gala diri sa tibuok tuboran, paminaw ron bagay gala aga pamilyang asindyente, pamilyang hopya, pamilyang parilya. Man bagay gala ang ako ang mga igagaw nga mga bihasa family og hopya family mga kaigalan. Nagpaminaw sa ron baga kaisunan, no, sila si Renato Alan Estribillo baga kabantay. Man dagiyang anak magaygala nga si Christine Opao ug ang asawa niya magaygala nga si Maricel mga kaigalaan. Naminaw sa ron sila si former barangay captain Bobby De La Fuente sa Naga City sa South Poblacion nga magpapili pagka kapitan. Iuman usab si former mayor Abby Canoy sa San Fernando Cebu magpapili magaygala pagka congressman this coming 2028 election mga igala. Nang kamo di ang mga gulyas, paway lang sa moy. Atag sa naslain ay kay kanabitong bungog na kay mga tao sa flood control. Now, ato bagay galang iskutag balik. Niining impeachment complaint mga kaigalaan batok sa tuang vice presidente nga si Sara Duterte mga kabantay. Kay kun imong subayon ba niadtong milabay ang adlaw niingon ni Tantos presidente Bongbong Marcos nga hunungan na lang na ninyo ay dakuha di gastos na to ani ay. Magaigala gastos ang pagpahigayon mga kabantay sa impeachment hearing diya sa Senado. Tiaw muna kada adlaw diya mo gastos sila og 70 milyones niya mula na't mani magaigala ko sa kabuan sa ato pa og imong kwintahon agoy pa doong bilyon. Padong magaigalas bilyon 70 milyones magaigala sa usalang kadlawa, 70 milyones. Sus, pagkapaita, no? Buhi sa katawan, magaigala ang uban in town, way makaon, tong uban ito ay mga balay, gipanganod. Way makaon, magaigala, nagilak ang mga anak. sa kapait kasakit nga nasinati magakabantay tungod kini magahigala sa ingon nato bay mga katalagman nga atong nasinati. Tungod magahigala sa katalagman nga atong nasinati. Nga din, din ato malalis nga unsao man, nining ato papakabuhi ng kalibutan na naaman na, kauba naman na, gabay naman na. Nga doon ay mga katalagman, samaan ng mga kilat, mga uwan, grabing unos, bagyo, linog, uuban pa diya magahigalang ipahamtang mga kaigsunan. Kay aron po makahigmata nga doon na tay Ginoo. Ano yung punto diya? Gipahigmata kas Ginoo kung sagod ka. Ang pagsalig ni mo niya ngadto, ha? O kung sagod ang imo pagsalig ngadto niya. Mao man importante diya. Ang uban diya, may ngulang Ginoo, tabangin tao mi, hapit na midri maigo. Pero sa diyang haruway kay mga igala, daghang kwartang musod, sus musampit baka Ginoo ni mga kanahan. Una na bagay gala ang sitwasyon. Now, ato bagay galang balikan. Si Sara Duterte bagay gala, unsa man ni ang kang Sara karon nga gilatigo. Gilatigo siya bagay galas NBI niining Article 4 of Impeachment maga kay galaan. Itong pagbanta mga kaisunan o grave threat ngadto ni Presidente Bongbong Marcos sayang asawa nga si Liza inguman bagay gala ni kanhi kung House Speaker bagay galang nga si Martin Romualdez. Kaya dapita punto lisod delikado si Sara ngano man kay ang iya bagay galang sitwasyon gi authenticate man ni bagay galas NBI kato si John Mark Kalilong puting ngilngiga to bagay gala gi authenticate man ni so delikado kayo karon ang pangutana kay kinahanglan man magakaisunan og 16 ka senador judges una pa ma-impeach magakaisunan kini si Sara Duterte. Kinahanglan bagay galang 16 ka mga judges nga mga senador mubutar pabor nga mapalagpot mga kagalaan si Sara Duterte. Unya unsaon man inaturon nga giplanuhan arba pod mga kagalaan kini si Mark Villar og si Camille Villar gumikan ni atong flood control gihapon mga higala di Quezon City. Kini mga kaisunan gi-question ni Buyeng Rimulya nga doon ay conflict of interest mga kabantay nga ang gitagaan sa mong project nga worth of 18.5 billion pesos. Mao mga higala ang igagaw ni Mark Villar. Unsa ay posisyon sa una ni Mark Villar? Siya ay kanhi Secretary sa DPWH. Mutoy doon ay conflict of interest angang. Mo, ingon dyan na nga sa mangaw. Ikam ginaglingko di agaw. Nya, di lang kung mo taga-project di rigaw. Mamanay punto dia. Ha? Mamanay punto dia mga kaisunan nga. Sa mangaw. Kadakuan nga mo ang construction gaw. Triple A ko ni gaw. Kaya na mo ang bilyonis ani. Mingon po dahil nang igagaw. Nga na mga igalas posisyon. Asag di lang gaw. Tagay lang kung pipila ka mga adlaw kay tagaan ti kag project. Muna'y nakita mga igalang Buyeng Rimulya. Ha, sa ato pagi. Gilatigo na mga igalag. Investigate na sa DOJ sila si Camille o si Kanabang Mark Villar. So, dose naman daan ang kinibitawang ang mga pabor mga kaisunan sa majority nga mapaimpit si Sara. Dose man. Buta na to, mubali ni si Mark Villar o si Camille sa to pa 14 na. Ha, ang kinsan sa kay duha mga higala. Kinsan sa ka mga kaisunan ang mubali o pananglitan man. Kay si Joel Villanueva o si Chess Escudero, guwapa mo bali. Aha, posible baga higalang na preso na ni pong mga kanahan. sag dela kung mapriso mo kay mo soon mangin mo sa style ni Joseph Ejercito Estrada nga kani presidente katong kasong plunder onya sundan pod bagay galang Gloria Macapagal Arroyo katong iya pug yapong kasong plunder ah gilaki-lakian gyapon pod mangay galang liog. Ang mga politiko ron mga igala. Pasakit-sakit na yung mga kanahan. Apan ang punto niya mga igala, tuyo lang yun ni mga kaisunan sa administrasyon. Kita manggod sa Batay Radyo mga igala. Atong gitanaw ang mga sirkumstansya ba? Mga ebidensya, matag panig mga kaigalaan. Atong i-divide. Ha? I-divide-divide ni mo mga igala. Nga no ka na no? Unsa yung kanino og maimpits ni siya no? Ha? Ang tubag na bagay gala aron makakuha rin og diploma or TOR. Aron lang yun bagay gala makakuha si Sara Duterte og diploma or TOR. Ang sama na TOR, transcript of record. Kaya aron mga kaisunan, kung makakuha na si Sara Duterte og TOR nga nakabutang dito, mauni imuhang nakuha ha sa imuhang pag-eskwela, sa high school, diploma, sa college, TOR, nga diin na nakabutang dito, perpetual disqualification. Ini posisyon nga imuhang lansaran dili nakakalingkod. Ha? May pareto magaygala ni Gwendolyn Garcia sa una nga nakaabel sa Aguinaldo Doctrine. Anong dumoto kang Gwendolyn Garcia mga kaigalaan nga dito magakaisunan sa Balili Property sa Naga City nga ang property magaygala naglubog sa tubig baha, gipalit. Si Juan Bulo to'y na nagmaniobra gidato. O nagkakwala, manibu. Si Juan Bulo ay former board member Juan Bulo Tuado sa ako anay. Kita na ko dito sa kinini ang Punta Prinsesa Palawan o inguman dito sa kini ang Ulunggapo mga kaigalan. Hayahayas kanahan. Iuna na mga kaisunan. Unya, gipailan po itong kasus Gwen diri sa kiniabang CICC. Wag gapon magsilbi. Ah, doon na ito yung na-dismiss. Unya, nakaabi lagi sa Aguinaldo Doctrine. Nawa ito, mga igalang, balikan kini si Sara Duterte. So, kining article number 4 nga mao mga igalay gigisa nga ito ni Sara sa inyong tanaw mga igala kung kamoy akong pangutanon unsa kaha kini. Unta ba kanang wala lang po noong dato nagbanta-banta si Sara ba no? Unya, usawa man po na di mo bagay gala nga. Kinibang, nagbanta-banta man po siya. Sunsoon man po siya ni Digoy. Iuna na bagay gala ang sitwasyon mo na bitaw nga. Kining sitwasyon na mga kaisunan mga kabantay nga. Kanang, ang gastos bagay gala sa Senado matagadlaw sin... Ah, ang kang Sara bagay gala pilar ko din taon 125 milyones unya duha-duhaan pa na bagay gala kay kanang aligtanawa na sa iyahang bangko. So ibutan na turun kung gamay lang ang kwartas bangko no doon na po nagwa sa takabahog doon na ba yung mga kunaiban sa ito kung sana niya no gamay na lang kwartas. So kinaang bugat yung kini number 4 ah kining number 4 bagay gala kay authenticated baga kay Sodas NBI. Muna nga delikado Sara na pero ang pangutana pod punto di mga kaisunan. Kinsa man pod intay mga senador nga mubutar 16 batok bagay gala ni Sara aron mapalagbot. Mamani pangutana dia. Kinahanglan 16 ang mupirma bagay gala sa impeachment nga din a makakupot og katungdanan si Sara Duterte. Siguro kung imong subayon mga kaigalaan, mga kabantay, dili ni destiny ni Sara. Pansin pong destiny ni mga igala ni Kaya ugari po kang basti, Duterte na. Kwa mas basti ron sa katong diinar nga iyang butangag basura dito mga igalas tubangan. Ugari po kang pulong. Napoy problemas pulong atong nakuha mga igala diri sa Bureau of Customs katong pila to kabilyon nga kontrabando mga igala. Ibutang lang na ito ha, o dili destiny ni karon ni Sara this coming 2028 election. O dili mo destiny, kinsa may mudagan, kinsa may papilyon. Posible mga igala, kinis Kitty Del Mar. Ah, Kitty Del Mar man. Ha? Kitty, ha? Kitty Duterte mga igala. Mao magakaisunay ingon na to'y humot sa katawan. Kay kung ari kang basti o nipulong murag waman lesod man ha muna'y punto niya baga kay galan o dili lagi destiny ni Sara nga di yun niya iyang panahon karon this 2028 election ha ay pong sa Sara pangita laglayang panahon total di pa man ka tiguang. O inawa naman tayo oras mga kaisunan. Napupos na mga igala nini nga tuwag pagpanag-uban yung mga igala sa programa Pulso sa Katawan. Antod sa sunod edisyon pohon mga kaisunan sa samang takna o sa samang istasyon. Sa Lunes alas 12 ngatos alauna sa hapon. Merkulis alas 12 ngatos alauna sa hapon. Ingon man mga igala ang adlong Sabado alas 11 ngatos alas 12 sa udto. Ni mga igala gihok apta sa nagkadayang mga radio station mga kaisunan sa tibuok nasud Pilipinas. Makita po ta mga igala sa tuag YouTube channel ang mga programa diri sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Sangan sa kinitibok ang fuerza sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Sangan sa mong President and CEO, former board member sa Tercero Distrito sa Lalawigan sa Sugbo, Engineer Griselda Gigi Sanchez. Nakiplaw sa bagigala sa mong Vice President for Admin, Attorney Michael Zabaliero. Akong partner de Spikas Lawak, mga kaigalaan. O mga eksunan ang garbo sa lungsod sa Tuburan, Cebu, Kinun Sinisa. Kini si Phil Asinjinti mo ingon ang kanunay nga pag-ampo may magiya kalibog ikaw adunay padulngan. Dagang salamat ug mayong hapon Pilipinas.
6: Attention, the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
7: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
8: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag umano ko pang hapla, sir, kutin hayayak, please ko kayo ang paminan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangristro sa ilang mga sakira. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakira. Kira, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license, og na proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, kingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
10: Namia oy.

0: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
1: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo po ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na po sa liniment, nawala in taon. Iwan ko, huy, salamat din sa Zib Liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
0: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Zed Marketing.
2: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Ogra Liampo. Lagi na ba'y butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Loy sa Lichon Manog, Lichon Belly og Yempo. Tatay Loy sa Lichon Manog, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Loy sa Lichon Manog, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Original Hagkuroy Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
7: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wa na yung moiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
8: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya?

0: Inang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ato ang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na ako ni-mention ni sa isaw, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayo-bay nga mga stations sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suon-suon ning uban. Kopya-kopya pod. Oh, di pod magbuhat og ilang kaugalingon nga. Ratar sa ko ay. Istorya ra ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka-IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mugamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way kaparehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Tapis nga po ng Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, oh, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas, Vitamins Plus Iron tulog og gana sa kaon. Ngato adayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmahay ng atong Wonder Cardio Care kay po tininduta po na kayo. Ato adayong Wonder Himu A. Nindot ka pong kaya na. Ang atong Wonder Herbal Coffee. Pagka nindot yun sa mga produkto, no? Ang atong mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. Okay, mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Bueno, ato ni balakan sabi. Sa akong pag-inusara, human mi panaw ang una kong asawa. Ako na ning kamot pagtrabaho sa akong uma nga nag-inusara. Aron adunay ikapakaon sa upat ko ka mga anak. Ug sila mapa-eskwela kay ako kabus in town ug usa lamang ka mag-uuma. Higan sa trabaho sa uma mo pauli ako sa balay. Giantos ang tumang kakapoy kamingaw ug kalaay. Tubok adlaw init ug ulan akong gisagubang. Aron adunay pagkaon giantos ko ang tumang kabuni. Kini ako makatuaw ug makapanghayhay sa tumang kalaay. Sa Dios ako nangaliupo ug nangayog kapikas nga makauban sa balay. Usa ka babaeng buutan nga mahimo nining dughan makalipay. Nangaliya kang bathala nga unta ako paghahatagan sa akong gipanginday. Sakalit lang aduna ako'y nakaila binuhat nga nakapapitik ning dughang gimingawan. Sa way paglangan ako dayong gisumbungan sa gibati nga dugay nang gitaguan. Apan ako iyang giit sa pwera, iyang giairan o gibalibaran. Hindi na siya magminyo pa o ang akong gugma ilabay na lamang sa basurahan. Pero gayon ako muundang sa pagpangindahay, kaya ang akong gugma ligdong timus o tiunay. Andam kong antuson bisag unsa pakadugay, magpaabot ako hangtod nga ako imong kaluyan sa kapulihay. Tuwa katuig kapin ang milabay. Pagkudama nga ikaw, nagmanya o sa akong dughan nagpauraray. Ang akong kasing-kasing miulbo-ulbo sa tumang kalipay, ug sa Dios nagpasalamat na numpa nagsinaaray, ug dayon kita nagminyo ay. Naminyo, Ragyan. pabalibad-balibad, gusto ramon po dai. Kahapong nagdaan, alang kaninyo yung tanam, ragukin natong signal, tudling sa mga garay.

0: Abi na akong midli ni. Burrito ning Rino Tagibulusan og midli. Og Elvis Makas.
1: Kahapong nagdaan.
0: Hey!
1: Ayaw ko nang balikan.
0: Ano man? Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas ka walay ka parehas kanang ma-enjoy ni mo ayang ka-epektibo yun kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahil ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo ka-epektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
2: Ako di ay si Kunsing Habagat, taga Purok Uno, sakop sa lunaw, dakbayan ng ingoog.
3: Ma'am, unsa may imong nahimong kasinatian nga nigamit mang kag Wonder Herbal Oil?
2: Ni amang gupoy sakit sa voice. Ang akong gitry ang pagpalit ang Wonder Herbal Oil. Giganahan gyud ko pag-apply daw. Bugnaw-bugnaw gyud siya. Ma'am, aplasan lang nako sa Wonder Herbal Oil. Saluhit sa ginyo, o makarilid mang gyud ko, ma'am. Okay, okay tayo para sa ako. Ang Wonder Herbal Oil.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil ko yung nakapaulian niya. Kung tinindota kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga... Hayop gyud, no? Kanang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan mo sa atoang Wonder Animal Vita. Paminaw, testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Animal Vita.
4: Ako si ano, Romili Dondon, taga Glan Sarangani Province.
5: Glan Sarangani Province. Ma'am, unsay imong na experience sa paggamit aning Animal Vita?
4: Ay, dati ano, dugay na magud ni ako mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
5: Mm-hmm.
4: Tapos nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt ba? Kuya Kurt. Sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya nato na i-try kaya nato.
5: Hmm.
4: Kaya hina mangkod kayo mga ano niya. Na-try na ako mga ano, 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Ay, kay ano na, kaning gusto kayo mga ayaw pagkaon.
5: Ganahan na sila magkaon.
4: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
5: Sa ilang bahog ni mugisago lang Animal Vita.
4: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
5: Kanya, kumusta naman sila karon?
4: Dagko na, oy, mabaligyan na gani na ako.
5: Ah, dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am.
4: Oh, taon-taon na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapsalamat yun ko eh kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Manay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Plus. Katong naglisod og ihi, bawas, na yung mga bugon-bugon sa suso, na yung goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, testimonya, nagamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
5: Kinsa ganin ni Mama, itong pangalan?
6: Si Emilita Salva.
5: Nga taga?
6: Napuri si Makagwait. Trigger Shore.
5: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit ng Wonder Banaba Plus?
6: Ay, okay, okay kayo, sir. May ako pagagamit karon.
5: Mo yung gigamit karon?
6: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kada adlaw.
5: Nakabawas na pud ka kada adlaw?
6: Oo, kada adlaw na gayud siya kada buntag.
5: Sa paggamit nimo anang Wonder Banaba Plus.
6: Oo.
5: Sa una di ay?
6: Dili gani ko kabawas. Tulo ka adda upat ka adda di ko kabawas, magsakit ay ako siyan.
5: Unya karon? Okay na.
6: Karon okay na, adlaw-adlaw na kada buntag na ko magbawas.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus.
7: Listening from Tupi, South Cotabato, namati ko karon sa imong programa, greet me diri sa compound Bibing Dimidigracia Asibis.

0: ka kanang vitron. Ay mo galimot na kanang drops, vitron drops. Mga bata bago na tao, taman 1 year old. Kani may gamiton yung vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang mugamit kita ng produkto nga vitron drops, mga pinalanggan tig paminaw, ha? Ay, paminaw ta na, may testimonya aning vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga vitron drops.
1: Ikaw nag-text aning kalabot aning vitron drops nga nakasuway. Di asa mong mga bata ne?
2: Oh, sa ako ah.
1: Ah, kinsa gani atong pangalan, ma'am?
2: Siya nga Zuleta, pag luway basak.
1: Basak, lantapan Bukidon.
2: Oh,
1: so, di daw mi ma'am, ang say experience aning paggamit aning vitron drops?
2: Na, kwan, mula na mo iya ka nang nakadulog ni ba nga, basinta na kay.
1: Mm-hmm.
2: Since birth, magod niya kay Galilaka. Mm-hmm. Maoy tayo niya.
1: Kana yung imong bata?
2: Kamot din itong kauban, o.
1: Kailan edad siyang bata?
2: Kailan doon natin siya. 7 months pa karon.
1: Ah, 7 months pa. Okay.
2: Sulay na mo siya o vitron ba niya?
1: Vitron drops?
2: Yan mo na siya. 3 days pa, oo.
1: Mm-hmm.
2: 3 days, pag inom niya, ay hada yun. At pinala din ko kay, mura magiganahan ng siya tulog. Ang sagkaro, namang gilintay. Pero na ba ito, pagigyan ni bago?
1: So, bago pa na nimo siya gipagamitan o vitron drops?
2: Oo. Nya, karon kay dili na mo inumugatas man, magrubaw na man ya, ila kalugaw lagi ang ma.
1: Iya mahurot. So nindot gyud day kayo gamiton ang vitron drops para sa mga bata no?
2: Kasan kay gapangita, salamat.
1: Okay, salamat kayo.
0: Ora, mo na kanindot anang atong produkto nga vitron drops mga pinalanggang tigpaminaw. Ona kani po day atong vitron syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Na nag-edad kag duha ka tuig, taman og 12 anyos, mogamit ka ng atong vitron syrup. Vitamins plus iron. Syrup na, pati lami ay. Lami kay ng vitron syrup nga imnons bata nga duha ka tuig, tamang 12 years old. Kaya kanay mong anak. Ha? Kanay mong anak ang nagamit. The best na. Mapaminawa. Maminaw itong testimonya. Nagamit itong vitron syrup. Mga pinalanggan, tig paminaw. Paminaw itong testimonya sa nagamit sa produkto nga vitron syrup.
1: Datong pangalan?
3: Si Mary Jean Bautista. Dagat Manukan sa Bungad Norte. Sa vitron sirap sa ako pong anak. Ako po sa Limintinan po siya tayo. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo, ma. Presyo ko tayo, nanon yung bataan ni tayo, mo nang ipakaon sa unsa, tayo magkausutan. Tayo ko, tayo di siyang kaon. Dito siya mukuan siya, tayo gusto niya. Biskuit lang, gatas na yun. Taong yun.
1: Mm-hmm.
3: Isang kaon tayo, way gana. Mag-tryan ko sa citron sirap. Karon, okay na yung panglawas din. Mukhaon na po siya, dahil hindi na po tayo pareho na ikay ngaon kayo.
1: Hmm, paspas na siya mukhaon.
3: Then, oh, de ang baka po, okay kayo ang pangutok po. Grabiyag lang. Salamat, Etanan.
0: Ingon na kanindot, kanang ato ang vitron syrup. Ang vitron tablet, maupon. Para po na sa mga nagidad o 13 anyos pataas, apay sinda, lulo, tatay, nanay, no? Kaminawa, testimonya, nagamit ang vitron tablet.
4: Si Maribik Ligan sa Tanggob. Oh, nakatulog na ko.
1: Nakatulog na ka sa una dahi, di ka katulog.
4: Oh, dili ko katulog. Bago magkukumpira sa tutoy.
1: Ah, bago ka giupirahan?
4: Oo, oh, atong January, dayon. Ikaduhang upiran ako atong May.
1: Mm-hmm.
4: Dayon, dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan ay, sakit.
1: Onya, pag-take ni mo ng vitron, tablet?
4: Lingkwan na ako ang tulog. Oh, nakatulog na ko.
0: O na, ingon anak, kanindot ang vitron tablet. Shoutout ko sa mga Dungguan family o sa Miranda family. Request kong song, ibang-iba ka na nga, Rins Maranao. Kanta kay Kuya Jerome, may Hini Himilia, Rangay Pulumulo, Columbio Sultan ko dalan. Kita na ko si Auntie Jana ng Mlang. Request lang kong kantang Ikaw ang Dahilan o Wika ng Pag-ibig. It's Melissa po ito ng Marvel. Rit lang ko sa akong mga kaubanan, rin nga naminaw sa inyong programa. Silang Mary Ann Sakalang o Jinky Uray o akong mama nga si Elita. Nag-greet si Jenny Canugan from Marilog, Davao City. Hit lang ko sa Cornelio Family o Ganjoy Layawan. Pa-on-air ko sa akong number 0935-448-5769 para sa mga buutan nga single mom from Albert Canelio. Minaw mi sa imong programa, manimbaya lang ko tanan na minaw sa imong programa di sa Procuato Dolorosa. Timbaya Kuya Paga, salamat sa pagbasa. Shoutout ko dia sa Mbuanga, Nor Ibni, it's me Jane. Please play the song Destiny dedicated to my family like Michelle, Rex, Joa, Lorena, especially kay Lawrence Jos. That's all. Salamat kay Kuya Cards, lover boy ng Sibutan. Kulba po ni si lover boy ng Sibutan. Mayang pagpaminaw ni model lover boy. Katong ato mga kaigsuunan bitaw nga mga hayblaron ha. Oh, kay karon panahon na daghan pug aing mga tao nga mao nay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure. Tungod siguro na sa pressure sa atuang katilingban karon ug tungod po sa pagkaon.

No, kay ang ato mag mga paggaon karon kay lahi na gid pud ba, di na gid parehas na adtong panahon bitaw nga. Ang mga paggaon presko nga utan, no, nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa, no. Kay na ba karon kay lahi na daghan na kay mga instant ko mga foods. Nang usahay di na siya maayo sa imong panglawas, hinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan pod kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon og gulay kay karni-karni na gyud, no. Pag ginalang-alangon, katugin naghuboy-huboy sa katambo. No? Kira maging ng kuan good, kanang tambok, basta kaya di lang ni mo itulon. Ito. O nang mo gamit kag Huwander Cardio Care, natay produkto, ana, ang RSB Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kayo og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema ni mo, tridor na. Maabot ang panahon, try doron ka na, muhiwi ragkalit imong naong, mautro ragkalit imong linakwan. Mauna ang prevention is always better than cure. Karon palang daan, mintras di pagin mo atake ng gitawag ng stroke, ha, kanang ma-stroke, bitaw ka, mag-inom ka og Huwander Cardio Care. Take note sa pangalan ha, nasa RSV na. Nasa RSV Life Care Marketing Incorporated, yung mga tindahan ng Huwander Cardio Care, ha? Kung nakay almoranas, gamay manaod ako, nakay colon problem. Kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Huwander Himuaid mo ay champion, anak. Natay Huwander Himuaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong kaproblema, anak, karon. Daghang mga tao nga, di lang yung kamutugan kay... mauaw magkagamutugan ka na kay almoranas, no? Pero naidaghan ka ka problema, ana. Maunang kinanglan magamit ka og Huwander Himuaid. Una imong gamiton, ha? Huwander Himuaid. Napo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napo na sa mga parmasya at butika. Kanya, katong-atong mga kaigsunan nga mahiligon kay kape. Kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina, katong kulbaan, katong magpalpitit, parehar man, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao, naagyoy, kanabitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Huwander Herbal Coffee. Mamanay, ginagamit na ko sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Huwander, pagbalik, pag-abot, aning Huwander Herbal Coffee, balik po kong kape ay, maunang Huwander Herbal Coffee. Kanang Huwander Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kay nganuman, dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, ano yan, nakanindot sa Huwander Herbal Coffee, kaya sa herbal, sa dili siya lang to. O na advantage niya. No? Dayon, katupong ato ang mga kaigsuunan nga, sigilan taog kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho, bitaw nga, kana bitaw naka sa field, bitaw? Kung naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, o niya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga, Huwander C+. Kompleto ra ba na ron? Okay, na may drafts, naabot naman, so kompleto na. Kung bata nga bago na tao, taman 1-year-old, imong paimnon og Huwander C+, datay drafts. Pero kanang imong anak, nga doha katuig, tamag 12 anyos, paimnon imo og Huwander C+, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lula, pag muna itong ikinahanglan, natay Huwander C+, nga kapsul. Muna yung ginainom na ko. Ako gainom ko ng Huwander C+, na kapsul kay... Usahin, pumuli kaya ni atong kabisi, o niya, napunta na kang ginatrabaho, usay, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Muna nga kinahanglan kita ng Huwander C+, mga pinalanggang tigpaminal. Itong ginagamit kanang Huwander C+. Una ito ang gamiton. So para sa bata nga mo'y pagkatao taman 1-year-old, natay Huwander C+ nga drops. Para sa mga bata nga duha katuig taman og 12 anyos, natay Huwander C+ nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Huwander C+ nga kapsul. Kompleto, di ba?
Sa may imong problema ho na lang, kumplito naman. O ano man kay angay problema ho? Dari lang ko sa akong mga anak, Saysay ug Binsoy. Greetings from Jacqueline Morales o Baungon Bukidnon. Kita ko akong mga silingan din sa public market sa Maramag, si Divian, si Ate Imiat, si Matit, si Jane, si Kimberly, si Ate Mian o si Randy. Salamat kuya from Leeds sa Gilia Meat Stool din sa Maramag. Greet ko sa akong Mama Roskita, ako pong Auntie Gaudilin Rose na minaw nimo, nagbagreet kay si Ashley. Minaw kami sa makilala Santa Filomena Lumba Family, Tulinto Family. Bana nga si Junjun Paradiro des Baguntas, Valencia City, nagpagreet ang asawa Eileen Paradiro, salamat sa pagbasa. Shout out sa mga friend Julieta dia sa Damulog Bukidnon, lovely dia sa Maramag Bukidnon, Muna sa Liliungan Carmen Cotabato, Angel ng Tulunan Cotabato from Randy Boy ng Alameda Cotabato. Entry sa balak writing contest nga pinada ni Jeffrey Palaw taga kuani taga Liliungan Carmen North Cotabato. Balod sa kasakitan. Ang kasakit nga gilangoy ko sa dagat sa kasakitan. Miguba sa pangandoy kay gilunupan kining dughan. Kalipay nga nalumos na ipit ning akong dughan. Kasakit ang ipatigbabaw nga daw sa way katapusan. Gilawig ko ang pangandoy bisag daw sa wa na kinikatumanan. Mga paningkamot nga ang tumoy pulos kalisdanan. Kagulanan ang giasoy sa dughan kong nasamdan. Kasing-kasing agikapuy apandi ko ikaw biyaan. Kaya ang mga saad nagpanumpa ibabaw ning kalibutan. Magpabiling malig-on ug ang pagsuway dili mapukan. Muros man ang hangin, bubundak ang makusog nga ulan. Sungasungon ko sa gihapon ang pamasing may kalipay sa unahan. Kaya ang kasakit nga gilangoy ko, di kinimawangot lanan, sinugdanan lamang kini sa malisod nga dalan. Musa kong maanod ba ako sa sulog sa kasakitan, hawason ko sa balon ang kalipay nga imong gilumsan. Nagihuypan mo sa makadaghan ang gugma nga imong gibuhian. Milukso sulod ning akong dughan o ang pagbati ko iyang nadakpan. Naumulog migamot inubanan sa atong mga paningkamot. Dughan ko nahimuot kay ikaw kanako dili kasabot. Gugma mo nga sa uban giyamiran, gididan o ilang gisayangan. Kanako ako kining ampingan kay ang gugma ko kanimo sa uban dili malabwan. Kalipay nga di mapugnan sa diyang ako kang nahipalgan. Gugmang sa pagpangga binisbisan, kalipay lamang bugtong na ilang. Balod sa kasakit, Jeffrey Palaw, Liliungan, Carmen North, Cotabato. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanini yung tanan. Timing ay murag manamilit na ko kay wala naman po ko'y oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Dios atong alagaran. Pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Punong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Vitron. Subuk na.
1: Ridon sa yandong taga basak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So, sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
1: Oh, dili. Pero, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: Usa ka tuig?
1: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subok na!
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
5: FiberConnect IT Solutions.
4: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga na may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
6: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan capsule. Norven Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, City.
0: Basta bukol-bukol, isa't panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
8: Dog Dreads Vinegar.
7: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
0: Nawant ang nabakaugana sa kama?
9: Masinug!
0: May diabetes ka?
9: DTX 500 na!
0: Ang DTX 500!
9: Adulay powerful extracts!
0: Nga phytochemicals!
9: Ug antioxidants!
0: Nga gigan sa palaya!
9: Ug desugared sugar cane!
0: Mga organic compounds!
9: Nga effective!
0: Matok sa sakit nga diabetes!
9: DTX 500!
10: Gusto ka ba ug lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
11: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
2: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karon June.
1: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
3: Ang gikahugupan sa tanan ani ana gikan sa Sed Marketing. Ang tig-apod-apod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, upusap sa Sed Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Karon magadalit kaninyo ning 5 ka minutos nga impormasyon ug kahibalo. Dalit kanato sa Sed Marketing. Ani ana karon ang Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Ug karon ani ana ang atong magsisibya.
4: Maayong adlaw mga kaisunan, ano yung karoon kining atong mga minugbong mga balita. Ang hatod ka na ito sa maayong kabubuton sa Sed Marketing, ang tigama o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga makita karoon sa mga butika. Mao ka lang atong Sed Panyawan Herbal Capsule o Sed Panyawan Liniment Oil. By the way, sa mga kaisunan na itong mamalitay o Sed Panyawan Liniment Oil, ayaw ka mong katingala kung aduna mo'y makita nga Seed Pharma nga nakatatak sa ubos nga dapit. Kinigumikan kay ang Seed mga kaisunan, mao'y ato ang manufacturer sa ato ang produkto. Ang Seed Pharma mga kaisunan na adto sa Laguna, ug usab mao kana siya ang ato ang laboratorya diin diha ginamanufacture ang atong tanang mga Sed Panyawan Liniment Oil. Ug karon mga kaisunan, kung pananglitan liniment oil ang imuhang pangitaon, na pamatud-an mga kaisunan nga kining ato ang Sed Panyawan Liniment Oil moy makahatag og alibyo sa bisang unsang matang sa mga balatian. Ug karon mga kaisunan, alang sa atong mga nagbagang mga balita, nagtaas ang kaso sa ginatawag nga pagpanakitstiyan gumikan sa pagkaon ug bisag unsa. Sa labing ulahing taho mga kaisunan na pamatud-an karon sa Department of Health nga nagtaas usab ang mga kaso sa mga tawo nga nangabiktima sa pagpanakit sa tiyan sigon sa klase sa mga pagkaon nga ilang ginakaon. Matos Department of Health nga usa-usab sa mga hinungdan nga nung kita makaangkon og pagpanakit sa tiyan mao nang pagpamataka nato og pamalit sa mga pagkaon. Ilabi na kana mga ginatawag nga mga street foods. Na pamatud-an karon mga kaisunan nga dunay daghang kaso sa pagpanakit sa tiyan gumikan sa pagkaon sa mga street foods nga mapalit nato sa mga kadalanan. Matod sa Department of Health nga kung mahimo di kaya nato ang pagkanunay og kaon sa mga inaani nga mga matang sa pagkaon gumikan kay posible wala kita kay balo kung unsay pamaagi sa pagluto nila niining mga matang sa mga pagkaon. Sa laing bahin ng Sed Marketing nagkanayon nga kung pananglitan na doon na magalikit ay pagpanakit sa tong tiyan, duha lamang kamatang sa produktong herbal ang atong pangitaon ngadto sa mga butika. Una ang ato ang Sed Panyawan Herbal Liniment Oil, mao kini ang atong half plus nga makatabang sa bisag unsang matang sa pagpanakit sa atong mga tiyan. Ilabi na kung kini hangin-hangin o baka simpleng pagpanakit gumikan sa atong nakaon. Ikaduha mga kaisunan, mao kini ang atong Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Ang atong kapsula mga kaisunan na pamatud-an nga maayo kaayo nga mutabang sa mga tawo nga dunay pagpanakit sa tiyan gumikan kay mutabang kini sa pag-flush out sa mga nagkadaiyang mga toxins nga naa sa atong kalawasan. Ikaduha mga kaisunan, makahatag kini og pagpaligon sa ato ang mga immune system aron dili kita kadali kataptan sa mga bisang usang matang sa mga balatian. Nagkadayon usab ang Sed Marketing nga kung pananglitan aduna magali kay pagpanakit sa imong tiyan, haplasi gilayon kana sa ato ang Sed Panyawan Herbal Liniment Oil nga adunay tatak nga Seed Pharma. Pagkahuman, pusta ka ng imong tiyan sa panapton o baka anything nga makahatag og pagkainit niini o aron ma-feel nimo mga kaisunan ang ato ang produktong adunay init-init nga effect sa ato ang mga palit. Ikaduha mga kaisunan, mayo usab nga muinom kita sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus aron usab masuthen ang akutuang pagpanakit sa tiyan. Kini gumikan kay ang Sed Panyawan Herbal Capsule na pamatud-an nga duna kini pain relieving effect sa atong lawas. Inig mo tumar kita niini mga kaisunan, pipila lamang ka minutos wagtang kanang imong gibating pagpanakit sa imuhang tiyan. Gumikan kay ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, makatabang na epektibo pa. Alang sa ato ang mga balita, kini imong tigbalita Mr. Panyawan nagaingon kung ugaling aduna magalikay problema sa mong panglawas ayo pagduha-duha. Ania na karon mga kaisunan kining atong sulbad sa tanang matang sa mga problemang panglawas, ang Sed Panyawan Herbal Capsule ug usab kining atong Sed Panyawan Liniment Oil.
3: Mao kadto ang nag-unang mga balita hatod kanato sa Sed Marketing pinaagi sa Sed Panyawan Healthline News.
0: Sed Panyawan Healthline News.
3: Dalit kaninyo sa SED Marketing ang tig-apunapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen. Ubusap sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. SED Panyawan Healthline News. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Higala, magpalit magag herbal capsule nga makatabang sa mong panglawas? Kanang mutabang aron maalim ka sa mong balatian ba? Nan, ayaw pagpalit ang mga piki ha? Sigurado agayon nga ang imong mapalit na panyawan at dunay tatak nga SED Marketing. Gumikan kay kini at dunay katanyag nga kayuhan. Kining atong original panyawan plus herbal capsule o panyawan liniment oil na pamatud-an naman kini sa minilyon ka mga Pilipinhon. Busa, makasiguro ka nga maayo gayon. Timan ilang, palitan lang gayon ang tinuod o original nga panyawan plus herbal capsule. Ugang panyawan liniment oil, kanadyong adunay tatak SED Marketing. Basta panyawan, SED Marketing lamang.
1: Paminawa,
3: paminawa.
1: Testimonya sa kaayuhan, dalit ka rin sa SED Panyawan Capsule with Garlic.
0: Nagpa-alit ko sa prostate ko. Pero every time nga man, mapakaramdaman na, dugo mag-umbena. Pati na ako si Kapsula Panyawa, nabi ko madugo, ako dugo, hindi na, wala na. Kasi sa mga nag-apamersan ako, kaya ilang taong kong ito, kasi madugo pa, wala na. Basta subong wala, nag-idugo. Kasi ang ihi ko yan, hindi natiga.
5: Silso L-Nerpiol, si synthesized. Ang star ko sa Luquiz Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
1: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapy with claims.
4: 2016, atong nabati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagaso.
6: Pinahinay niyo ko sa Ginoong akong sakit. Tabangan niyo ko sa Ginoong lang ang akong gibati. Mag inahinay niyo ko na wala.
4: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagaso karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagaso nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka na to sa SED Marketing.
7: Ang SED Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
8: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
9: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
10: Usa ra gyud ang sulbad ana, Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
8: No! Dili imitan yung bruha. Ngano ko?
10: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
8: Ermitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Ano karuganti ka pa man gihapon?
9: Nagkakita ka ini?
8: Oh.
9: Uwat kini si mong gibuhat ka ni Anto. Tungod si mong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apa lang ang makalagot. Kagisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan!
8: Ako lang ba? Ang ano ikaw? Huwa ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
9: Ha? Nangamras ka, ha?
11: Tam!
10: Jenny!
11: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo, Tam and Jenny!
12: I like your eyes, you look away.
11: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunara. Editor, Randy Tayat. Soundman, John Puhanis. Hintanan, dalit ka na to sa SED Marketing!

0: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing nagkamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagasol sa iyang balatian sa atay atong paminaon ang iyang nasinati.
2: Kanang kutukuto na ko ba? Mo sakit ug maayo mo ragi dasok gay dito sa ilawom. Sakit ug kaayo mamugnaw ka. Dili gyud mo undang ang sakit na mo pasok dito sa ilawom. Dugay na ko tong pamati sa akong sakit. Nagkayilo gani ko ngun sila nga nailo na mangka. Nay ko ambot lang ko kay balo ba. Di man ta kita.
1: Unsay iyang gibuhat aron siya maulian at ani ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod kanato sa Seed Marketing.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-anaw sab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ninlain tang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jenny.

0: alam ko yung kihapit o kuha mo na langay ko.
1: Mm. Ah,
0: Jine, Emone, chocolate ko na na.
2: Ha? Di yung kikan?
0: Ni Dong Tomas.
2: Unsa?
0: Oh, anong tanaw mo ka na ako? Nasuko ka? Nga kong gidawat? Eh, may suko, may kasuko sa kang Dong Tomas?
1: Oy, ayaw, anang suko-suko, apu ko. Ay, kay Gracia ba yan na? Ilam isa siguro na kay imported guna, no? Kay gikan ba yas Amerika nga pong isko, no? No?
0: Mm, abli, Jine, kay atong tilawan.
1: Eh, okay, ajan, aman.
2: May kamay na no.
1: Lami ikit tingali na. Bamusa ka kung sugar mo sa mut.
2: For you. Taguan ko ni.
0: Ganun sa niyong kitaguan. Pati nga ba may adoy?
2: Ada, note maui.
0: Ha?
1: No, no.
0: Ya, ang samay nakabutang.
3: Ayaw. Mag-note-note man lang na siya. Sawayun pa ta.
0: Ha? Ganun sa niyong kibutang lagi.
3: Maldita ko no. For you.
1: Cash sweet.
2: Unsala?
1: Oh, sweet.
2: Asa mo kunoy ka sweet anak inganlan mo kog maldita lang.
1: No, ka cute ana.
2: Ambot lang laha, ambot lang. Asa ko ang cute anak. Ginganlan mo kog maldita.

0: gitambal, gipatumbar makong imak sukad gabi, gitol-tol ginias oras.
1: Ola, huwag mao gina ha, ayaw gin pagsupak sa sulti sa doktor. Ang tambal, tultulon gin sa pagtumar, ugli kayan gin ang mga gidili nga pagkaon. Kung ayaw ka na ko aning chocolate, gamay lang, tilaw lang. Kayang imong sugar, basig mo taas pa na. Taas na ba'y nagdaan?
0: Ay, o, lagi apo ko, ay, mag-amping nag-guron kay lanaan naman si Isko. Ito, o, di ay, nag-hisgutos Isko ba? Nga, iya kong isoros yung farm o niya, mga hapon-hapon, aron dili na kayo init. Ang saban mo kuyog ka, kibasin mo kuyog ang iyang apo.
1: Ha? Huh?

0: mo ba ang buknoy?
1: Naresulting imak na ka dong. Luya sa tao nila eh. Pulos pag yun mga babae, huway mga bana, sinang ipang biyuda na. Si imak po, biyudang buhi ko nun siya. Kay buhi pa man untang iyang bana. Apat sama sa patay iyang bana nga wa na mo pakita. Unya si Dejini, dalaga pasan.
0: Bikos lamay mong pasagdan eh. Bisa pamansal ka baldita ng Jenny.
1: Pakipot na si Jenny daw, pero mabaw kay nagkigol. Padugang ras pusta. Huglagot lagi ko nun siya ni mo. Kay naalagi ko nun kay mabay nga kaipon din sa inyo.
0: Mawi yan sulti?
1: Oo. Awagin mo yung sulti. Apat si Imak, manig sulti na kawana.
0: Mo ba? Gamit sige dito si Nikki. May kapasuya sa maldita?
1: Oo, oh, niya, kung saan mo ito, Snakey, no? Lamig ito, busubusuhon, maligo, no? Unsa, boy? Huh? Unsa, ito, balik na, maligo ko ito, bihara?
0: Oo, mabalik na ito, kung mahurot ng kwarta, do.
1: Unsa?
0: Itagaan ito ng kwarta. Arun nga, diyan na siya magsamog din, eh.
1: Uh-huh.
0: Kay, mabisil niya ko sunod adlaw. Kaya magsugod akong tukod sa akong bahay.
2: Oy, oy, may aral magunay mo din, eh.
0: Oh.
2: Ya, kisah may mag-drive na ko ninyo. Kisah may mag-drive ninyo na ko, be. Kaya isuroy ko sa Ipang sa akong farm. Kanang kwan, ikaw malang kahapo ko. Kaya mo magkuyog ang apo ni Ipang.
0: Ha? Oh. Huh? Si Jenny?
3: Si Max Urban, batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
4: 2016, si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
5: Eh, sige, magkuan ang radyo, kanang sige, istorya atong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dyan po atong panyawan na, na yung magkagamay niya, korta, balitong usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dyan ang aking kaminaw karon. Kanang panyawan dyan, nakuha din ako nga, maayo dyan na dyan, alibyo dyan, maayo dyan kaayo.
4: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019 hatod kanato sa Seed Marketing. Pakisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita hatod kanato gikan sa Seed Marketing. Aniya na karon ang Seed Panyawan Healthline Report. Seed Panyawan Healthline Report. Ug karon aniya na ang atong magsisibyan. Mga kaisunan, may adlaw kaninyong tanan na karon kining atong mga minukbong balita. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa Seed Marketing. Ang tagdumala sa Seed Marketing nagpahimangno sa mga katawhan sa pagdagsang sa mga nagdaay ang mga klase-klase sa mga haplas nga nagtangan sa ngalan nga panyawan. Ang Seed Marketing nagpahibalo nga dili sila mupasalig sa kaepektibo sa mga ubang mga klase sa mga haplas nga nagadala sa susama gihapon nga pangalan. Matod pa nila, basin pa ang maong produkto, wala niagi sa mga insaktong pamaagi nga legal nga proseso. Ug usab base na hinuon nga imbis makahatag og kayuhan sa kalawasan, makaangko na hinuon kita og pagkadaot. Matud sa Seed Marketing, ang tinuon nga panyawan mao ang produkto nga nagaangkon sa tatak nga Seed. Kun SCED, mao kini ang mga produktong herbal nga napamatud-an sa taas na higayon nga makatabang gayud sa katawhan, ilabi na sa ilang mga kalawasan. At

0: atong gawa to ng usa ka report nga matud ba wala siya makaangkon sa kayuhan sa ubang produkto kun dili sa Set Panyawan Herbal Liniment Oil lamang atong paminaon.
1: Kaya kung sakit sa hawak dugan, kaya kung gibakin ako, yung dagan na kayo kung di kamit ng haplas, sa unsa lang, yung sugal, di tanyagan ko ng haplas nga panyawan sa kaoban sa baho, kung nagamit ko ami, tako kayo kung tingala nga, doon kasi malala kong gamit, nawala akong sakit sa mga hawak, sa kong kilid, kukubuko, mga kong dako, pasalamat sa panyawan nga sugal nga nakagamit ko ami, akong nadawat pa yun ang kayuhan sa kong blatian sa kong panglawas, Edwin Itzaleco, Lord Lubugan, Trill.
0: Napamatud-an sa taas ng higayon nga ang Set Panyawan Liniment Oil ang makatubag sa bisang usang matang sa mga balatian sa lawas nga bisan pagpanuhot o sakit-sakit sa kaunuran, katabangan. Ilang gibalik pagpahimangno ang mga katawhan nga kung kaayuhan sa kalawasan ang inyong gipangita, piliun gayod ang tinuod nga makatabang. Mao ka lang adunay tatak nga Set sa mga label. Mao kadto ang mga balita, hatod ka nato sa Set Marketing. Pinaagi sa Set Panyawan Healthline Report. Set Panyawan Healthline Report. At ang isang samantak na uksamang sibyaan o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa Zen Marketing.
2: Mga higala, nag-antos ba kamu sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Aw, muha pa man ka dong, oy kam. Noon sa muha, mika, ha? Pa? Muha pa man ka diha taon, ha? Kisa mo niya po ng ipang, mingo pa man ka, ha? Pa? Si Jenny, oy, ala no?
4: Sure ka, lo?
5: Eh, maumay.
4: Mukuyong si Jenny?
5: Maumay ingong ipanggod, nga daduno niya niya ayang apo, aron makasuroy-suroy, ba? Kaya ba, pamagyudi eh, kung na sila magkaanha sa ato farm, nga to ang mahimutang stumoy nga bahin, atong halapan nga yuta, ba, nga akong gipanag-iha. Ha? Sabi, ili-ili mo niya. Ha?
4: Si, ili-ili.
5: Ano, hirom ay. Ay,
3: sa?
5: Kuan, ang kuan ba na? Wamaday siya mahibaw at dungyok ng yuta, good.
3: Wala no. Tubya na itong utok, ane. Ilan lang, ginigyan mo ibaw sa ipangoy, ha? Giga sa niskoy. Sugo, tumang sila didi, cheguya ba? Tagkunutan ka ng inyo, no? Baya, no? Mura na mo magbagatid, injero na tao.
5: Uya ba, oy? Takak mo lang ka.
3: Isa!
5: Ay, mga tiguang, namibuknoy, oy.
3: Oh.
5: Wala nang giingon ni mong uyab-uyab.
3: Saan mo na itong inyong nang ipag-gabi-gabi? Wala ito uyab-uyab na inyong gabi, ha? Kapir, paabot nyo dito. Huwag yun may manumagsulti niya, ha? Huwag yun doon. Dugay po yun.
5: Hilom, oy, hilom, oy, hilom!
3: Balik ipang, wala.
5: Ay, hilom, anay, wala mi ana, oy. Ang importante na mo, nga nagkauli ng may namong kabubot. On.
3: Nakubag kalubot on.
5: Kalubot on. Kamubot on.
3: Mao gani. Oy, kam, loko, mga nagkot sa mga.
5: Mingli-liil po ka.
3: Mga kauyab lulang-lulo ni mo. Ay, lulang-lulo ni mo. Si lolo ni mo, wawang kauyab sa lulang, Jenny. Niya, unsa man?
4: Si, unsa ba?
5: Nawara.
3: Lipay ka, ha? Oy, oy, oy.
5: Bitaw, apo ko. Ay, ato lang tapuso ng atong panagkontras, pamilyang ipang, oy. Okay na kung makigsuod ka sa mga membro sa pamilyang ipang.
3: Iblising nga na ka, ha? Iblising lolo ni mo.
5: Oh, good.
4: Dah, kalagot bihan na, Loy. Maldita kayo.
5: Unsa?
3: Unsa, mag-anak ba dyan ang babae do? Pabaldita, mag-anak sila. Ang aang masadkod, maldito nga babae. Babae mo na sila, maldita.
5: Uli, ako sa maroon kisabay mo drive na kung layo-layo na matong atong farm. Mag-auto lang ko kay Kuya, bas ipang.
3: Auto pa? Pasanan yung auto, no? Walay mo drive, ba?
5: Walay ka daog.
3: Nanggo, biya tao ni mo ni nang ipang. Imo naman ipang gagayo.
4: Ang okay, ikala drive.
3: Adi ko drive ni mga tiguang.
4: Usa? Driver ba ka?
5: Apa ko doon inadukla?
3: Ay, lang, beg. Itay, sarang, kung mo nagsakit mo na kung atritis, dong. Kung ikaw li-drive ng lulo ni Misko, dong.

0: Ay, Mac, ay na ganitong dako kay na kong kao.
1: Unsa man natong kao, Aba, ma?
0: Ay, katubang murag pang beach ba? Nga may ribbon gani nga color yellow da pits, oh.
1: Oh, unsa anto ni mo, ma?
0: Ako sulubo rin yung hapon nag-adto na ko sa farm ni Isko. Unya niya mag-sage, dayon ko mag-sage ko, Mac.
1: Masad. Uy, kadagan ba ni mo aranyas nga mula kao, oy?
0: Ay, kay init man. Mandaot nun niya nga kong skin. Unya, suwaw kayo kung wako'y sunglasses.
1: Ah, hi. Sige, ma. Ako sa pungitaon.
0: Ay, kay Sam ay magkuyog na ko ron. Kay ang manong gakuray mula kao.
1: Ma, gikapoy gidunta ko. Kaya ako ba yan nagbantay ni mong gabi eh. Ako'y nagmata-mata para sa imong tambal.
0: Na, sige. Ang akong apo na lang.
1: Na, suwayag ingon dito kao. Pero huwag ako pa'y ikaw man, no? Di sa lang unta ka magkiat-kiat ba? Kaya ako pabiyak ka nakagawa sa ospital, ma?
0: O kung sa may gusto dahil ni mo, ha, Mac? Nga magpaluya-luya sab ko kay gikan ko sa ospital?
1: Ma.
0: O, pasalamat mo nga. Makakaya pa ka na ko, makaya pa na ko magkiat ko. Huwag ko magluya. Ma, pagitaan na to akong isolob eh. O, adada ka to din akong sinina dahil ka to bang binawakan, bitaw? Katubitang dag ko, bitaw, kayo buwak nga gumamela. O, kato, pagitaan to. Kimot akong isolob.
1: Eh, sula! Hasula, mama!
0: Say, hasula!
1: Hasula!
0: Oh, wabay ako hasula ni mong bantay ni mong gikas bata ka pa makama ang lihok na! Kay, ako, ariyon sana kung akong apo. May akong pakuyogon ka din.

0: Oh, ikaw nga kong kuyogon kay dili mo kuyog si imak ko ang kuno sa tug bantay na ko gabi eh. Mong ikaw na lang kuno kay nakatug man kuno kag may gabi eh.
1: Lo. Pag-upataw ka nakagawa sa ospital, unya mo laagid ka.
0: Napalihas mo lang mo si mong inahan, oy. Mas maluya ko kuni alam ko din is bay.
1: Ay, lula sapoy. Unsa niya ka lang?
2: Ay, okay ra ka na siya, Jenny.
1: Ermita niyang...
0: awara. Okay ra lagi na kuno ko. Matod pang ermita niyang bruha. Unsa man? Ikaw na lang kay kuyog na ko, ermita niya kay... Unsa man ni ako mga sakop sa bayo? Ay, may pakabana na ako. May panglaing tao.
1: Naana sa panaluod-luod ni mula, awara yung ka, oh.
0: Kamugod, wa magod mo'y support na ko. Wa mo'y support.
1: Lagi. Sige na, kuyugan na lang.
0: Ha! Ha! Ha! Ka na ba?

0: Ikaw ang bukuyog na ko sa farm, apo ko?
1: Ulo. Ako na, Dave. Kahit osbok na eh. Nagpasikit-sakit siyang arthritis.
0: Kung mao na may noon. Aron magkasurisab ka sa akong farm nga giatpilman apo ko. Ikay drive na mong ilfang.
2: Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
3: Nandiyo ko'y paglaom nga dugtungan pa akong kinabuhi. Matunga, nandiyo ko atong panyawan. Sila nandiyo ko ginom. Salamat nandiyo ko anang kambala. Alangan nangin na po din sa Ginoo. Nang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Nandiyo ko'y paglaom ato. Kaya kong paminaw nga. Tabangan po sa Ginoo.
2: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa said panyawan herbal capsule with mangosteen.

sa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: gigama sa Shed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kamari sa Shed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Shed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Shed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaniwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
7: 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumalis sa mga butika.
7: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siya ang imnon kanang wala pa isulod ang imong tiyan.
8: Mm-hmm.
7: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas.
8: Mm-hmm.
7: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
8: Panaglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon.
7: Mm.
8: Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
8: correct,
7: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
8: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud ini ang imong baga.
7: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
8: Unay kuyaw.
7: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Posto.
7: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojo, Doc!
7: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
8: Oh.
7: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nag-develop og allergic reaction.
8: Bitaw sa?
7: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty C, Sir GP.
4: DTX 500!
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
10: tulog pod ka kapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabali sa mga butika.
7: Muna'y kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 og mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
8: Husto!
7: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber, syempre antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
7: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
8: Correct!
7: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa.
7: Kaon pa jug ka? kay lami.
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first tip kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy.
8: Mm.
7: Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-detect 500. Mm. Mag maitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
8: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Mil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag kinilasab si Dr. Mil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
3: Ako si Janice. Dukay kayo
4: muman
3: ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: 90s, 80s, and now
12: the home of real music.
11: 98.1
13: DT Radio.

0: Luya na mali ka bay?
1: High cholesterol mangud ko bay? Matod bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball? Dura ka daganan ako score? Gihang na ko kumayo?
0: Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog na mali ka maduwa bay? Burang magagwaga puya? Burang magagdimakina?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic bay? Tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang GM D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehensiona. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Sa DJX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney og pagpanghupong sa imong atay. Sa DJX 500, protektado ka. DJX 500, highly recommended sa mga eksperto. DJX 500, mapalit sa mga butika.
6: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, og truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook og mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Og pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
8: serpentina tabang para sa high blood pressure,
7: malunggay palig-on sa imong immune system,
8: tubo natural energy booster,
7: ginger panguntra sa inflammation,
8: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Lives for life.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Bring health into your home.
11: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
12: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
13: Lactopuffy.
12: sa Lactopapi.
13: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
14: Bring health into your home.
15: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah.

0: Philippine Standard Time, 24 minutes past the hour of 3 o'clock. Welcome no sab sa tong programa karon ang BT Musikahan. Musika Shikahan. And my name is Dee Isran. Salamat sa tuwang mga viewers and listeners na karon na sa inyong mga greetings. Siyempre, ay magkawaw. Esandre, dayon sa tuwang comment section. We are live at DYPS 98.1 FM. So, lili at adiling napita. Kaya panimog na ito po tag-share, no? Kaya ron na daghan ang makakita sa tuwang live on air karon. Okay? Yeah, sa nga po ng itong topic, syempre di mo ang itong topic. Ato gineng, kung ano, no? Ato gineng pag-asawaan perme kada hapon ng itong topic. Every afternoon, 3 to 5 p.m. So, naadya karoon ang ito ang topic sa caption. Unsa yung buhat no ni mo kung imong gitingil sa utang, masuko. Ano magsuko-suko mabod ang baby na? Utang-utang nga magsuko-suko tinglon. Agoy na unsa, agoy. Pero kalahin sa inyo ang mga tubag, isayon lang din sa itong comment section. Nakalive ta diri, no? Then sa inyo hading greetings natin sa phone number 0930290494. Again, 0930290494. Ay mog kabalaka, no? Kaya si Dizran sa ibahana sa inyo hang background karong hapon na. Yan ito tala 5. So, stay tuned for more. Kaya walik pa si Dizran sa ni kuman niya. Nining mahinundanan ka ayong pahinomdong. Please, stand by.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relief gid sir, naghapdas kong sad liniment, dala-dalahon gid na ko unya dili man pud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Kumutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Cananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa sad liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa sad marketing incorporated.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
6: Mabalik sa pinakadulog ng butike sa inyong
5: lugar. DTX 500.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing. 90s,
3: 80s, and now the home of real music.
4: 98.1 BT Radio.

Welcome back to our program karon BT Musikahan, Musika Chikahan. Again, 30 minutes past the hour of 3 o'clock. And this is your DJ again, this is DJ Ranz. Ang DJ nga diri guwapo pero macho. Shout out din ni Ma'am Sheila Alcantara Flores di karon no, nag-subaybay. Kasama ni ato ang kuan diri ba. Agoy na ade kay Patrice. Okay, sige pa dahil na dali sa toang greetings. Again, nasa toang mga greetings. Ay mo kalimut sa toang cell phone number. I-kuha na di ha. I-lista na di ha. Pagkuha mong choke. 0930290494. And ang atuang topic na cross caption sa buong nga bahin na ka-live sa Rewoy PSB to radio. Para na patagtubag di ha mga nangga ha. Shoutout ni Charmin Martinez. Hello, shoutout to Israels. Gubinta ha kay sayo kay ni. Pirmi na siya late. Asa may sagikan. May hapon naman na Agnes Rosiana. Hello. May hapon is Rosiana Deco sa mga Rosiana family. Destacamento family. Tansuna family. Tanan na lang na minaw. DJ niya. Request kong song. Imahe. Okay. Salamat sa pagbasa. Yes. Yeah, shout out ni Kuan. Ma'am, tingog na si Sir Jorge. Ito na yung i-welcome. Eh. Sir! Oh, saan mo? Kanta ka, sir. Ito aning pasalamatan natin ang mga bisita diri si Sir Professor Ryan Jorge and sa iya mga kaubanan diri. Oo, shout out na lang no niya. Sunod po to si Ma'am Sheila, sir. Asa ba? Asa may kuan diri ron? Asa may labas? Asa may palabas na to diri? Ako ni Pauan, bukanta mo ni sa sir. Ini masama mo kay Bao ha, nindot ba ka ng tingong sir, ayan. Oo, champion siya sa una. Parang ito din. Shout out Ligaspi, Jane Ligaspi, shout out DJ watching from Naga, Cebu. Nga request kong song, See You Again. Then also shout out ni Suplada ka, mao na ni siyang bayhana, Suplada ka ayong. Ilaing ni po. Sapada ka. Uy, tubaga nga tong topic niya mga langga ha. Hello, good afternoon di Israel. Siya ako sa akong love rin sa tanang na minaw ni DJ. Yan ako sa kong song Araw Gabi. Thank you. Then, Janice Laguna Averina, may hapon ni Israel watching from Barangay Bandela, Tuboso. Uy, lagyo naman ani oy. Salamat na marami. Also, Arlinda Lorigas, good afternoon DJ. Shout out ko sa Taran Taga City Abad o sa Kaison Lia Hori Tomas si request kong song digi digi digi digi digi. Oy ma'am, pahuaya sa ito ma'am. Oy gahapon atong usang adlaw, sige naman nag-play si Kwan. Oy ganing nagkanta ni si Kwan Ilham, DJ Ilham, kung saan ba EI version, kung saan ba pahuaya sa ito ma'am. Kasi sana naglain ma'am Arlinda. Na ako na nasing kinan gapon og request ka karon nga wala diri ang imong kuan. Mas maayong ayog ilisi ni kaugma kay aron din puta manghipa og pangita no. Kato na lang gapon o samantog gapon imong request ha. Okay. Joe A. Romero, may hapon ni Israel watching from Valenzuela City. Then Sean L. Arimasi, idol Israel, shout ko ni Ninja Lynn Laborte nga nagtan o permis sa imong live. Idol kay kanya di Israel. Ay, ito palagpakain. Pero shout out mo din ako ay Ninja Lynn Laborte. Then shout out also ni Busing. Pagaw pa siya kay Kubusing. Shoutout niya karon sa way laing Marites sa Juano City Tugas sa Barangay Bagunbo San Carlos City Negros Occidental. Monay kwan Marites niya. Marites Maldomain, may hapon ni siya nagpaminaw ko ni Madri sa Magagta Lusong Tuburan. Request ko every day I love you. Thank you sa pag-play these runs. Bagi ko play one na nag advance ah. Ito, salamat kayo na marami. Yeah, shoutout ni Marcelo, ang magbabalaod na itong listener. Asa magkaroon, my friend? Kasi, good evening there, my friend. Pwede ko request. Grabe, ultimo gabiin na ko, nag-request. Ako'y program gabiin, ma'am.
Ay, shoutout ako sa ni Roberto Alisna. Sindan mo kong link. Ari, link din. Nagdumba na nila pang request nila yung mga favorite song. Omore, sakto, no? Mientras sa'yo, power na. Pusot-pusot na niya ang request. Aron, ato na ma-play, no? Kaya 3 to 5. Ultimo do ka oras, di ka. Saan naman mo, oy? Oh, relax na to sa inyo mga request sa hi, di ba? Kita ko yata ang takapot. Apa sa tabi ni Israel Smuray, gidangat ng sige o pangutang niya masuko di ay o tinglon. Mas maayo parang ipabarang. Kaya abis na ipabarang ni mo eh. Kaya ang utang kayo sa gatos pisos. O kira kaya na si mga konsensya. Ay nako, hello ni Israel Smuray, hapon. Shoutout ko na lang sa tanayang naminaw. Ilabi na gyud sa family Rosana and this documento family din niya request kog song Because of You by Kelly Clarkson. Salamat di Israel's watching from San Carlos City. Yeah, nothing's gonna change my love. Oh. Nothing's gonna change gahapon DJ. Rishal or Oyu, good afternoon. Shout out to you, ha? Oo, may hapon. Sige, ay tinutugan yun kay Aron Juan natay utang karon. Gahapon akong utang song is 5 kabuok. 5 kabuok na gawat. Ano na, pasinsya ka. Ayaw mo na nila, nagsupot-supot na. Ano ba, anay na mo di ha? Request kong song this runs Big Boom in the room. Ako na lang kandahon, hot dog. Kabung, kabung. Uy, ano tas kipangayo ni Suplada ka. Here's a song, ma'am, Araw Gabi. Covered by Jared. Just cover. Good afternoon.

Romance Araw Gabi. Agak na bang pagpaminaw na ba supply na kamot yung request. Shout out to Brad Badam. Tapos sa mga oras guys, alas 3:41 na 3:41 in that time check is brought to you by March Auto Parts Trading. No, ang March Auto Parts Trading na amimutang sa Alice Lodge of Arcade, Braga 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Na maligya sila klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto truck o heavy equipments. Diyan maligya po sila mga battery, klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto truck o heavy equipments. And also, mga klase-klase nga brand, klase-klase nga brake pads, brake show para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa mga dagko. Then, klase-klase nga brand sa ligid, sa motorcycle, multicab, o truck, o auto. Ang mga nakadaiyang piyasa no, sa mga sakinan sa nga gagmay hangtod sa dagko. Then, muhatag sila ga presyo nga pang masa. So, ato na tayo, no? Nga, gawas pagkitaan na guys, ang atong March Auto Parts Trading na mupalit mo sa ilahag mukantidad o 1,500 pesos pataas. Namoy madawat nga papremyo, no? Sila rin bahala nag, sila yung hatag, no? Basta na ay ipapremyo niya. 1,499 pa ubos or kuhain, no? Minus pag kuhain na ilahang kandidat nga mapalit. So, naasad mo yung madawat nga mga free best nila sa ilahang tindahan. So, at doon natanaw sa itong March Auto Parts Reading, pwede nyo matukontak sa itong sa ilahang kuhain, sa ilahang Facebook March Auto Parts and sa ilahang cellphone number sa Globe 0927275194 again 0927275194 sa Tuk and Text 0946163-5495 again 0946163-5495 kung sa pamay inyong gihuat niha kasi nabutan mo diha ligid ato na mong ato. Okay, ang usap pa lang kapalit ni mo sa ligid, ang mga ligid rin na kantidad na ba nag 2,000 ka pen. Sabi na ka, Sir Kuan nga, Sir Ryan nga Kuan, yung Inmax o ang Kuan na ni, 5,000 na ni, original ani nga ligid, no? Ato na mga to, palit sa Kuan, March Auto Parts Trading, no? Yeah, boss, ako ang request gahapon, i-play niya itong kung sakali. Ako nang i-play basta ko earn mukanta sa gadiha send og voice kanta sa nadaan uy ako may iyang pagkantahon ikaw let's give it love may hapon ni Shay watching from Panglao Buhol and also shout out ni Ana Moral may hapon ni Zerans request ko song ikaw salamat sa wasa ni Zerans guwapo uy, ikaw mo ay pinakaswerteng taurong adlawa. Matod pang Sir Dijo Pancho Mulihan. Para to Sir Dijo Pancho ay. Ikaw ang labing swerterong adlawa. Ana Moral. Ikaw mo ay nakauna na kong tawag o gwapo.

0: Factory ni Kuan. Kisapay na Adri. Si Ma'am Ara Munares, thank you. Then na Mundi Heart James, shout out muna pre, may gabi pre. May gabi. Mayong hapon pre. May hapon. Chan El Arimasi Idol, di siya ayaw kalimut sa kuha request niya nga Big Bomb in the room. Kay Sininalin Laborte, ready na kaayaw mo sa ayaw siya. Uy, maumin akong giutangan nga hapon niya. Ato sa nang tanawon og naa ba ning Big Bomb? Wa man di ay din hala. Wa yad. Ato sa nang Nagay sa gamay ng oras ani ha. Anyways, got time check guys, 46 minutes past the hour of 3 o'clock. Let's take a short break. Para sa mga sponsor, please stand by. This is DJ Ranz live here in DYPSBT Radio 98.1 FM. The home of real music. Stand by!
1: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na,
1: Vitron. Subok na.
3: Ang madami sa Vitron ko yung aking gagaw si Juno kung sa iyang anak nga may kansiro sa sitaw sa dugo. Kaya may pagpalitan namin yung Vitron no kaya ako kuno kaya nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamin pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamin. One week lang kuya, nakatarong nga siya baklay kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
7: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
6: Ha? Unsa di na anak kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
6: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
7: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mao ba kuya? Sige, adun ako.
7: Ha? Asa naman ka?
6: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na. 90s, 80s.
8: The home of real music. 98.1
9: BT Radio.

101.1 Sharad! Ni Mami Fans, rin kyo para ilimay hapon DJ mayong pagpaminaw. Namino ko ni mo permi diri sa Barangay 2. Kusog ka ayaw mo radio sa kontindahan gagamay. Salamat sa ubas radio. God bless you always. Thank you so much, ma'am. Good afternoon. Also, shoutout ni Mimi Inyaras. May hapon din sa shoutout ko diri sa Hag-Um, Barangay Dulis. Request ko song, Salawahan. Dakang salamat, DJ. Emil the Papin, mani ba? Ang kaning song, ma'am, pwede mo irisan kay ato rin ma-play sa kung ano matag Domingo. O, Domingo sa Buntag. Ato na yung mabatian, ha? 6 to 8 p.m.? Oo. So, malihog na ani, ma'am, ilisin ni ma'am Mimi Inyares, no? For sure, kung ani, Salawahan. Emil the Papin, manigur. Janice, maambong alimanyo, di na ko maningil kay giina na kog unprofessional. Buna di ha. Pahuwam ba? Mani ang topic. Ano mani ang topic? Makainom do masada. Ay, luya sa guay na eh. Inag unprofessional. Buna, sige pa paningil. Pero kaway po angot po kaway po angot po sa mangingan anak inyo mapay ng utang no, lain lain kayo paminahon ba no oh, magbaton ng kawa. Good afternoon diha my friend, thank you so much everyone guys, mga on mga idol na lang sa tanan. Good afternoon imo da my friend Mercy Lu. Yes, paryanti guwapo utang ni mo sa unang hapon. Wala na play ikaw kasi by ex-battalion ang tapa-play ni ganin mo. Thank you DJ Paryante. Uy, ikaw ba? Kanang, nagsiko guwat ni mo hapon pero wag yung ka nag paramdam. So, ako na na yung sala ron nga wala ba play. Tagbao. Singlon, tika. Okay. Moto, atangin ha. Kuan ha, kanang words ha. Ato aning kuano na ang katong mga wala na play gahapon ato ning tagapag tagad karon. Okay, utang is utang. Basi paninglon ta ani nga mangangkog ang professional. Asa ko nya mod ha. Labi na nang usa ni ha. Jenis. Pastilan. Ay nako. Pero ay sa katong nangayo niha si Ninilin Laborte, shoutout mo diha. Oo. Ang dama ni mo stepping. Pag video diha. Dami ki video. Joke ra oi. Pero kana nga musayo mo kuno siya ana si Kuan. Ay na si kisa man to si Chan L. Arimasi, shoutout mo si Chan. Masayo siya big bomb. Sharad! And this song is for you, ma'am!

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, anang akong kabuyo niya. Mayo na kaya akong mga lawan. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyato nga mga di na magalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 09081452650. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingon sab ang G&D Sari-Sari Store, naala gini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya og ginuwa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa Set Marketing Products.
7: Hello, kung naninaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
6: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at lawadlaw para sa limpyo og himsog natay. DTX 500 at lawadlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
11: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
12: Monchita Fortis.
11: Usa, Monchita?
12: Monching.
11: Oh, Monching yung mga. Monching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
12: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ak- ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
11: Kaysa una kapuyon dai ka.
12: Oh, kapuyon ko.
11: Pero sugat paginom nimo sa original Hagonoy capsule.
12: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
11: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
12: Okay na.
11: Ah, sige, salamat sa tingala nimo sa mom, ma'am. Monching.
12: Monching.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
3: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
1: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
13: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
3: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: Manchester, the home of real music.
1: 98.1 BT Radio.
2: Alright, welcome back sa itong programa ng BT Musikahan, Musikahan. And my name again is DJ Ranz. Yes, I'll be up until 5 na lang tayo pila kaminutos, no? Sa tuang uy, pasensya kayo na dugay tagbalik, no? Kay napatay kaya si Kaso Gamay. So, mo itong karo ko na balik sa katong mga na-play ganina nga mga music para inyo ha to sa mga nag-request diha. O tingog nila mo kung na-play na ba, no? So, inyo ha na to. Salamat, yahan eh. Agnes Rosiana, mga ito yung mga request ang kuan, no? Ang, asa to? Basta na ato dili. Imahe. Shoutout mo na, ma'am, no? And also, shoutout ni Edna Lotarino Pielago, shoutout din sa Rans from Campanog, Barangay Manlilinaw, Ormoc City, Leyte. And shoutout ko sa Lotarino families and Lioberas families from Ormoc City. Shoutout din ni Anya Pariente, guapo shoutout ko ni Pao Rodriguez Notivo, Nanay Noemi Notivo, o Tatay Richard Notivo, namin ako sinanay mo karoon para Barangay Tres. Thank you, Pariente. Nya shoutout sa ni Father Zachary Zacharias og Father Espiritu Torres Torrevillas, Edilen Casabuina Gitget, Louis Cinco Wilbur Nangi, Roger Kimar Sir Carl Steven Navarro og Brad Patrick Jacoba Clyde Jean Brigoli Isabelo Pepito Alas Biloy Heaven Estrella na Kuya Ernie Santiago, always ginasalan na minaw ni mo diri sa Simbahan Public Shirts Amping Permi Karunay Mua, love you Pariente Guapo. Shout out and I love you too Pariente Guapo Parilla. Yeah, shout out guys sa itong vlogger diya karon sa barangay. Limot ko sa barangay yan. Diya karon sa Tabuelan. Olimpo ba ito nyo, ma'am? Shout out ni Madam Michelle Ortiga Rico and also ni Sir Arman Mahusay Bahalag, wala pa naabot. I-recorder na niya, ma'am. Sa mga natutong birahin, sa ba ay? Ato inon nga, pagdala po down niya, sweetheart. O sa yung tawagan, sweetheart? Sweetheart, pagdala niya, kuhaan. Masima-sima na to niya. Rinambel Rebaldi Hilary Israz may hapon Charles Deco sa campus and Rebaldi family nga nasa sitio Paniagan Barangay Bangunbon San Carlos. Salamat sa Wasari Israz dahil salamat sa play DJ kay Nindot Kaay Tanaw niyang sayo DJ ni Idol Nato nga si Ninya Lynn Laborte. Masama ng video aning Ninya Lynn pag live sunod Ninya Lynn hag masayo ka. Shoutout also ni Hernan Marasal may hapon ni Israz. Shoutout ko sa consistor nga naglungag uys sa'yo haman. Okay na din tinglungag na din si Mylene. Shoutout ko sa family Hernan o sa family Panunsyal and request kong song Mas Mabuti Maora DJ. Salamat DJ Ranz, you're welcome. Yeah, sa topic ni DJ ako na lang ihata DJ may na lang makahatag pero wa nay usab. Yes, of course ako naman, bisan ako naman, no, would like pausbo na ko, bahala na ka dyan, bahala ka dyan, manigas ka. Diane Shear Bastadas Maliroming hapon is Rush. Shout ko sa kong iwan Manu Jerry Malirong. Shout out ko sa ako ang apuhan Nanay Alicia Malirong na minarun niya sa Barangay 1. Salamat sa basa DJ. Yes, salamat kaya sir, no. Oga ni Ma'am Nisel Bacanador Malirong maing hapon yung trendy, ha. Oo. Diane ang request DJ sir, kayo ring naman. Kayo ring na sa DJ Rans. Ako request DJ ayo kalimti. Yes, Ana Moral. Stand by ma'am. Yes, sa baka DJ na abya din. Tagbo. Uy, Sir Arman. Ay, dili na ba kayo butbuot na ha? Kaya si Ma'am Michelle may ingon nga. Tagalasing ko kung ka mauli. Every day daw. Grabe ni si Juan Michelle. Munang, yeah. Iko pa kita siya nga kanang padad. Uy, kung kaglami. Isa man yung lami. Isa man yung katawaan na. Ako kayo natawaan. Maina, oye. Yeah. Pero shoutout din tanan niya Michelle, niya shoutout po si Mom Baby Boy niya. Ka cute. Nadool pa na ako na puno na nasa ko. Puno na nasa hawk hawk. Ay nako. 26 minutes past the hour of 4 o'clock. Ato na yung pangayo. Ay pangayo. atoning ihatag nga to ni Maldomine. Shout out to Maldomine. Sana all mine. Nay mine. Inanay pa lang yung tawagan pero iyahang pangalan, ilahang apelyado, mine. Sana all. Every day I love you. Ay, maupo di ay. Mihaom kita yung song request. Bida mo na song request, ma'am. Every day I love you by Boo Design. Good afternoon, Maldomine.

0: BT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya digin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang namang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, taingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa yung suking butik.
3: Tatay Lois, lechon manok lechon bali oga liyampo. Lagi na ba ibutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Bugas-bugas ug katul-katul.
6: DTX 500 na.
7: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties.
7: Nga makatabang sa pagkuha,
6: pag-ayo sa bugas-bugas
7: ug katul-katul.
6: DTX 500.
8: Mabalik sa pinakabulong butik sa inyong lugar.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: 90s, 80s, and now.
6: The home of real music.
7: 98.1 BT Radio.
8: Your music, your request.

Alright, that was because of you by Kelly Clarkson. Okay, shout out niya sa nag-request, no, si Jen Jane Roshana. We had our idol, si Kelly. Salamat sa mga producer runs. Yes, of course, you're welcome. Kaya also, shout out ni Antonia Takasi, si Lord Isra. Shout out ko sa akong Mama Annie, Papa Tony, ni Salva Conador, Malerong, Tio Pablito. Salamat sa mga sa Rizrans. Dayon si Samsa, Sampan, Binsig, Shinky. Shout Galiado family from Sambag, Lusong, Tuburan, Rizrans. Oo, shout out ito na niya, no? Niya, grassroots rin siya, shout out from Mandawi City. Then, pwede request og song, If I Were a Boy. Hope ma-play. For sure, no? Late na ning, imuang request ko, an Sampan, Binsig, Shinky. I'm sorry kaayo, ha? But, ako na rin utangon, ha? Oo, oh, guys, ano yung nag-request? Nanay, daghang naka-abang din eh. Pero pwede pa na ugma, ha? Okay? 3 to 5 p.m. niya punta. At nangita, ugma. May na natay ugma, ha? Di ba? Nga, ugma na po tayo topic, ha? At nangyay ginanin niyo. Lumbaan na ito, ugma, ha? Atong absinan ang katong ang katong maliit. Absinan ang maliit. Pero sorry kaayo sa Pan Binsig Jinky. For sure, sure na dyan ko hindi ikin ma-play kay atong oras, no, nagdumili na. Grabe sa nagdumili. You know, hurot na yun, no? Shout out again ni Juan niya, no? Sir GR Malirong. Pasensya dyan kayo. Sige, ito ni Panay. Ito mga song request, no? Shout out sa nag-request ani si Ma'am. Kasi nag-request ani si ay, si Kuan Arlinda Lorigas, no? Nothing's gonna change my love for you by Chanel Mercado. Good afternoon, diba na, Ma'am? Utang po rin ako niya. Ato pa rin yaging adlaw. Good afternoon, Arlinda Lorigas. Nothing's gonna change my life for you.

Okay, that was Nothing's Gonna Change My Love For You. Shout out again ni Ma'am Arlinda Loriga siya karon sa Sitio Punta, Barangay Ituboran, Cebu. Sa mga minaw niya karon. Also, shout out niya karon sa Barangay Mangga, Tuboran. Shout out niya ni Sir Glenn Pahis and Ma'am Shani Pahis. Good afternoon, yun na niya, Ma'am. And Sir, no, maayong hapon. Dapod karon sa Barangay San Juan. Shout out niya sa kaumpinala.

ni Manoy Lando and of course si Daidilin Jessa and ni Dudong Ian Choy Choy Mary Choy og si Kade si Busing si Joy, si Iming sa tanan niya ka nagpaminaw ha, shoutout na lang.

0: high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
0: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
0: And of course, hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
0: tumar na sa original hagunoy capsule.
1: Lives for life.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na, Vitron. Subok na.
3: Margarita, Mildo Sagantia, Barangay Mante, Kagua at Surga del Sur. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Ngayon kay ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Ngayon na siya mukaon.
4: Okay.
3: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
5: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. 90s, 80s,
7: and now the home of real music.
8: 98.1 BT Radio.
4: Alright, I'm Shaq, guys. 47 minutes past the hour, 4 o'clock. And as always for you, ma'am, Ana Moral. Ikaw, Bayan Constantino. Good afternoon.

that was ikaw. Ay, shoutout niya ni Ma'am Ana Morales. Karoon sa maghana. Ito brand si Buna. Sa mga naminaw niya. Karoon niya mga silinganan niya. Ma'am na mayang hapon. Mga hapon na po ni Janice. Ma'am mong naman yun na karoon niya sa ilahang panimalayan. Shoutout ni Ma'am Faye. Maambong and Sir Wilson Alimanio. Oh, shoutout sa nandiyang napaminaw, Sir, mayong hapon. Busing ako request. Okay, shoutout ko sa Kualang Arindayan o Carlinda Loriga sa Milita Potan Himala. Sorry, fan, Dainy DJ. Nagdali kay wala na oras. Salamat, okay. Ako ning panawagan si Birds. Pariente na pa kaniya, pariente. Oo, pariente. Dali, pariente. Kaya naghuwat ko. And also, shoutout din ni Kuan Frank Flores. Busing ako request na. Okay, humana. Dayon. Good afternoon, DJ. Marlo Gomez. Good afternoon, DJ. Shoutout ko sa akong asawa nga nasa CTU. Gawork si Nilen Stella. Oo. Nilen. Say, asa siya dapit nga department Kuan Marlo Gomez, no? Oo. Good afternoon, DJ. Yung asawa ko, no? Nagdalit ako. Ana Morales, salamat. Oh, shoutout si mga asawa ha, si Milan Stelia or Stella. Shoutout na lang. Yeah, shoutout na lang po niya karon sa MIS office, no. Shoutout sa tuwang kubanan sa buhat diha. Sila si Aaron Guapo, Guapo, Guapo, Cyrus Guapo, Pearly Luki Hano, and sila si James Kinet sa Putalo, Cedric Bihasa, and also ni Kate Y. Nabakita. Then also sa to ang one and only Kojic Master diha, no? And Chicks Magnet ay kumpiyansa diha, ha, mga kuan, mga langga. Chicks Magnet raman na. Di ay mabihag mo sa iyahang mga kuan, no? Sa iyahang mga kuan, no? Sa iyahang mga appings. The way siya mo smile, mahulog chun mo. The way siya mo tutok ninyo, sigurado ko. Grabe na, malapit talaga si Rowell Bay. Rowell, the Chicks Magnet. Paprint up ako dyan. Well, ha, ikaw. Well, magpaprint pa tayo, well. Paano nila, hindi ulo. Ay, wala, si Burns. 4, 3, 2, 1, go. Wala si Burns. Ay, nako. And wala tayong oras, salamay kayo. Wala tayong laing request, no. Oy, pasensya kayo ha, kay ako tong gikuan sa mga nag-request diya. Pasensya kayo si Sampan Binsig Jinky. Maghuwat na lang kuno siya para ugma, no. Dayon si kuan na kisa pa man to diri. Si dira si Hernan Maresal. Ay, naman nagpaminaw pa ni karon pinagi sa tuang 98.1 na megahertz, no. Pasensya kayo, ma'am, ha, kay late naman gunis siya. Then, Moto, si Kuan, Mimi, and Yares, napagyod. Si, ito pa, oh. Bay-ubay pagyod sila. O, oh, sa 2, 3, 4, 5, ikaunom ni Kuan. Ito na lagi, si Ara Munares, ikaunom. Ikapito pagyod ni Maribel. O tangan ba yun? Boss! Utang na sa boss. Ato pa rin ko sa kadlaw yung request. Uy, di rin ako nag-base sa ito ang Facebook Live, boss. Pasensya kay boss niya. Ay, nagtanaw ako diri. Wala na yung oras. Pasensya kayo. Saan mag-ini, boss? Nga malipat man daw sa hain. Na phone up again sa ito ang chika-chika diri. Hindi ko ni mabuhay itong program mag wali chika, di ba? Tumati naman, masigit ako tukar, di ba? Boss, ikaw niya pasulti on. Kung ako pasulti on. Ako pasulti on. Kanta niya. Uy, ako request din sila. Uy, human na. Abusado na sa ganyan. Abusado na kay Jinjin, ha? Birahan di karon. Birahan, biragi diri sa uni. And oy, ang ato ading program director niya, motor mabuda to our radio station assistant manager, no. Shout out na lang po ni Engineer Naomi Sindianti Bahaw na karon sa MIS office, no. Mo na nagpantay diha ni Kojic Master nga di itawon maka kuan maka magnet og chicks diha. Shoutout again ni Engineer Naomi Sandianti Bahaw. Hello, shoutout ma'am. And also sa tuwang station manager nakalang sa VSIP
office. Shout out ni Sir Intern Fernando Mangubat Jr. Yakin sama ni DJ Guapo lagi na. Hi! Mike and Gitgit. Namirai. Pero salamat kayo. Bye-bye. Ambing Muntanan. Again, this is DYPSB to Radio. And this is your DJ. Ang DJ ng Dili Guapo. Dili Guapo pero macho. My name is DJ Sanayansa. And I

0: Punong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: 5:15 p.m.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mauna ka mo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayo. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Mangandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang tangi kong pag-ibig.
6: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure. The Kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman. Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: gikan sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatao. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babaye ug batang babaye. Bisan pa ang mga lalaki ug batang lalaki mahimo usab nga mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatan-unan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tawo nga adunay kakulangan ug mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyuon ug human trafficking. Ang Vowsin naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babaye. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vowsin Desk, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vowsin Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na tuangay ang tuson ang pag-abuso batok sa mga babaye, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
1: Ni Pangulong Marcos Jr. Oral argument sa motion ng House Prosecution Team na buksan ang BIR box na naglalaman ng mga dokumento ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawa, tinutukan sa ika-anim na araw ng paglilinis. Ilan pang mga kaganapan sa Senado? Silipin! Dahil sa nakaambang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo, Pangulong Marcos Jr. agad na inatasa na mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na balansehin ang mga posibleng epekto nito sa bawat Pilipino. At aktres na si Bea Alonso, ikinasal na nga ba?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na mailalaan sa kapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga popondohang proyekto sa harap yan ng pagsusuri sa 2027 National Expenditure Program.
3: Kaugnay niyan, binigyang diin din ng nararapat na nakatugma ang mga panukalang gastusin sa pambansang plano at para sa mataas na pampublikong benepisyo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Matiyak na mapupunta sa mga programang pakikinabangan ng taong bayan. Iyan ang target ng pamahalaan hinggil sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Kaya para masigurong mailalatag ng maayos ang pambansang pondo, tuloy ang pagsusuri ng gobyerno dito. Katunayan, nagkaroon ng pulong ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa pangungunan ni Executive Secretary Ralph Recto para repasuhin ang 2027 national budget. Sabi ni Recto, ang mga panukalang gastusin ng pamahalaan ay dapat na nakaayon sa pambansang plano at magbigay ng mataas na pampublikong benepisyo. Ipinaalala rin niya sa mga ahensya ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanging mga proyekto lamang na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ang bibigyan ng prioridad. Umaasaan niya ang Pangulo na ang National Expenditure Program o NEP na binabalangkas ng DBM ay masusing mahihimay at mapag-aaralan. Kabilang sa mga dumalo sa pulong sina DepEd Secretary Sonny Angara, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DA Secretary Francisco Q. Laurel, DOLE Secretary Francis Tolentino at DOE Secretary Sharon Garin kasama ang iba pang opisyal ng DPWH, DOTR at DOH. Noong July 10 mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa cabinet meeting kung saan natalakay at naaprubahan ang 2027 NEP na iprinisinta ng DBM. Ang NEP ang panukalang pambansang budget ng pamahalaan na nagsisilbing batayan ng Kongreso sa pagbabalangkas ng General Appropriations Bill na magiging General Appropriations Act kapag nilagdaan ng Pangulo. Batay sa National Budget Memorandum No. 158 ng DBM na inilabas noong June 25, target ng Administrasyong Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos sa pambansang budget para sa 2027. Katumbas ito ng 21.7% ng Gross Domestic Product at mas mataas ng 407 billion pesos kumpara sa 2026 national budget. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawa ng isang irrigation project sa Tarlac na makatutulong hindi lang sa patubig sa sakahan maging sa paglikha ng kuryente sa Central Luzon. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
5: Sa ulan, umaasa ang palayan ng magsasaka na si Alberto sa barangay Maamot sa Nose, Tarlac. Kaya maliit na nga ang ani, malaki pa ang gastos para makapagpatubig.
6: Sa gastusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakalipit po ng gastos.
5: Pero maiibsa na ang hirap na pinapasa ng mga magsasaka gaya ni Alberto. Ipinag-utos na kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagtatayo ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na magbibigay ng irigasyon sa 34,000 hektaryang mga sakahan sa gitnang Luzon. Kumpleto na ang halos kalahati ng proyekto.
7: Ang gagawin natin, ito na lang yung high dam natin. Pag natapos natin ito, mag-irrigate na yung Balog-Balog High Dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila.
6: So pagka po naayos po ito at nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking pong biyaya po.
5: Tiniyak naman ng National Irrigation Administration ang mabilis at maayos na paggawa ng irigasyon na hindi lamang tutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, kundi magpapataas din sa produksyon ng pagkain.
8: Nung ibid namin ito, tinasan na namin yung ano, yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Iyon na lang sa prioridad ng ating Pangulo, ng kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po, diyan ang food security. Ang kailangan ng food security is irrigasyon, di ba?
5: Inaasahang makapaglilikhari ng 43.5 megawatts ng malinis na kuryente ang irrigasyon na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Central Luzon. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
2: Muling sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, pinag-aaralan ng pamahalaan ng mga hakbang para mabawasan ang epekto nito sa mga tsuper, pasahero, maging sa mga consumer. Nagbabalik si Clayzel Pardilia.
5: Pagbagong serya na naman ng mga pag-atake ang pinakawala ng Amerika at Iran kasunod ng nabigong peace deal ng dalawang bansa. Ang epekto niyan, dagdag presyo sa produktong petrolyo matapos muling isara ng Iran ang Strait of Hormuz na isa sa mga pangunahing daanan ng langis. Ngayong araw, ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang higit kumulang 2 hanggang halos 5 pisong aumento sa presyo ng diesel at gas. Sa pula naman dyan ang mga tsuper.
9: Hindi na nga ako makapagpadala ng maysay sa asawa ko eh. Puro dati papadala ko ng 900, ngayon 600 na lang.
5: Muling umapela ang grupong pasang Mazda na ipatupad na ang pisong dagdag pasahe o provisional fare increase na una nang sinuspende noong Marso.
10: Ah, laki ng epekto po, laki ng bawas ng kita namin. Dapat po kahit peso yan, makakadagdag din yan sa kita.
5: Panawagan naman ng ilang pasahero.
11: Magdo muna po, katulad po sa akin, nag-commute lang po ako. Minsan po nag-short ako ng pamasahe.
5: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ang panibagong epekto ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Ipinag-utos din ng Presidente na balansehin ang posibleng epekto ng hirit na taas singil sa pasahe sa mga tsuper at consumer. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na tingnan ang mga tulong na maaring ibigay sa mga apektado ng mahal na presyo ng petrolyo.
12: Kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, kailangang matulungan ng lahat sa tamang pamamaraan at sa balansing pamamaraan.
5: Kaya ng Energy Department, posibleng sa katapusan pa ng 2026 maramdaman ang tuluyang paghupa sa presyo ng langis dahil sa pabago-bagong sitwasyon sa gitnang silangan. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
2: At walang humarap na testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsagawa naman ng oral arguments para sa hiling na magpalabas ng subpoena para sa bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Para sa iba pang mga naging kaganapan sa Senado, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard.
13: Ay sinimulan na ng impeachment court ang oral arguments para sa hiling ng prosekusyon na maglabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinagawa ang oral arguments sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ng pangalawang pangulo. Gayun din ang ilang dokumento ng kanyang asawa na si Attorney Manases Manz Carpio. Sakbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno kumatawan sa prosekusyon habang si Attorney Michael Powa naman ang tumayong kinatawan ng depensa. Ay kay Jokno, may kapangyarihan ng impeachment court na magpalabas ng subpoena para sa mga dokumentong hinihiling ng prosekusyon. Iginit niya na hindi hadla ang Data Privacy Act at ang bank secrecy law sa pagkuha ng mga record na mahalaga sa impeachment case. Ayon pa sa kanya, batay sa record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahon na siya ay vice mayor at mayor ng Davao City. Anya, direktang may kaugnayan ng mga record na ito sa issue ng pagiging karapat-dapat o hindi karapat-dapat ni Duterte na manatili bilang vice-presidente. Dagdag pa ni Diokno, mahalagang masuri ang mga record para matiyak kung may hindi may paliwanag na yaman ang pangalawang pangulo. Sa panig naman ng depensa, hiniling ni POA na ibasurang motion ng prosecution. Ayon sa kanya, may mga valid ang isang subpoena, dapat ito ay matugunan ang dalawang mahalagang requirements. Sinagot naman ng prosecution ng argumento ng depensa na confidential ang mga dokumentong hinihiling ng kanilang panig. Ang kinjoknong layunin ng impeachment court ay maitaguyod ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan, kaya mahalaga ang pagkuha sa mga record nito. Bagong oral arguments, hiniling ni Senator Judge Robin Padilla na payaga makalok sa impeachment trials na Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Pinuna rin ni Padilla ang paglulunsad ng NBI ng investigasyon sa umunang anomalya sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games, kung saan nagsilbing chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Gwenel Tahani Cayetano ang umano'y chilling effects sa mga senador ng pag-aanunsyo ng investigasyon. Tinawag din niyang Marites accusation ang mga paratang laban sa kanya. Isa sa mga isyong muling nabanggit ang SEA Games squadron na nagkakalagaan ng 50 million pesos. Paniwanag ni Cayetano nung pinondohan ang nasabing proyekto. Anya, hindi siya magpapa-intimidate pero pinayuhan ng NBI na huwag nang i-anunsyo mga ganitong investigasyon dahil maaari umanong maka-apekto sa integridad impeachment court. Samantala, pinuna rin ni Senator Judge Pia Cayetano umano'y pressure at intimidation sa kanyang kapatid. Ipinakita naman sa impeachment court ang video ng panayam kay NBI Director Melvin Matibag kung saan inanunsyo nito ang pag-imbestiga sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ayos nakatakdang pagdesisyon na ng impeachment court sa Lunes, July 20, yung hinihiling ng prosekusyon na maglabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC record ni Vice President Sara Duterte. Ayos?
3: Maraming salamat, Bernard Perez. Samantala, katawa-tawa, ganyan inilarawa ng Malacanang ang pahayag ng depensa na hindi naman umano direktang tinukoy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
14: Ano pa ba ang dapat patunayan? Yan ang tanong ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala umanong naipakitang ebidensya ang prosecution sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo at dalawang iba pa. Sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kitang-kita ang umano'y pagbabanta ng bise sa kanyang online press conference noong November 2024. Paano masasabing walang basehan kung mismong ang bise ang nagsabing may nakausap na siyang assassin para patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker?
15: Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nagjustify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa vice-presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
14: Hindi rin anya maikakailang threat o pagbabanta ang tinuran ng bise. Hindi rin daw ito simpleng grave threat lamang, lalo't isang presidente ang pinatutungkulan, kaya maituturing na banta ito sa national security. Sinagot din ng Malacanang ang ginigiit ng defense team na hindi naman direktang tinukoy ang Pangulo na siyang target ng banta ng vice-presidente.
15: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsumate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa.
14: Magkaiba rin ayon sa Malacanang ang kaso ng bise sa isang public school teacher na hinuli matapos mag-post sa Facebook na magbibigay umano ito ng 50 million pesos na pabuya para patayin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng palasyo sa kaso ng vice-presidente, inamin umano nitong may nakausap at nagkaroon ng kasunduan na anya'y malinaw na kaibahan sa kaso ng guro na nag-post pa lamang sa social media na magbibigay ng pabuya para patayin ang dating Pangulo.
15: Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ang dating Pangulong Duterte, pero ang vice-presidente natin may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement at ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sino man. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito.
14: Kenneth, pasyente para sa bayan.
3: Walang kondisyong medikal. Ito ang naging resulta ng isinagawang medical examination ng Philippine General Hospital kay Senator Rodante Marcoleta. Dahil dito, ipinag-utos na ng Sandigan Bayan ang kanyang paglipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory para doon ikulong. Inang-ulat ni Carlo Candelaria.
16: Pasado alas 8 ng umaga nang dumating sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta sakay ng coaster ng PNP. Nakasuot ng bulletproof vest at naka-wheelchair ang senador nang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa pagdinig kaugnay ng kinakaharap niyang kasong plunder dahil umano sa hindi niya idineklarang campaign donations. Kasama rin niyang dumalo sa hearing ang mga kapwa-akusado na sina dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray na mga umano'y nag-donate ng pera kay Marcoleta. Binasahan na ng sakdal sina Defensor, Espiritu at Viray at lahat sila ay naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Si Marcoleta naman ay hindi pa na-arraign dahil nakabinbinta ang kanyang motion to quash o hiling na ibasura ang kaso. Samantala, isinailalim din sa pagdinig ang medical findings ni Marcoleta. Humarap sa korte si Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi na nagpaliwanag ng isinagawang medical exam sa senador. Lumalabas na walang kondisyong medikal si Marcoleta na nangangailangan ng patuloy na pagka-confine sa ospital, pero inirekomendang i-isolate ang senador dahil sa kondisyon nito. Dahil dito, iniutos ng Sandigan Bayan ang paglilipat ng kustodiya ni Marcoleta patungo sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Agad namang tumalima dyan ang PNP.
17: So today, may order yung 3rd Division, no? That commitment order na si Senator Marcoleta ay dadalhin sa New Payatas, Quezon City Jail. So we will be abiding with it. I already coordinated with the chief ng Payatas City Jail na dadalhin namin ngayon. Kailangan may isolated siya, di ba? Dahil nga sa karamdaman niya. And nakita naman tayong facility na yon and BGMP can provide that.
16: Magmula nang dumating hanggang sa umalis sa Sandigan Bayan ay hindi na nagbigay ng pahayag si Marcoleta.
18: Itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa August 10 ang pre-trial sa kaso ng tatlong kapwa-akusado ni Senador Marcoleta. Sa ngayon, mananatili muna silang apat sa New Quezon City Jail sa Payatas habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
3: Samantala, napansin ng mga residente sa Maynila ang malaking pagbabago lalo na itong nakalipas na pananalasa ng habagat at bagyong Inday. Ito ay dahil wala ng pagbaha sa kabila ng malakas na pag-ulan. At isa na itinuturing susi dyan ay ang epektibong pumping stations. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
19: Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Padre Faura Pumping Station sa Roas Boulevard sa Maynila matapos itong ayusin ng Department of Public Works and Highways nitong Hunyo. Halos isang taon kasi itong nakatenga dahil sira.
20: Ito nakita natin. Isang taon yan ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa TAF tsaka sa all the way hanggang Pio Campo. Magbabaha dito sa Paura, magbabaha sa Kalaw, magbabaha sa lahat yan, Magate. Kasi hindi gumagana eh.
19: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi ito hinayaan ng DPWH at agad nilang tinanggal ang sandamakmak na basura at putik na dahilan kung bakit nasira ang pumping station. Gumawa rin ang paraan ng DPWH para makonekta ang Padre Faura Pumping Station sa Meralco, katuwang ang Manila LGU upang siguraduhin na magtutuloy-tuloy ang operasyon lalo na sa oras ng pangangailangan.
20: So yun ang ginawa namin. Nakipag-usap kami sa Meralco, nakipag-usap kami sa LGU kay Yorme, nagturong-turong lahat. Ngayon, by end of June, konektado na lahat tong mga pumping station dito sa Roas Boulevard.
19: Samantala, ang Abad at Remedios Pumping Station sa kabaan ng Roas Boulevard, parehas na rin gumagana. Sinigurado naman ang ahensya na magtutuloy-tuloy din ang pagpapanatili sa kalinisan ng mga pumping station para hindi na ito muling masira. Ayon sa ilang residente, mabilis nang humuhupa ang tubig baha sa kanilang lugar, lalo na sa tuwing malakas ang ulan sa lungsod ng Maynila, gaya ng nagdaang habagat at bagyong Inday. Si Adelina, matagal ng residente at nagwawali sa may kahabaan ng Taft Avenue, kapansin-pansin niya nitong nagdaang mga pag-ulan sa lungsod ang malaking pagbabago.
21: Dati actually sir, nung nagbagyo-bagyong nakaraang mga taon, umabot dito, pag lumusong ka dyan, nung Inday, wala nang baha na.
19: Pero bilang isang tagalinis para mapanatili ang kalinisan sa komunidad, hindi pa rin anya tumitigil ang ilang residente sa pagtatapo ng basura kung saan-saan, dahilan para maipon sa drainage system lalo na kapag umuulan.
21: Kahit kami nagwawalis kami sa mga gilid ng drainage, yung iba puno na ng mga basura.
19: Kaya hiling ng DPWH sa publiko ang maging disiplinado sa pagtatapo ng basura dahil mababaliwala ang mga proyekto kontra baha kung walang kooperasyon ng ating mga kababayan.
18: Patuloy namang tinitiyak ng DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan na fully operational na mga pumping station sa loob at labas ng Metro Manila, lalo na sa mga flood-prone areas ngayong tag-ulan. J.M. Thompson, para sa bayan.
3: Mayorya ng mga Pinoy ay sinabing dapat maging prioridad ang modernization ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang maritime rights ng Pilipinas. Muli namang lalahok ang Philippine Air Force sa isang pagsasanay sa Australia kung saan dati na silang tinawag na rockstar. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus.
22: Dumating na sa Darwin, Australia ang apat na F-A-50 fighter jets ng Philippine Air Force para ito sa paglahok ng PAF sa Exercise Pitch Black 2026 na gagawin sa Northern Australia mula July 17 hanggang August 7. 200 tauhan ng PAF ang bumubuo sa contingent ng Pilipinas.
23: Sincerely thank the Royal Australian Air Force for the assistance and the very warm welcome for us here in Darwin.
22: Ito ang ikalawang beses na sumali ang PAF sa Pitch Black na mayroong 21 bansang kalahok at isinasagawa kada 2 taon tampok ang air combat exercises sa panguna ng Royal Australian Air Force. Noong 2024, tinawag na rockstar ang PAF sa kanilang unang paglahok sa Pitch Black.
24: The exercise provides a valuable platform for enhancing interoperability, strengthening operational readiness, and deepening defense cooperation through complex tactical flying missions and integrated multinational training.
22: Prioridad naman ng mga Pilipino ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang maritime rights ng Pilipinas. Base ito sa Social Weather Station Survey na isinagawa noong June 20 hanggang June 29 na may 1,200 respondents at kinomisyon ng Strat-Based Institute. Nang tanungin ang mga respondent, 45% ang may first choice sa AFP at PCG modernization, habang second choice ang pagpapalakas sa alyansa at partnership sa iba pang mga bansa. Samantala, iniulat ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, na idineliver na sa Clark, Pampanga ang $80 million ng critical defense equipment mula Estados Unidos na nagpapalakas sa alyansa ng Amerika at Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa lima pang nawawalang individual Santos, Davao Occidental dahil sa pagbaha. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
0: Apat na bangkay ang narecover ng mga otoridad sa barangay Tanuman o Seabad Santos sa Davao Occidental matapos ang pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan. Ayon sa Seabad Santos LGU, unang natagpuan ang dalawang bata at isang matanda na pawang miyembro ng iisang pamilya. Kasunod na natagpuan ang isa pang bangkay. Base sa initial na ulat, nasa apat na pamilya ang naapektuhan ng pagbaha na kinabibilangan ng 10 individual. Bukod sa mga nasawi, isa ang sugatan at lima pa ang nananatiling nawawala. Naninirahan sa tabi ng sapa ang mga pamilyang biktima na naabutan ang pagragasa ng tubig baha.
1: So, ang kwento po noon is yung family na yun po is magdi-dinner po. After the dinner, we'll immediately evacuate po sana na since hindi nila na-foresee na lalakas po pala bigla yung baha, that's why po napangay po talaga sila ng baha.
0: Nilinaw naman ang opisyal na bago pa mangyaring insidente, nagpalabas na ng kautusan ng lokal na pamahalaan na magsagawa na ng forced evacuation dahil sa lakas ng ulan at sa peligro ng kanilang tinitirhan. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operation ng lokal na pamahalaan para sa mga nawawala. Nagpapasalamat din ang lokal na pamahalaan sa pagtulong sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection o BFP at mga tauhan mula sa karatig na munisipyo.
1: They're working hand in hand po talaga to immediately have the search and rescue operation po. Since we cannot definitely have or verify exact location kung saan matatagpuan po yung mga natangay na mga tao.
0: Sa ngayon, bukod sa paghahanap sa sapa, nagsasagawa na rin ng operasyon sa karagatan na karugtong ng sapa. Nananawagan din sila sa mga residente sa baybaying dagat na maging mapagmatsyag dahil maaari silang makatulong sa paghahanap sa mga nawawala. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
3: Pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources sa mga hakbang laban sa epekto ng climate change. Kabilang sa mga inisyatiba ang mas mahigpit na solid waste management, reforestation at responsabling pamahala sa pagmimina. Inangulat ni Elijah Canlas.
4: Naglatag ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng mga konkretong hakbang para sa climate change adaptation sa bansa, kabilang ang mas pinaigting na solid waste management, reforestation at responsible mining policies. Binigyang diin ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na bagamat mababa sa 1% ang kontribusyon ng Pilipinas sa global warming, kabilang pa rin ang bansa sa mga pinaka-vulnerable sa matitinding kalamidad. Sa isyu ng solid waste, nagbabala ang kalihim na kailangang pairalin ang disiplina ng publiko upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng mga katubigan.
6: Alam nyo, masakit man aminin, tayo po mga Pilipino sa mundo, kinikilala po mga malinilis na tao, pero nakikita po natin ng amount of litter na nakikita po natin na umaabot po sa ating mga katubigan. Siyempre nagagaling sa mga tao to, so kailangan paalalahanan natin lahat ng tao.
4: Dagdag pa niya,
6: we welcome anything that will lessen the amount of waste na magkakalikis o mapupunta sa lansangan o sa mga katubigan. Kaya lang ang punot dulo po is kahit ano pang material yan, kung maayos po ang pagtatapon natin,
7: hindi po tayo magkakaproblema na pinaharap natin ngayon.
4: Kaugnay ng proteksyon sa mga high-risk na komunidad, ipinaliwanag din ng Kalihim na patuloy na gumagamit ang ahensya ng Geohazard Maps mula sa Mines and Geosciences Bureau o MGB upang gabayan ang mga lokal na pamahalaan sa ligtas na relokasyon at maagang paglikas tuwing may kalamidad. Samantala, upang matugunan naman ang mga pinsalang dulot ng deforestation at quarrying, isinusulong ng DENR ang pangmatagalang rehabilitasyon sa pamamagitan ng National Greening Program o NGP na nagbibigay din ng kabuhayan sa mga lokal na people's organization. Ayon kay Secretary Cuna, hindi lang ito hakbang para sa isang lunti ang kinabukasan, kundi tulay rin para sa malinis na pangkabuhayan.
7: Ito pong National Greening Program, hindi lang po reforestation itong proyektong ito, itong programa na ito, pero job generation din. So, ang kinukuha po natin sa isang lugar ay mga members ng mga people's organization sa lugar. Magsisimula po yan sa seedling production. So, gagawa muna yung seedling, magproduce muna ng mga seeds, tapos siyempre magtatanim, and then may maintenance and protection po yan. So, that's a 3-year program. Ang challenge namin is after the 3 years, we have to ensure na naalagaan pa rin at namomonitor pa rin yung mga tinanim.
4: Bukod dito, nakatutok din ngayon ang Kalihim sa Responsible Mining Regulation kung saan nakikipagtulungan ang DENR sa iba't ibang lokal na rehiyon upang magtayo ng one-stop shops na gagabay sa mga small-scale miners. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Dala ng maaraw at tuyong panahon ang high pressure area sa North Pacific. Dala ng HPA ang mas maaliwala sa panahon sa Luzon. Ayon sa PAGASA, mahina rin ang epekto ng habagat hanggang this weekend. Wala na rin tayong binabantayang sirkulasyon na nakakaapekto sa ating bansa. Magpapatuloy po ang generally fair weather conditions sa kabilang na rin dito sa Metro Manila at buong Luzon. Makararanas naman ang bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa kanlurang Luzon, particular sa Ilocos Norte, Batanes at sa Babuyan Islands sa North Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, asahan ng good weather condition. May posibilidad na lamang ng localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
2: At susunod, Philippine National Police, pinaigting pangkampanya para sa school-based safety and crime prevention awareness.
3: At aktres na si Bea Alonzo, ikinasal na nga ba? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial, katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV.
9: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Nananatiling tiwalang House Prosecution Panel sa naging testimonya ng dalawang naunang testigong humarap sa impeachment court. Kaya't nagdesisyon na ang prosekusyon na hindi na ipatatawag ang anim pang testigo para sa Article 4 ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Inaulat ni Sheila Natividad live. Sheila.
1: Dayan, matapos ngayon naging oral argument sa pagitan ng prosecution panel at ng defense team, nagkaroon ng pagpapasya ang prosekusyon na wag na ngang ipresenta yung anim pa nilang testigo na nakasaad doon sa kanilang pre-trial order na related doon sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte o yung usapin ng umano'y grave threats. Sa naging anunsyo ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luis Tro, kinonsidera ng prosekusyon ang pagtatanggal kina dating Sheriff Abe Andres na sinapak ni VP Sara nung mayor pa siya ng Davao City noong kasagsagan ng demolisyon doon. Kapwa journalist na sina Mikhail Flores at Bones Magsambol na present doon sa online press ko ni VP Sara kung saan siya umano nagbitiw ng pagbabanta. Isang psychiatrist para sana patunayan yung estado ng pag-iisip ng bise noong sinabi niya yung umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker, mga miyembro ng pamilya ng biktima ng alleged threats at yung kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosives Office. Narito yung naging pahayag ni Lead Prosecutor Luis Tro hinggil sa kanilang naging motion ng kanilang panig.
2: The intention of the prosecution is never to abuse the time of the impeachment court. It is never to influence the senator judges. Neither is it to influence the viewing public. The explanation was a statement of the position of the prosecution, and of course it is anticipated that the same is adverse to the other party because it is apparent that we are in the prosecution side while the opposing counsel is on the defense side.
1: Kumpiyansa na rin kasi ang prosecution panel sa naging testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilung at NBI Barn Director Attorney Jeremy Lotok na nagpatunay doon sa authentication ng video ni VP Duterte mula sa kanyang 2024 online press conference. Kaya't hindi na rin kakailanganin pa nila yung karagdagang testimonya para sa Article 4 para makapagpatuloy na rin sa iba pang articles of impeachment. Sa ginanap namang oral argument, sabi kanina ni House Prosecutor Representative Chel Jokno na nanguna sa panig ng prosecution, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Narito naman ang kanyang pahayag.
3: Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
1: Lumalabas sa reports ng Anti-Money Laundering Council na isinumites sa House Committee on Justice na yung financial activities ni VP Duterte ay nag-increase significantly simula noong maupo siya bilang Vice Mayor noong 2007 sa Davao City na tinatayang nasa 208.15 million pesos. Sabi ng prosecution panel, sapat na ito para maging batayan ng pagpapahintulot na mabuksan itong BIR box para malaman at mabusisi yung nilalaman nito kontra doon sa sinasabi ng depensa na irrelevant ito. Dayan, sabi ni si NBI Director Melvin Matibag na yung magiging huling testigo ng prosecution panel para dito sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay VP Duterte yung usapin ng umano'y grave threats habang padadalhan naman ng subpoena ng Senate's impeachment court yung kanilang mga susunod na testigo para naman dito sa Article 1 o yung usapin ng confidential funds. Kasama rito sina Marivic Pareha, Director of the House Legislative Archives, Violeta Constantino, Denita Campuzano at Lynette Ortiz ng Land Bank of the Philippines. Dayan, sabi nga kanina ni Attorney Lorna Capunan, isa sa mga private prosecutors, lahat ng sobra ay masama kaya nararapat lamang na mag-proceed na ang prosecution panel sa susunod na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. At iyan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo sa studio, Dayan.
0: Maraming salamat, Sheila Natividad. Tiwala ang Malacanang na makalulusot sa Kongreso at maisasabatas ang walong priority bills na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ng palasyo, nararapat lamang na maisabatas ang mga ito dahil nakaangkla ito sa pagpapabuti ng buhay ng ating mga kababayan, kabilang ang pagtatag sa National Center for Geriatric Health Act, pag-amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act at Anti-Political Dynasty Law.
4: Maiigtingin pa ng Philippine National Police ang kampanya para sa school-based safety and crime prevention awareness para maprotektahan ang mga estudyante mula sa mga krimen, online exploitation, misinformation at radicalization. Ay kay PNP Chief General Jose Melenso Nartatas Jr., ang crime prevention ay nagsisimula sa kamalayan. Kaya naman sa murang edad pa lang ay dapat turuan na mga bata na tukuyin ang mga posibleng banta sa kanilang seguridad at maging responsable sa kanilang mga aksyon. Kasunod nito, inatasan ng hepe ang kanilang police units na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at local stakeholders para sa pinaigting na information campaign sa cyber safety, anti-bullying, anti-illegal drugs, anti-online scams at responsableng paggamit sa social media.
0: Para mas maihanda mga estudyante, guro at school personnel sa mga dapat at hindi dapat gawin sakali magkaroon ng shooting or school shooting incident. Isang senaryo na may kunwaring active shooting sa isang paaralan sa Maynila ang isidekawa bilang bahagi ng security at safety drills sa pangunguna ng Department of Education. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Padre Faura Pumping Station sa Roas Boulevard sa Maynila matapos itong ayusin ng Department of Public Works and Highways nitong Hunyo. Halos isang taon kasi itong nakatenga dahil sira.
6: Ito nakita natin. Isang taon yan ganyan. Hindi gumagana. Kaya tayo magbabaha sa TAP tsaka sa all the way hanggang Pio Campo.
4: Samantala, lumalalim pa ang investigasyon sa pamaril na ikinasawi ng isang tsuper sa Muntinlupa City matapos maibnay ang isang aktibong pulis sa kaso. Lumutang sa investigasyon na pangungutong ang naging ugat ng krimen. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
7: Inatay nila yung tatay ko. Walang kalaban-laban. Binarin nila ng patalikod. Ayup sila.
8: Hinagpis sa tuot ang nararamdaman ng mga kaanak na pumanaw na tsuper. Nambarilin umano ng tauhan ng isang pulis ang kanilang padre de pamilya sa isang terminal ng jeep sa Muntinlupa City noong June 7. Batay sa impormasyon mula sa National Police Commission o NAPOLCOM, pangungutong ang naging ugat ng pamamaslang sa biktima na kinilalang si Michael Ferrer. 45 piso ang sinisingil umano ng suspect na si Police Executive Master Sergeant Edwin Figueroa sa bawat biyahe na nasa 70-80 mga jeep. 4 na tauhan ni Figueroa ang pumepweso at nangongolekta ng pera sa 2 terminal ng jeep sa Muntinlupa.
9: Kung hindi ka magbabayad ng butaw sa kanya, hindi ka talaga makakapila doon, so wala kang kikitain.
10: Siya po yung nagpursige na mabuhay po yung grupo namin para paglabanan po yung anomalya po na ginagawa. Kasi lahat po kami binantaan, pati ako binantaan din po. Na kung hindi kami titigil, uubusin nila kami.
11: Kasi doon po sa meeting nila, hindi po talaga laging maganda yung meeting. Tapos nung nag-walk out po si Edwin Figueroa, nagka-anuan po sila, titindigan po siya ng masama para daw po siyang papatayin.
8: Batay sa investigasyon ng otoridad, sasakyan ni Figueroa ang kinamit ng gunman.
12: Gusto ko pa sana mangyari, makulong po siya.
8: Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, 2022 na magsimulang mangotong ang suspect at ngayon ay nagmamay-ari ng 50 unit ng jeep at 2 condo units. Magsasagawa ng lifestyle check ang NAPOLCOM kay Figueroa. Maharap ang suspect sa kasong murder habang hiwalay ng reklamong administratibo ang iahain ng NAPOLCOM.
13: Lahat po ng tumatanggap ng kotong sa jeepney driver, kapag nalaman po namin, tatanggalin po namin sila sa serbisyo. Magsumbong lang po kayo dito. Maglakas loob po kayo. In the same way na inuubos namin ang lahat ng tiwaling pulis, inihikayat ko po ang taong bayan na tulungan po kami sa pamamagitan ng pagsumbong sa amin dito.
8: Vel Custodio, para sa bayan.
4: Samantala, nakatanggap ang Department of Transportation ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit matapos isagawa ang review sa consolidated financial statements ng DOTR para sa fiscal year 2025. Ang unmodified opinion ay nangangahulugang tama, wasto at kumpleto ang financial statements ng ahensya batay sa rules, regulations and standards ng COA. Matapos ang mahigit 30 taon, ngayon na lang muli nakatanggap ang DOTR ng unmodified opinion mula sa COA sa ilalim ng paumuno ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nagsisilbi din itong patunay na sumusunod ang ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natiyaking napupunta sa tamang proyekto na mapakikinabangan ng mamamayang Pilipino ang bawat sentimo ng pondo ng bayan. Pinagtibay na ng Justice Department at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang kasunduan para bumuo ng isang Joint Technical Working Group para sa RIDO-related criminal cases. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
14: Lumagda ng kasunduan ang Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU para bumuo ng isang Joint Technical Working Group para sa mga RIDO-related criminal cases. Layo nitong pag-aralan at gumawa ng pamamaraan paano may sasama ang mga local peace agreements sa mga criminal cases nang hindi nababawasan ang prosecutorial discretion o judicial independence.

0: undermines governance, stalls economic development, and deprives our citizens of stability. Resolving community-based conflict is not simply a peace and order problem. It is fundamental to governance, development, and justice.
1: Para naman kay Peace Advisor Secretary Mel Sarmiento, hindi lamang makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng paglutas sa mga hidwaan. Makakamit ito sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng tiwala at pagpapalakas sa samahan sa pagitan ng mga mamamayan kapag nagkasundo ang mga nasa komunidad.
2: We lay the foundation for stable governance, sustainable socio-economic development, inclusive economic opportunities, and an improved quality of life for every Filipino. This is the enduring peace we are committed to build together.
1: Inaasahan na sa loob ng 45 araw ay magsusumite ang technical working group ng kanilang report at rekomendasyon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Higunit ng Malacanang na hindi nagpapaapekto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtaas o pagbaba ng kanyang satisfaction rating sa mga survey kasunod ng pag-angat ng kanyang resulta sa pinakahuling poll. Ang Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro nananatiling nakatuon ng Pangulo sa pagtatrabaho at sa paghati ng mga kinakailangang serbisyo sa publiko sa halip na sa mga numero ng survey. Hindi rin ito batayan ng Pangulo sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Gayunman, hindi rin ito binabaliwala dahil pinagbabatayan din ito sa kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Umakyat sa 38% ang satisfaction rating ng Pangulo. Gayun din ang kanyang net satisfaction rating.
4: Hindi yan dinidisregard. At ito na may nakikita din ng mga miyembro ng gabinete. Ano ang dapat na i-push? Ano yung dapat na pagtuunan ng pansin? Pero ang Pangulo, gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
3: Inilabas na ang mga gabay para sa pagkakaloob ng 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawanin ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Secretary Gerald Handa ng Organizations and Systems Improvement Groups ng Department of Budget and Management, layunin ng PBB na kilalanin ang mga ahensyang nakatupad sa kanilang mga target, nakapagbigay ng maayos na serbisyo sa publiko at nakagamit ng wastong pondo ng pamahalaan. Sisimulan ang pagpapalabas ng 2024 performance-based bonus mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon.
5: Inaasahan niyo po na ang EO61 Technical Working Group, kabilang po ang DBM, ay magpoproseso po ng maayos at mabilis ang 2024 PBB para po bago matapos ang taon ay maibigay na po ito sa mga kwalipikadong kawani ng ating pamahalaan.
3: Ibinida ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang kanilang mga programang may kinalaman sa paggamit ng artificial intelligence at teknolohiya para sa pagpapaunlad ng Wikang Pilipino at maging ng katutubong wika. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
6: Ibinahagi ng Komisyon sa Wikang Pilipino o KWF ang mga programa at proyektong nailunsad nito sa unang semestre ng taon. Ang tema ng talakayan sa ginanap na kapihang wika ay Wikang Pilipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon.
7: Bilang pundasyon ng ating kulturang pagkakilala, ang ating mga wika ay nangailangan ng patuloy na kalinga. Ang semestral na pag-uulat na ito ay nagtatampok sa mga pagsulong ng ating nakamit at sa mga hamon na dapat nating sama-sama harapin.
6: Itinampok din ng ahensya ang kauna-unahan nitong radio program na Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa, ang KWF Dixie Mobile Application at ang Atlas ng Mga Wika ng Pilipinas, kasamang iba't ibang publikasyon, ortografiya at mga sangguniang pangwika. Tinalakay rin ng komisyon ang kahalagahan ng RA 1106 o Filipino Sign Language Act na layong mapalawak ang akses sa impormasyon at mga serbisyo para sa mga kababayan nating kabilang sa deaf community bilang bahagi ng pagsulong sa mas inklusibong komunikasyon.
8: RA 1106 at

noon ay naging katuwang na at lead agency na nagpapatupad dito ay ang Komisyon sa Wikang Pilipino sapagkat kinukonsidera ng batas na ito ay isang

0: Ang apat na pong nanganganib na wika na po ito ay ating dinokumentuhan. Bukod pa po riyan, sa ilalim po ng aming programa sa GIP Wika, mayroon po kaming itinatag na Master Apprentice Language Learning Program. Isa po itong Language Revitalization Program para po lumakas sa wika.
1: Na ang AI po ay isang tool, no, o kagamitan para mapalawak pa natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika. Ang sabi din, ang inyong pag-aalangan ay baka tayo natatagpunan, hindi po. Paano ninyo kami matutulungan? Sa pamamagitan po ng pag-download, paglagay ng mga babasahin, mga dokumento, gamit po ang wikang Filipino.
2: Jana Madrid, para sa bayan.
3: Aktres na si Bea Alonzo, ikinasal na nga ba? At aktor na si Jericho Rosales na meet ang Hollywood star na si Matt Damon. At ilang pang Hollywood stars matapos siyang umattend sa isang international premiere ng pelikulang The Odyssey. Yan at iba pa sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
2: Nagkaroon ng kilig fanboy moment ang aktor na si Jericho Rosales kasama ang Hollywood star Matt Damon, kung saan sinabi pa nito kay Echo na sana'y makatrabaho niya ito. Dumalong Filipino actor sa international premiere ng pinakabagong pelikula ni Christopher Nolan, The Odyssey, sa Mumbai, India, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang ilan sa pinakamalalaking pangalan ng Hollywood, kabilang ang mismong filmmaker at ang kanyang asawa, ang producer na si Emma Thomas, kasama ang mga lead star na sina Matt at Tom Holland. Pero isang pambihirang pagkakataon ang naging highlight ng kanyang gabi na ibinahagi niya sa kanyang Instagram. Habang naghahanda si Matt na pirmahan ang kanyang notepad, sinamantala ni Jericho ang pagkakataong sabihin sa kanya kung gaano niya hinahangaan ang kanyang trabaho. Kinumpirma ni Makati City Mayor Nancy Binay na kasal ng aktres na si Bea Alonzo at Pure Gold President Vincent Co. Nag-post din si Binay ng litrato kasama si Bea na kuha sa kanyang opisina sa Makati City Hall. Coffee with Coffeemate hashtag One More Chance isinulat ng mayor sa caption na tinutukoy ang hit 2007 film na pinagbidahan ni Bea. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng naunang pahayag ng showbiz commentator na si Audrey Diaz na nagpakasal ang mag-asawa sa isang tahimik na civil ceremony sa Makati City Hall nitong Lunes, July 13, alas 7 ng gabi. Lumutang ang espekulasyon tungkol sa kasal ng mag-asawa matapos kumalat online ang mga larawang nagpapakita ng kanilang civil ceremony. Pinananatiling privado nina Alonzo at Co. ang kanilang relasyon. Sa unang bahagi ng taong ito, ang mag-asawa ay naging usap-usapan matapos ipublicize ang marriage bans at ang isang overseas ceremony. Pero iniulat na ang lahat ng mga ito ay nakansela. Ayon kay OG, ang prenup ay hindi kailanman naging pangunahing issue sa pagitan ng dalawa. Ayon sa mga ulat, iilan lamang ang dumalos sa kanilang civil wedding. Ang celebrity lawyer attorney Lorna Kapunan ay present din sa wedding. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
4: At para sa iba pang updates at balita, follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
3: At yun po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa bayan.
4: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
3: Bagong Pilipinas.
5: Point one, PT Radio.

0: So 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, kliinan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
6: And now, back to
7: the music.

0: 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa GYPS Media Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

Yes, yes. Panayon ta sanahan Hot FM sa Karkar o ba ng atong Q5 FM diha sa Sikihor. Asa po ng atong Baiti Radio sa Tuburan mayong kuan mayong gabi sa tanen. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw partly diha sa Negros Oriental di kay partly diha gid sa Negros Oriental og sa probinsya sa Sikihor. Mayong gabi ini yung tanan mga palangga ha.

0: Sapod sa mga taga Negros Occidental, diya sa San Carlos, sa Tubuso, diya sa Escalante, amping-amping mo mga taga Balamban, mga taga Asturias nga naminaw karon, amping mga palangga. No, sapod diya na pita sa may Canlaon. No, kay murag mapadpad sa nga itong signal dito na pita mga palangga. So sa tanan-tanan na lang naminaw, amping o niya kutaw o amigos copy mga palangga. Kay maunay makatabang sa ikaayong panglawas. Tara!
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo, koy!
2: Wabang kong koy lo, nagkaragkar si pagkukabok. Nag-iisap pagkukabok, koy, di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat ka ng amigos ko, kay 1 year na kong gamit, kana agad yun akong gigamit, wala di ko itambal dito, marga na rin yung amigos.
1: O saan na katuig ka na gamit ng amigos kopi?
2: Oo, saan na katuig? Nga, sa katuig kape, nga, maurad yun na yung akong gamit, wala di ko itambal, nga, karoy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: Anya, kamusta man itong mga... Katagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong waiter, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na.
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong kung anong magpatong Sabado.
1: Sabado, ato lang niyaging sugar. Kato niyaging Sabado, nagpa-sugar ka, kato pizza dos.
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Oh. Ya, yeah, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagay mig bagong experience ni mo sa amigos coffee, bi, kay 1 year naman yung ka nag-inom.
2: Oo, ka lang.
1: Madami mo na sa kagod, kaya ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
2: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
2: Oh, katong di na ko kabakot. Nagkurog-kurog ng pil. Di na ko katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang waiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yun ko sa Kalabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Nalumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato, rayon. Pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
1: August 24. August 24,
2: 2024. Oh, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka-October, muna to, nga, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sa una, kway, magsige ko kanabitang, kanabitang luwag dugo, nauluyan na ko to, nauluyan na ko to, di,
1: hello.
2: Kaya bang kakita ko ang palakang hitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anaka UTI, abra apil.
2: Oo, kaya bang sigil pang ngungo niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka, bitong gagway niya, inigkaot, magdugo, dayon niya. Kana laging ginukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at ibibiyan. Pila edad mo na? Kung edad mo, kalimot ko na?
2: Naulian na sa amigos.
1: Pila edad mo?
2: 56.
1: 56. So atong nag-hit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyo po na ulian sa amigos. Eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos. At karon okay naman akong tananlawas. Upin na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-mulmul akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang, hindi na laman, kung kakuroosat, o nga, kadi mong kubiyaan sa akong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga.
1: Hmm.
2: magsige kung silap sa kasakit ba, ulo na kong tiil. Nga, pagkatumal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa baray, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na may bibiyan na apil po na
2: ako. Oo, mo, pwede akong nakatabang ako, amigos, kay sukad ko nakainom sa amigos. Kaluwi sa Diyos, wala dyan ko magsukak, wala na nagluwa, wala na. Wala na dyan ka nung, sa katong bagbag yung tino, diregi, ihubak ko kayo, amigos ron, amigos ron may painom sa umbana. Kaluwi sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
2: bando. Wala na, naulian na dahil, at kung bagbag yung tino, ito karagahong, sakit, amigos na may nakauli, waman dyan ko inong nag-inong tambal na lain, amigos na dyan. Hindi ko magpatawa o amigos. Isan o hindi niya makapalit o kinarton. Mupalat man dyan akong paris o kanang kada-adlaw tulo. Pagkasunod-adlaw tulo. O namik wata, palit o duwang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sasusasi, no?
2: Kuya Angel, di kan pagsugod ako ginom o amigos, huwag yun ko'y undang-undang, hantag garon.
1: Is that straight or good?
2: Oo, oh, na lang dyan ay akong bisaligan. Ay, ang butain ng kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot, huwag ka nang makita akong liog ba. Niyato ko dalito ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni Uan, Kirnahed.
1: Mahib, o. Oh.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya yung ako po yung sige, makapaminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat niya kay, siyempre, kuan na ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na, buyag. Uy, kanang, ako na lang galing makatrabaho rin sa balay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, rabog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na taro.
2: Na normal na, kanang akong diabetes. Murang magnawa na ba?
1: Okay. Anya, bago pa dyan na kwan, bago pa dyan nagpa-sugar, ito naging semana.
2: Oo. Oh. Oo, nagpa-sugar ko atong, di man ko nag-bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na, hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok pang kukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa rin
2: man, every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yun niya, wala na, normal lang yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ano mong...
2: Di na tayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
2: Nga, grabe, mura na yung naamig bagong ninyo.
1: Nga naman, gani, nga naman, nangota na si Idol Baby Say, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
2: Ang angkay, makakuan mong gugo, kanang makakuan ko ba nga, sa una katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit, nga, mura gapon kayo, gili mo itik, kay nila dito magamit si Aral, laging niwang nga kay, niwang kay ko sa una, nga mura manggugog ka ng, way kuan ba, kuon lang ang bana, at sunadlok na dali ko, basig ngayon taglain ang bana.
1: Pero karon.
2: Nga, grabe!
1: Nga naman?
2: Sa dagabiin, kamang!
1: Wala tayo yung dami mo?
2: Pisek niya! Pero, mura na, mura o kung kagakong lawat, panahon ni, mura na, 30 ka, 20, masakot naman, mura ko naman!
1: Tinuod gina itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
2: Gusto ko magbitaw pa niya! Kuyag lang po, uy, ganang ang amigos mo, yun nakaluwas na ho, tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya Angel, ang amigos, yun nakaluwas na ho, munang dilig dyan, undangan, istak sa akong pares, kay, kanaliging yaan ko firme, kay mamasahiro.
1: Lagi, daghan kayo salamat, kay 1 year na mga nagamit ang amigos coffee, tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
2: Ay, thank you kayo! kayo
1: pa yung ingin. Pagkakatuog. Pagkapinan na tugtunga sa sakong buga sumay.
2: Thank you, Lord. Thank you, Kuya Emblema. Maunag din ay pinakanindak na nadawat ng pinaskuhan.
1: Pagkapinan sa natugtungan, pagkapinan sa natug 2,000 pesos nga ka.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, yun?
2: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugyoy kanang mura. Pagkampanan bitaw sa kanang wala na paglaong bitaw. Pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik yung tanan. Kanang mabaskog ka. Mura bag, ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik. Mabalik tanan, ay ako na wala naman ako paglaong sauna. Kanaluwat man ko sa Amigos, man. Ako magpasalamat sa Amigos Kopi.
1: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo eh.
2: Ang nga kayo, dako mong hugay. Lalipay, manggugo kayo.
1: Lalipay, jaga kayo.
2: Lalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya. Si Junil ha, kung itong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Nagitay, sige, bitawid. Pangita, diri. Mahutlan man. Abot-abot na may dagang butika, no? Ganman, may gali atong December, nakapalit ni upat ka karton kay upat na lamay na bilhin among yurot, isa ay lang, utda, tuluray ninyo. Tuluray na palit yan,
1: no? Ito kayo pangalan mo, Vivian.
2: Vivian Labides.
1: Vivian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
0: Yes, dagan salamat na nay Vivian Labidi ha. Tataw ha, tataw kayong mga palangga ang maong testimonya ni Nanay Vivian Labidi kung unsa ka epektibo ang ato ang Amigos Coffee. Nga tongaran sa alas 8:14 oras ato dato sa maong kape ang atong Amigos Coffee, no? Mao na nga alang sa tanan nga naminaw dia. Ay namaglangan-langan palangga adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit palangga. Sa mo dapita karon na minaw para makakuan din, no? Makabirada din ta o Amigos Coffee mga palangga. Ang kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para sa tanan. Gikan sa Amigos Coffee, atong latuson ang atong Amigos Capsule.
1: Yes! Mayong unto or may adlaw ni mo di idol. Kisa itong pangalan doon?
3: Pangalan ko, Buyas, Carlo Bungkak.
1: Carlo Bungkak, no? Diha sa asa ginanyong lugar, Idol Cardo or Pari Cardo?
3: Taga Tutulan Dawis na, Kuya.
1: Tutulan Dawis, Bohol?
3: Yes, Kuya, yes.
1: Kuya. Yes, Tagbilaran mo. Tanda, Tagbilaran Bohol, no? Kay para klaro, kay mas ilado ni kaysa Tutulan Dawis, no?
3: Tutulan dia, tutulan.
1: Tutulan, murag tutulan, murag tutunlan dai. Tutulan. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako ha, kuan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom guno ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
3: Sige kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April itong inatag ka o ganang ko ano ganang sample na at the same time nakapalit sa ta sa Amigos Capsule. So muno ko yun akong di-try ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo pabuksulod. So pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom na ko murag na-feel na ko nga na ay something nagkuhan sa kuwang dito, ako ang digestion.
1: So, may mga na ako ng kuwang digestion.
3: Kay okay. Na pagkahumando ko ya, nakaduong ta sa CR, niya, moto, na-amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw, no? Nakita na ko nga na ay mga bula-bula.
1: Okay. O niya, niya. So,
3: may isa kuwang kuwan.
1: Gusto mo na? Unsa man na imong digestion nagbula-bula sa man nagdanag sabon.
3: Dili ko yan so murag feel ako kuya murag ga-detox to siya.
1: Nag-detox sa imong lawas. So yes. Pag sa to kami gut capsule gi-detox dayon ang imong bowel movement. Okay?
3: Yes, kuya.
1: Anya, sige, sige. Para yun.
3: Moto, akong hindi ko, ah. Maya, nakaroon ko, ah. Ang nakanindot na is, moto, murag nalami na ang pamati sa kuwang panlawas. Natay mga pamati-pamati po nung, ah. Usay, sakit na itong panlawas, sakit likod. Nga na. So, garon, namatikdan ako nga murag okay yun ang Higos Capsule, no? Kay nawa yun.
1: So, sa ato pa, idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
3: Yes, epektibo dito kayo yan, no? Kay tungod kay ang mga ingredients dito sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas ding complement pa yun. Tungod kay naali ko yung nakitang ingredients, naali ni siya ay vitamin C. So, which
1: yeah,
3: is...
1: Yan, naali vitamin C. So, naipangutaan na si Anli Pop ko, Idol Carlo, ikaw sa Anipap ko, kamusta ko nung imong manoy nga nakainom mo Amigos Capsule?
3: So, kung nagyapo ko yan, no, kaya nang nakanindot na nung, sige tag, well, nakainom tag Amigos Capsule, mura magsigig yung pangita ni ato ang kuan, ato ang kargada.
1: So, sige pangita, kisa may ipangita na, ikaw si Anipap ko, na si Anipap ko sa live siya, kinsa ko nung ipangita sa imuhang manoy.
3: So pagkakaroon ko yan, no, nangita po ba kita o gato ang kwan? Gato ang Paris? So,
1: ay!
3: Bati na natin yung mga nagpaminaw nga kwan.
1: Ay!
3: So, open na pa na kuya, open.
1: Open lang panawagan, Alipap. Gato ang Alipap ko eh. Open, so sa ato pa willing, yung sana, kanang willing to mingle ka karon.
3: Yes, kuya, yes, kuya.
1: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basiklahin mo, dial ni mo. Hi!
3: Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa itong Amigos Coffee, quality bestseller na yun ang coffee, no? Mga 2 years na good ko nagainom na. Apil ako mama, dugay na gayon nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule, kuya, bago pa na, pero na-amaze yun ko.
1: Yeah, so far no man ay pinakabag-o na to, pero sa usa lang ka blister ana idol nga mainom, maka sinati gyud nga do na gyud effect.
3: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na miss kay katong bula-bula day ang kuan ni ana explanation nino nga nag-detox na gyud na siya basta nay mga maapil sa imong hugaw, true enough yun nga nag-detox gyud na siya sa tong panlawas.
1: Yes, ningon si Juan, ningon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano may masabi ni mo, anak, Carlo?
3: Kuhan lang ko yan, no? So, ato araw man ang kuhan. Ato,
1: oh, ingon si Carlo, oh, ingon si kuhan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang na mo, kaya sa... Ito na mo, nag-comment kanina, inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule ni interview, dili ni Uyab-Uyab, ba?
3: Pinaw ko yan, pinaw ko yan. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule ko yan. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, ha, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
3: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule ko yan. So, until now, no, nag-inom da. So, nindot yun kayo. Saya itong nalita ka po yun. Makatog tal, malami sa limuhang tog. Usagin na sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom mag Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
3: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
1: Yes, talaga kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
3: Yes, kuya. Sa tutulan daw is buhol.
1: Yes, talaga kayo.
0: Yes, talaga salamat, Carlo. Yes, alang sa tanan nga naminaw, unsa pa'y gipaabot, o, diha, no? Tanan-tanan nga naminaw, diha. Ay mo langan-langan, ha? Amigos Capsule, proven and tested na kayo mga palangga. Ubay-ubay na, ubay-ubay na ang nagamit sa itong produkto. Huwag naapod si Tatay Naldo, no? Naaday si Tatay Naldo, diha. Tatay Naldo, mayong gabiin, ni wala Tatay Naldo.
4: Pinakadong recording ang... May adlaw gin mga palangga, no? Ari tadi sa may boundary sa ang baras kaga ano ni inang mabinay kaga kabankalan. No, so ari kasi may boundary dire kaga nabutan tadi si Sir nga Nalabayan tayo siyang nga pangapi sa nga Amigos Coffee. Sino kayo pala yung pangalan mo, sir?
5: Si Ananias Domingo Cuyanarda.
4: Domingo?
5: Ananias, Apir Baras.
4: Ay, oo. Isa na Domingo. Isa na siya ng mga palangga ka presidente sa nga ng peacemaker ako na PNP Force Multipliers. Na, si sir? Yung nabdan tadi siya nag-inom sa nga Amigos Coffee. Sir, dugay ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
5: Kuya, sa primero, mga kuha na mga isa katuwag at tunga na. Kay primero, intestingan ko lang kung daw nami, gid. Pero nauyunan ko, gid. Kay ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawak, nakuha gitanan, kagagnog, balik ko sa hubin. Kay 75, 76 na edad ko, pero daw na balik ko sa 40 kay tungod sa Amigos Coffee kag epektibo gid kag tested na gid ya kag hindi gid kamo magmahay ang mga bro ya kay nga ning tested ko na niya duha kami no sa wahon ni kag hindi na ko magbiya ni sa Amigos Coffee ti mga 200 na ni ka box subong no bakal namo mahal-mahal pero ginasustain na namo tugod nga epektibo kag hindi kag gid maginulsol ang Amigos Coffee ang Amigos Coffee epektibo kag tested na ginamo niya. Tegi na sige-sige na mo ni Subong.
4: Anong buto mo si Ingon, sir, nga nagbalik mo edad sa... Na Subong, 76, edad mo?
5: No, 76.
4: Anong buto mo si Ingon, sir, nga nagbalik mo edad sa 40 ang performance, sir, sa Uyab, sir? Anong pasada?
5: Ako ba? Kay magilamon ka, kisati, simpre kay pigado, tama, duko ka, pagka... medya ura, duroy ka na lang, hindi mauntay likod mo, pero Subong, tested na lang ako niya. Hindi naging magbiya. Di kay, ang dugo ko nga 160, may maintenance ko siyang una, ginuntatan ko na kay Subong 120, over 70 na lang. Kasi nagdubo na ako yung sugar, normal na. Kasi, wala ko pa doktor. So una, pirmi ko pa doktor, pero pag-testing ko sini, ilanan ni ka to, isang tunga, wala ko pa doktor. Kay, kapabipi ko pirmi, nag-normal. Wait, hindi pagiging madali-dali. Pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga ihi daw naglain, kag daw kalahin batsag ko. Pero siling sa amigo ko, nga sigihon lang. Basta mag-isa kabulan, hasta nga nagpila ng kabulan, hasta Subong, wala na ko sinabatyag. Sige na lagaw ko, huwag patay pamantayan.
4: Ay, may bagos mong sinaprokto ang Amigos Coffee. No, Amigos ka kapsul, huwag ka pa na siya katilaw ko na katilaw ko naman na, huwag pa.
5: Huwag pag-ed ko yan, Ard, kay ang ginamintin ko lang, Subong, ang inalang, ang sasilang gid kay ti, daw tistir na gid kayo.
4: Ya, ti, pero tisi nga, ti, kung may time ka, sir, bakal siya ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala, dahil sa may public market sa bantayan, may aradas kay Diday Makuryo, Amigos kapsul, try mo naman kung na, dipindi siya mo, no?
5: Ati, sige, sir, kay tilawan ko na, kag kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para nga balik ka sa 30 anyos.
4: Okay, si Sir Amerya, ang si Sir Amerya na mo, yung iyang mga customer ko, no, nagtilaw na si Amigos ko, kapsol kay kanami ko sa Amigos kapsol, kay kung kisa, agapas yung nasubat siya mga customer, hindi na kinanglan ko yan lang sa mag-inis, ilis ano na, mag-init sa tubig. Kaya mo na, gusto ni Sir Amerya, kapsol man iya, kaya... Inang hindi sa pag-init tubig, inom lang sa kunok na yun. Primo, yung pagalit ka tilaw, sir.
5: Huwag pag-init ko dyan, kay doon na anad, nakublang, timitirmos man ko, ti isa-isa ka adlaw, patatlo, ti magtag 25-25, 75, ti pigado man kami, kagalibod-libod nang sa wahom, pero makarecover lang kay, ti kung hindi mo na pag-ibak doon, nakadoktor ka, sobra pa man, pero na, yabrato lang niya, hindi ka pagpadoktor. Tistig man na iya.
4: Sige, sir. Nadumduman ko, sir, ang ambal mo, sir, nga naanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa naanad mo. Sa isang mga bata, yung, na hindi ka na blanay magpamana, blanay, kay may edad ka lang, blanay. Naari mo kami yung mga bata, masagod sa imo, nga mana kapagid. Simple lang ang batang naanay mo. Inya, mayo, kamo inyong mga anak, kaway ka mo manad. Sige, sir, salamat, good, sir, kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si Sir Domingo sa nga...
5: Apir Barasa, Ananias Domingo.
4: Ananias Domingo, no, isa ka
5: chairman.
4: At chairman sang peacemaker ako na PNP Force Multipliers. Salamat kid sir kag maayong

0: para mabatian mo sa aton ng mga pagpalamati. Kag masyer taman ang kayuhan nga nakatag sa imo sang Amigos Coffee.
1: Salamat, sir.
0: Eh, salamat man, sir. Kagamay nga adlaw gid sa aton tanan.
2: Yes, daghang salamat, no, dira sa Bantayan Kabangkalan. So ano pa ginaulat-ulat sa tanan nga naminaw, Hot FM sa Karkar. Daghang kayong salamat mga ka-Hot FM. Kay murag wala tayo igong oras di ano mga taga-Karkar nga naminaw diya sa atong Hot FM Karkar. Daghang salamat, Idol Turag Sui, ang atong gwapo diha nga Idol Og Tisoy. Idol Turag Sui, ang gwapo nga Tisoy. Ya sa tanan na, K5 FM. Ya sa si Kihor. Naridapita sa Kuan, naridapita sa may atani. Naridapita sa ya sa Tuburan. Ni Kuya Nald sa Bantayan Island. Padayon ta sonahan, let's go.
3: Hello.
4: Hello.
3: Yes,
4: hello.
3: Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
4: Sharon Catalan, sir.
3: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
4: Yes, ako diri sa Lamintak Norte, Madalien.
3: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
4: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
3: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
4: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
3: November last year, so habis ako mag 1 year that inom sa Amigos.
4: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
3: Ayay, nagkalain-lain sakit. Tagan eh.
4: Oo. Ma'am. Dakasi kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, pero nagkanti kong sakit.
3: Pila edad ni mo, ma'am?
4: 20 city, sir. 20 city.
3: Ito bata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa itong kalawasan?
4: Before, sir, una, ni atake gid, labi na ni atake ka itong, din ako kabarog, October, okay. So, din ako kabarog, niya nagka-edema.
3: Kung sa ikos, ma'am, anong din nagkakabarog?
4: Nagka-edema po, nang hukong ako ang, palapalapa, padong sa akong tuhod ng hukong.
3: Kung saan siya, hindi, ma'am, mo kaya idea da?
4: Edema is kanang manghupong, sir, kanang mutangbok siya.
3: Ah, bali, oh, dayon. Di na siya ko so, sa kidney problem, ma'am, like that?
4: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir, kay, na ko history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, na ko'y acute kidney.
3: Ayan, kay,
4: ako
3: madunggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
4: Oo, sir. Oo.
3: Dayan,
4: moto
3: dayan.
4: Siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
3: Mm-hmm.
4: Ni-try ko na niya, inom niya. Ni-inom ang tuwad ko. Basta isa lang ka sa shay. Wala nga, di sa mood niya. Sakit po. Moto, ang tungging na ako. Nag-introduce ako ang nga.
3: Inom niya mo ko sa kasya siya, ning samot siya sakit.
4: Oo, oh, niwala siya. Oo, oh, nisakit siya po mag-in.
3: Ning hatag siya reaksyon.
4: Oo, oh, oh, murag ibaldado ko sa akong lawas, ma'am. Ang ako sa nipalpit, kita akong dughan.
3: Okay.
4: Akong kabuhi, murag di samot, magrabi, kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman niya akong giinom
3: ako. Ah, okay, di ko na ni.
4: Oo, oh, di ko na ni murag, di ko na ni kauyan na ning kape. O sa nag-asing kape, ha? Matagin lang ko sa katang nag-introduce ako, nga. Ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nituo lang po. Kung ito, habang nagpadayon po, for 3 months iyong reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di-gunta na po ang kuan ang iyong reaction.
3: Taas-taas na yung reaction siya mong lawat, no?
4: Taas-taas kay siya, sir, kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
3: Kung saan mga sakit yung mga gawas atong ipaya, nakupong ka.
4: Oh, gawas atong sa kidney ako ang major disease na kidney. Nasaan ko'y ka ng ulcer, gastritis, matanapos na ko nga.
3: Ulcer.
4: Oo, ulcer niya.
3: Nasa di kay all ma'am.
4: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karoon ang kuhan. Nasagunan na niya sa nang kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
3: Irregular ang menstruation.
4: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa kuhan niya, at the same time, giayon niya ang akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
3: Ah, so na normal na siya, ma'am?
4: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
3: So, kaya, ma'am, so, wala na kay gipaminaw na okay na kay sige inom og Amigos 15 in 1 ma'am.
4: Ako kay nang nakatabang sa kaning Amigos sir. Oo, okay. Ako kay sa nakatabang gi mo ginisya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit nga daghang sakit kay ang sakit mo good word dili gid sa mamili nga kaidaran sa tao pares na ko oh, usad ko na ni nga problem ako ni nga coping niya sa kabataan akong edad daghang kikugon nga gipang mo dili lang sa katong mga ko nasa ko'y migraine.
3: Migraine.
4: Migraine.
3: Oh, migraine. Insomnia. Insomnia. Insomnia. Ka.
4: Oh, okay ka nang lang. Yung nung sagwa ko before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood ano ko, transfusion.
3: Okay.
4: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom nako.
3: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
4: Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir. Tuloy na kaayo kay taon. Magyoko-yoko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba. Pero karon ni, balik na ko sa point.
3: Ayan eh, balik na sa point.
4: Oh, oh.
3: Sige ma'am, no, so daghan kayong salamat mama niya. At least nindot kayong mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee ma'am nga yung react sa primero then soon nangawa lang ngayon mong ipaminaw si mong kalawasan ma'am. So Jake, advice ni ma'am sa mga listener na to karon ma'am.
4: Ang ika-advice lang ako sa mga listeners, i-recommend na ako ang kaning kapiha nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaano tag mahal-mahal jo tuod siya pero worth it naman kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
3: Ah sige sige sige. Thank you kay ma'am. Gisakit imong name once again ma'am, si Ma'am Sharon.
4: Sharon Catalan.
3: Catalan sa Lamintak
4: Norte.
3: Lamintak Norte Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you ma'am.
1: Adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon ning ato nga lungsod sa Tuboran din doon na tayo mahinabi nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuboran din siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting usa ka diabetikong tao no nga nagantos na sa iyang sakit so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee natabangan gyud taw siya. So, sir, payong adlaw.
5: May kanto sa.
1: Kumusta usa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
5: Actually, ang Amigos Coffee sa primero na siyang gintroduce sa kong asawa din ako nga paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili mayo, kay di man maya na ko ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga kong sugar is, ang level sa kong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani, pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan Amigos Cafe, before ko niinom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kay at the week, na ma-make it sa ng sugar, pag-testing na mo, ang akong sugar, nakukib down, yung 178 na lang. So, nasya, bigay, look, kakuan ba niya niya, kanang, maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya kaod kong bayo, mitas-tas o balik, pero kung sige yung inom, ang akong sugar is nang down yun.
3: Down.
5: Down yun kaya akong sugar is akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang muna nga, muna na akong gigamit yun.
1: Sa mga nabinaw karon nato, sir, usay imong ika-auhag nga to kanila?
5: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kung ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkuman, pagpacheck sa mo, arumay ba o aninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako magkaya ipikto. So

0: Oh, naroon nga ako. Usa na ko ka kanang nang isuporta sa Amigos Cafe o lahat ng pagsulti, Amigos User sa New Colon. Okay.
1: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga titsuran si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabinipisyo sa ato ka Bigos sa 15-in-1
2: skill. Barangay Langop Asturias, no? Nata din rin interview on usa ka user sa Amigos Skinny Herbal Coffee Mix. Barangay Langop Asturias.
3: Puro kuno.
2: So na diri si nanay no, ako ning nabalitaan nga naglisod do kuno ni kuan, lakaw si nanay. Unya naginom lang og Amigos. Kisay nga lang ni mo nay?
4: Felicita Narbasa.
2: Felicita Narbasa, pila edad na to ma'am?
4: 64.
2: 64 years old, so senior citizen na dai ni. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas ma'am nganong nagamit kag Amigos? Sa wala pa nga nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
4: Kung kapoy kay kung lawas do nga sakit ako mga bukog.
2: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Oh, dayon.
4: Pagamit na ko, murang na-apti ko, naulian ko. Akalakaw-lakaw ko nga ito pa doon sa babaw.
2: So, ato nga time, hindi na kakalakaw.
4: Buwan, mag-ngihi lang kung usap ko, diaper good ko.
2: Diaper na ka. So, bali...
4: Murag simana siguro ito kapin.
2: Simana ka kapin nga diaper. Okay. So, tibok ni mo lawas, na ikapoy dyan kayo.
4: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
2: Dili ka kabarog, no? So, mora to'y magibati na, dili ka kabarog.
4: Wamang ko'y gikuan. Wamang ko'y...
2: Asad. So, mo lang ito, dila d'yo ka kabarog. As in.
4: Akong ginanggot ako mga anak sus, ayaw ko ninyo data sa Dr. Giyod. Bahala, ari lang ko diri.
2: Okay. Kaya na'y, unsay, giinom ni mo ato na'y ang Amigos Coffee lang.
4: Oh, mara to.
2: Amigos Coffee mo giinom. Pila ka sasye mo nainom na'y?
4: Hindi, kuan, paano ito? Tulo. Tulo pa ito ka sasye ako na kuan, mora na ulian ko.
2: Tulo ka sasye, na ulian na ka sa imong pag-inom. No, so dili ni mo ma-explain kung unsay imong gipaminaw basta mao lang to.
4: Oh, mao lang to.
2: Imong lawas.
4: Kay mura bitaw ko, mura bitaw ko murag nalimot na ko, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba.
2: Nalimot na ka sa imong kaugalingon. Asam lay ka padung adto sa world.
4: Mao ang nag duaw diri sa ako adong, wa gyud sila mo to nga maulian pa ko.
2: Grabe gyud itong kahimtangan
4: ay. Igagaw na ko sa igagaw sa kumbana. Oh. Na, zina, ay akong apo, mo'y tikwan di rin ako niya, akong anak isa ni uli di rin, mo'y nag-atiman ako.
2: Mga pilato ka, simana ang lubog ni Monay.
4: Matasapit maduha ta, no?
2: Duha ka simana, no? So bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.
4: Ah, mangihi na lang yun kung anong kuan. Diaper.
2: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin eh, mangihi na lang ka sa saog.
4: Mangihi lang yun ko sa saog. Dugay man kay ko, di man ko kabarog, dugay man ko kabarog ana, dugay kay mura to ato, naumsak ako ato.
2: Ay. Dugay kay kabarog nay. So karon ay okay na.
4: Okay na ko.
2: Kusog na mo dagan.
4: Wow, di pa kadagan kaayo.
2: Pero makalakaw na, makalaglag na.
4: Makalaag na ko dito sa
2: bangon. Naulian na kasi mong kogalingon.
4: Naulian na.
2: Naulian na. So ay mong giinom nay, unsa nga product si mong giinom ato?
4: Amigo.
2: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay?
4: Tatrain ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
2: Tatrain ta mong palit. Uy, nakakadiri sa langob. At ka magpalit sa Santa Lucia.
4: Kayo mo ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingon nay mo suway ka ka anang
5: Amigos.
4: Ingko, unya asa man ka ko palit ani dong yung siya silingan ko no nila na ah. Mo to akong ipada sa iya nga ladi sa kodong kay bayran na ka na ko dire.
2: So palit tulo ka siya siya, tag 30. Mauro tayo nakapaayo ni Muray. So kung idapa ka to sa ospital, impas.
4: Impas pa dito.
2: Nababas 30 pesos na.
4: Ako gingnan, ayaw yung kunin yung dad, dito sa ospital. Bahala ari na itong balay.
2: Sabi na yung paminaw, naglubog na ka, nag-defer na. Dahil tulo na ka sa singa, amigos yung inom.
4: O niya, kanto taro, nag-inom. Sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro naulian ko.
2: Naulian ka, pag-inom mo sa tulo. So, unsay kasulti ni mo na sa Amigos Coffee na itong mga silingan. So, epektibo bang Amigos na?
4: Nagpasalamat ko sa nai Amigos Coffee. Naulian ko.
2: Okay, so mga testimony ni nanay.
4: Felicita Narbasa.
2: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langob, Asturias, no? Purok. Kung sa ganyan, puro ka din na, puro uno, no? Okay, so daghang kayong salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos, ha? So ang inom ni nanay lang ng Amigos Coffee, hindi na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nga matod pa ni nanay sa atong interview. Nga kung wapay diaper, ha, nangihi, nagit siya sa banig. Kung niya, ang mutanaw ni mo, Antonay, nga time, nagluda dyan, nga pildi, nagyaga.
4: Oo, oh, nag... pil din ako ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Dire ni duaw ingon si Onset so klaing yun kabuhi na ako ni mo piloto huwag ka pil digyot ka. Asa pero, akong anak atong nagbantay na ako kamagwangan na ako to kuno sila pil di ko ay.
2: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa Amigos Coffee. Okay so dagang kayong salamat mga langga imagine ha. Salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa singa. Naglubog, nagdayaper si Nanay. Tumakan mo?
4: Felicita Narbasa.
2: Felicita Narbasa. No? So, morning yang kahimtang niya karon. Maayo na kay mulakaw-lakaw makikistorya na nato lang gaano niya. Fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kay salamat no. Nanoka diri
3: sa. Bro, mas nga pod na si mo, bro.
5: Nga manyapon man da.
3: Ba, taga din gani ka, bro.
5: Diri malinaw dos, bro. Balintaw, barangay Balintawak.
3: Balintawak, Eskalante.
5: Eskalante City, bro.
3: Ba, pilay mo edad ya.
5: 51 na kusubong, bro.
3: 51 na kusubong. Tigamitan ka na, Amigos Coffee.
5: Oo, bro. Mga sobra na guro. 1 year subong.
3: 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tiga, kamusta? Ano ginabat? Tiyag mo nga nagamit ka, Amigos Coffee, how?
5: Adamo, batya ko. Likod kagawa kagang budlagit. Ng kagahon lang sa imo pagbangon. Ng imo likod, vertigit.
3: Nga, kasakit likod mo, bro.
5: Oo, likod kakilid.
3: Kakilid, hindi ba dala pa hilo sa misis ha o sa migat ha?
5: Ay, hindi no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
3: Madugangan balda? Tay, kamusta pag ikaw mo sa Amigos Coffee, ano natabo iya?
5: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dala mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagalik-balik siya, kag ma... Nami man permisaka kapayas.
3: Bote, ano ang sakit sa mulikod na dulagin?
5: Ah, wala na. Okay-okay na. Damo-daan din lo brown sa siyap. May pintura sa kagkuhan ng madirepair daan. Kanika.
3: Ah, ga madirepair ka sa salakyan? Eh, amo na ginainom mo ang Amigos Coffee.
5: Oo, oh, naguntat mo ko gani. Inom nga berna. Hard kay nasiguro kong Amigos Coffee.
3: Ginasiguro mo na. Instead nga mag-inom ka sa mga ilibnon nga makaubog. Ang Amigos Coffee na ginatira mo?
5: Oo, amo na ginapukusan ko sa buong kay...
3: Okay, amo na eh. Ako, di mo, garantisado?
5: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
3: Ano?
5: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang Amigos Coffee.
3: Dako-dako kayo mabulig. Di. Di kayo ito nyo, Balintawak, Eskalante, no?
5: Oo, Balintawak.
3: Isa, bawo, grabe, no? Di, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo gay gabas ko kaged.
5: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang Amigos Coffee kay ang imo bala gina ubradlaw adlaw pagkagabi daw lakyo kay katama pero kun maka Amigos ka daw saway lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag.
3: Bo, te gabas ko gid baskog.
5: Oo, maayoy kayo, dako kayo na budig sa akon ang Amigos Coffee na.
3: Dugay ka na gamintin siya na?
5: Oh, dugay-dugay na. Ta, mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na na-dra.
3: Bo, damo na eh.
5: Oo, damo na, 63.
3: 63. Ikaw na nagainom?
5: Kisa kung may ari ni Malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila panagsalang kay gapangakigmas meses kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
3: Okay, yun. Kasi may isip mo, gaino man?
5: Oh, gaino mo sa kong gabi, kisa, nga, tayong tulog, mga pagkakuan na yun.
3: Bakit hindi ba katulog yung misis?
5: Okay, gusto mo ang guro mabato man eh.
3: Mabato man po, grobe. Diba, ilang edad sa yung misis, oh?
5: 47 pa na sa?
3: 47, ikaw, 51. Oh, okay yun, ano mambal mo sa nagapalmati isubong o kikinig Amigos Coffee ta?
5: Ang saway isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa Amigos Coffee kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, makabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng Lubrown sila misis.
3: Wow! Kaya rin galing ni Brown, adlaw-adlaw. Grabe, ginadlaw-adlaw mo na galing mo, Mrs. Bro.
5: May isa, may dirbe, hindi ta ka absinan tagi na sila kay may diabeta mo.
3: Ba.
5: Adlaw-adlaw ng lubraw sila misis.
3: Wow. Ngayara gali lubraw na adlaw-adlaw. Grabe ginadlaw-adlaw mo na gali mo misis, bro.
5: May isa, may diabeta. Hindi ta ka absinan tagi na sila kay may diabeta mo.
3: Ba. Grabe. Kaya napilagin ka

0: Ya panghimo sa sarayon.
1: Pati, sige, sige. Okay, salamat kayo, Brad.
0: Ah, sige po.
1: Sino nga nito pangalan mo?
0: Dudoy Orulan, bro.
1: Dudoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
0: Ah, sige po.
1: At isamot na mo, ganyan, salamat, ah.
2: Yes, ma'am.
3: Poblacion.
2: Poblacion sa Talipon. Gino'y pangalan to, ma'am?
3: Nelly Gulyudo Bungato.
2: Tagadiha, dito, ma'am. Tagadiha, dito.
3: Oh, dito siya ko. Nato ko mong residence dire. Napo ko itindahan nga gamay.
2: Naapo itindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta na ba? Mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta man ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba katatong ipaminaw, ma'am?
3: Kung nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
2: Ah, katawa ko talaga, Amigos?
3: Ito akong tiil nga magbinhod.
2: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawahod.
3: Oo, oh, nawa. Oo, oh,
2: may nawa, ma'am. Ang tiil o lang binhod?
3: Binhod, hindi ka lang, ka na ba, ilakaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, man.
2: Okay, sa pag-inom lang, eh, pila mga kaadlaw na ginom mo, Amigos Coffee, ma'am?
3: Almost 1 week.
2: Almost 1 week pa na nag-inom sa Amigos Coffee. So, dahil, ano na siya yung mga epekto sa ibuhang kuwanan sa ibuhang paglawan.
3: Oo, oh, nana. Yan, na normal po gatong ihi bitaw sa?
2: Ah, okay nga naman.
3: Pangihi?
2: O, dali tayo mong pagpangihi sa una, ma'am.
3: Tapos, sige, bato rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
2: Ah, so, ato na yung mga nag-amigos, ma'am. Sumsum ka, mangihi ka na gabi.
3: Oo. Matagal ako hapit mo hinom ng tubig, isapoy batod.
2: Ah, disturbo kayo mga noya. Sa inyong nagkakamigod kopi, nakontrol lang yung upang ihi-ihi ka na gabi.
3: Oo, nakontrol lang. Oo. Murag na normal na ba?
2: Na normal na siya. Pila ka ni edad na to, Ma'am Nelly?
3: 58
2: years old, okay. O niya, ma'am, kung sa pala ay natong ika-share sa aming good copy. Akong balita niyo, ma'am, ilang sindira, ma'am, no? High blood, ma'am, no?
3: Oo, kani ako tinirahid na dyan, ako din si Biging na suway lang dyan, ani, wing, kay, ba't yun pa di ay, di nakamag-maintain kung tambal, kay, kung ka nang dyan labad, sige, labad siya, oo, narang-arang man ko, no?
2: Narang-arang?
3: Kung siya, pasultihan, sir.
2: Ah, sige, sige, sige, ma'am, palihog ko nung hatag niya, ma'am, para ato dyan lang matawag interview na yung kauban niya. Hello?
4: Hello, sir?
2: Ah, yes,
4: my good morning.
2: Ito'y pangalan to, ma'am?
4: Si Ruina Manatad, sir.
2: Ruina Manatad, lumansan sa taga-Talibon, Bohol.
4: Oo, sa magsaysay Talibon, Bohol.
2: Ay, okay, ma'am. Pila edad na to, ma'am Ruina?
4: 45, sir.
2: 35 years old. May gani kay wa na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Kung sa ipaminaw ni mo sa lupang lawas, ma'am? Katawa pa ka nag-amigos coffee.
4: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wa gani ko ma-vaccine kay tungod sa katasang dugo.
2: Mayroon sa tayo.
4: Ano niya? Pag-abutan niyo yung Amigos Coffee, agipakon kong ate.
2: Di pa inom ka, ma'am?
4: Oo, oh, dya. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
2: 3 days pa? Sukat pag-inom ni mo?
4: Oo, oh, dya. Kalis kino, na tingako primero kay... Ahong ini, baka ni Yellow.
2: Yelo, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay?
4: Yeah, oo, oh, mo, ma'am. Da...
2: Ah, sige, ikay sa lay tayo, ma'am. Sige, go.
4: Kanang, bitahat lo, dudawa na, gawang katugon, kanang murag sila ni kong kapoy ba?
2: Okay. Ay, mong, ay, mong blood pressure, ma'am, kamusta man?
4: Oo, oh, mo na, sir. Niyos ko sa gawang BP.
2: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
4: Na, mabo mong 200, sir, over 180.
2: 200 over 118. Lumang naman din naglaban ni mong ulo.
4: Oo, labad kayong ulo, sir. Kanang, basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay kong ka-absent, dire?
2: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung nakibra niya.
4: 160, sir. Over 90 na lang.
2: Wow! Katalisyon, ha?
4: Oo, oh, kalis ginoo.
2: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at oh. Least, no? At least, dili na siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180 niya. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, usay ka sultini mo sa Amigos Coffee, ma'am, makatabanggit sa to ang panglawan. Alam sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon, ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am, matunggan ka nila. Kaya, exclusive, ma'am, gini sa talipon, kay nani sa inyo, ma'am, live sa ka karon, ma'am, sa... Ahat FM to Bicol, Bohol. So,

0: sa ikatulpi ni mo sa tanang naminaw sa duha ka istasyonan karon.
1: Ah, gahaw lang ika sorti seno nga mugabit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
0: Okay, no. So nakatabang jud ma'am sa tanan imong gipaminaw sa imong panglawan.
1: Oo.
0: Ay, daghang kay salamat ma'am Rowena. Kalihok ko ni ma'am Nelly, ma'am.
1: Oo.
0: Hello, ma'am Nelly. Hello, ma'am.
1: Hello.
0: Ay, isdaghang kay
1: salamat. Yes, good morning.
0: Ha, so, mga ilang ko ni mong ma'am, unay ikasulti ni mo ma'am sa pinatibukha, kanina oran sa Radyo Bandira, ang Hot FM. Unay ikasulti ni mo ma'am
1: sa Amigos Coffee. Ipon ko nila nga magdamit yun sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko diri baligya, sir, by cartons na nang ato ah.
0: Ay, dagang salamat. So, karon ma'am, nakanindot, kay nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
1: Oo, oh, oo. Oh. Tinood yun, sir. Nagkwanto ko sa akong mga brothers and sisters nga ako gano'n sila papalito na. Ako silang istorya nga akong mga isuntuan sa Cebu, akong gipahibaw nga mauna kay diabetic man to sila nga arthritis yun. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
0: Okay. Sige, ma'am, Nelly. So, nagagay, salamat. Okay, okay. Nagagay, salamat, ma'am Nelly. This is a public market sa Talibol.
2: Ang ito nga rin yung mapakaralan.
3: Oo, oo.
2: At ito po nga, ano ang resulta? So po nga nag-inom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rin yung makong puki na siya.
3: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na nga sila nga sa una nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang dayon sang ano sang ginabawalan. Te okay lang makalakat kuya, wala problema.
2: Why ka naga kalamang kung magsuol ang imong rayoma?
3: Ah, wala na.
2: Ano ang imong gininom na pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayog imong rayoma?
3: Amo ni gani ang Amigos Coffee nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig makasabat sa akong problema. So na-observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una dati budlayan ko disposal magpupo.
2: Amo gito ito dugay ka makapamuson pastor.
3: Oo, gaabot nag 3 to 5 days minsan so
2: problema ito. Grabe to pastor, so sa isa ka semana kay isa ka lang mamuson.
3: Oo. Budlay.
2: Budlay gid.
3: Hindi lo bisan si Mrs. Amo na ang problema sa ang
2: ay mamakot ko lang pastor ati subong isa isa. Pati subong ko kinang para muson mo.
3: Ah, okay na. Okay, once nga makagamit ko sa Amigos Coffee taway ah. Walang kahirap-hirap.
2: Wow, grabe gid. Nakabulig gid gali sa imo ang aton nga Amigos Coffee.
3: Ako gid ang bulig sir kay dati ga.
2: Pero may isang katanungan pa ko pastor ah. Ano lang, atin natin to, kasi ano, pilan yung edad mo? 55 years old.
3: 55.
2: 50 ka naman, virgin eh. Si ang imo to nga tuhod, gahurupag sa rayo, ma.
3: O, sa nga uli ni nga na kondisyon na, ti okay gidya, sir, ang na-repair ang mga problema, bla?
2: Na-repair, gaya? Sige, sir.
3: Hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano. So, dapat hindi lang basta-basta nga maggamit.
2: Ay, sir. Ano subungan mensahe mo sa nagapalamati sa aton? Kasi live na karon sa Spirit FM. Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuskon? Ano ang mensahe mo sa ila na gamito ng Amigos Coffee?
3: Ate, sa sabor pa lang siya, swak na swak gidya, nung maayo gid sa panglasa. Tapos, itry lang nila. Ako lang nga ma-advise sila, testingan lang nila. Sila na yung maka-observe siya sa result sa Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton sa Amigos Coffee in 1 week. Obserbaran na nila. Basta sundon lang nila instruction kung paano maggamit. Isa ko dati, sir, ang problema ko, nag 98 kilos ko, so in-try ko nga magbawas.
2: In other words, nagpa-slim ka man, pastor?
3: Ate, pwede, gindi pala mo dati.
2: May pamangkot ko, blama, may pamangkot ko. Ito na, ano, kaya nga, sa

0: at nga no may pamangkot ko sa imo. Suod na hambal nila nga kun ang lalaki daw magdako ang iya nga buyon, si Junjun nagagamay.
1: Ate yung mo ginay, budlay pagkita na, budlay lang daw, sir.
0: budlay lang daw.
1: Kaya dako buyon mo, budlay. Kita ko problema dati, hindi ko katakot sa sapatos ko, pamalamalas ko ka mag-antista ko sa sapatos ko, kaya bunggo ang akon buyon sa tuhod ko.
0: Ay nako, yan na. Dito ka, basket pastora sa inyo nga oras, ha?
1: Oh sige, salamat siya. Ano lang nakon sa mga, kwan, sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sa sila lang na yung maka-observe ko na no, ang results ng amigos ko sa ila.
0: Ate, damo-damogin ka, salamat si Pastor Alan from Tapas.
1: No, sige, sir, salamat
0: kita. Salamat kay Pastor Alan, ha?
2: Yes, damo-damogin ka, salamat, or daghan kayong salamat sa mong mga testimonya. So, unsa pay gipaabot, ha? Tara, let's! Ay, namag lang ilangay, adto na sa pinakaduol nga mga butika o pharmacy asa mo dapita na minaw. Yes, wala na tayong oras. Daghan salamat, ha? K5FM sa Siki Huar, dagang salamat. Bete Radio sa Tuburan, dagang salamat. O ni Kuya Nald. Dira sa may Bantayan, Kabangkalan, dagang salamat. O maayong gabi isa tanay.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1. 98.1.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kuya, kainan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
5: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Gipangingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID. Alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Gipangingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
6: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
5: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmablus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
6: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
5: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
7: Start your day on a fantastic note.

0: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
1: Ang kasing ala na to, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Oh, mamunching, munching mo hangga? Mamunching, nitangas kami dire sa inyong lugar dire sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nyadili na, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi mo nakapuyon, dahi ka?
2: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am?
2: Okay na.
1: Oh, sige, salamat. Ito yung alam niyo sa ma'am, Monching?
2: Monching.
3: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita nang lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala o sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawas sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Pirming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag, ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita ug ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makit-an nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardiya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog ug dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo ug mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung naay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardiya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
5: Start your day on a fantastic note.

and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ang mas pinaganda. Mas pinalawak. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 89.1 BT Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tatay Lois, Lechon at Lechon Belly Oga Liampo. Nagribay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay-lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay-lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauhaw.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compact.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop og bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
8: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
9: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
14: Start your day on a fantastic note.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa panahoton kayo niya. Diyan siya reklamo, sakit yang kalawasa, kung yung kuto-kuto, or sa kabuyon. Ako nga sulay, may kaplaso. Ang taon, mga 5 minuto, sir lah. Minuto kung kuha niya plaso. Salamat niyo kung ako. Kaling Herbal Oil, tayo. Mamatay, kitibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma goodbye.
3: A product of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Start your day on a fantastic note.

0: DK.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibong magkontak pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunig ka mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
6: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
8: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
7: malunggay, paligon sa imong immune system,
8: tubo, natural energy booster,
7: ginger, panguntra sa inflammation,
8: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Lives for life.
9: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay ug kung unsaon pagbangon ug tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod ug lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit og brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan og lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras og panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon og pagdala sa emergency go bag.
4: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GAPS project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
10: Vitron, subok na!
11: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinuod jud nga. Dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog, pamalit na mo. Kay stable jud siya kayo sa bata.
10: Vitron, subok na!
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: Start your day on a fantastic note.

0: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamahing adlaw ka rin tanan. Welcome sa ato ang pagpanaguban. Ano yan apod kining atong kasika sa panglawas? Hatod ka na ito sa mga kumabutoon sa SED Marketing. Ang tighimo sa ato ang mga produktong herbal nga napamatudan. Habi mo igalagisoon ang atoang lawas no kung atong kumpiyansaan. Delikado kaayo nga makasinati na yun mga dinagko ang mga klase ng mga problema sa lawas. No? Ilabi na yun ka itong mga kaigsoonan na itong adunay mga bisyo. Ang nagunang problema sa mga Pinoy, mga igalagisoon, kanig yung pagpanigarilyo. And pinagi of course sa atoang stiff nga taxes, kanib itong sobra ka-stricto ng mga requisitos alang sa atoang sigarilyo. Mahal, no? Mahal kaayo. Og kung imo sa taon mga igalagisoon, na bagya po yung mamalit, gumikan kay tawag na sa ilahang kalawasan. Dili na ikadinay mga igalagisoon nga kining sigarilyo. Pag mo penetrate na kining sa imong kagalingon, no, maanad na imo hang lawas, magpangita na ka, murag addiction ba sa panigarilyo. Nya lisod kayo ni buhian, no, klase nga bisyo. No, mangita kag mga tao nga manigarilyo hay kaniadto din nangundang. No, ang pangutan o ang pangutan na ginimog yun sa nimo pagundang, ang regularly nga ginistorya nila, kanag yung gihadlok na ako akong kaugalingon. Kaduha, kanang siguro ni sinati o mga dinagko ng mga problema na dayon sa lawas, no? Kaya kanimong kung pagpanigarilyo igsoon, delikado kayo nga kung panalitan ikaw, mahiligon kanini, posible kang magsinati o ginatawag na to nga COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Sa kamatang sa balatian, mga igalag igsoon nga diin, ang imong kalawasan, no, mag-angko na sa pagpanglisod sa paginawa. Munang lisod kayo ang pagpanigarilyo nga himuon nga bisyo. Pero mga igalag igsoon, karong adlawa, atong pag-iisgutan kining milagrosong haplas na to, ang atong SED Liniment Oil. Ang atong SED Liniment Oil mga higalag igsoon na doon na kanin siya tulog ka mga sangkap nga napamatundan nga maayo kayo kaning methyl salicylate, kaning camphor o usab menthol. Tulog ka mga sangkap sa SED Liniment Oil nga tinuod gayon nga maghahatag o alibyo. Kumikan kay ang pagsangkap nini, no, dili susama sa uban nga init lang, oily, no, greasy. Kaning atua is purely nga inighaplas nimo, makita nimo nga mapapas ni mga pagkataod-taod, mawala ang katong greasy effect niya, no, katong oily feeling. Tungod kay manulod-sulod kini sa itong mga kalawasan. Pinagi sa itong mga skin pores, diretso kaning muadto sa mga apektadong areas na ito. Munang makatabang kini siya sa mga bisan unsang matang sa mga problema na ito sa lawas. Bisan pag kaning pagkalipong. Kaning dizziness, normal kaning reaksyon sa itong lawas. Silabi na kung adunay mga masinating problema ni ini. Ang dizziness, usa kaning reaksyon sa ito ang bodily system, nga diin na muragag mubati nga makuyapan, no, woozy or kanang weak o wobbly ang imo ang lawas, and then feeling nimo nga kanang imong tibok surroundings gatuyok, no, or magagalihok. Tendency niya na mga igsuon murag kagkasukahon, muna siya dizziness. Ang maayong nga pamaagi para matabangan ang dizziness mao ang paghapla sa atoang SED Liniment Oil sa atong temple, kanang kilid na to sa atoang mga mata og dalungan, kanang atong atungana niya na ay murag slope ng atoang part sa skull. Muna

atong hiluton. Plus, hiluton po nato ang atong agtang gamit ang Sed Liniment Oil o usab ang tangkugo. And then, para mas maalibyohan pagintagdali para sa ato ang problema sa pagkalipong, aplasi po ang imong dughan sa ato ang Sed Liniment Oil. Kagani Sed Liniment Oil, aduna kani aroma or baho or smell nga nindot kaayo nga makatabang yun sa pagtangtang sa pagkalipong nato. Kunang ko ikaw isuon, aduna manggali kay mga problema pareha sa kalawasan timani kanunay nga aduna kitay pagtabang kaninyo, pinagi sa ato mga produktong herbal sa Sed Marketing. Bisan pagalig dizziness or kaning pagkalipong, matabangan. Ang tubag niya na Sed Liniment Oil. Aplasi lang ganang agtang, temple, tangkugo, ug dughan. Ug usab simot-simhota ang baho sa ato ang liniment gumikan kay kinisya dakog ikatabang sa ato ang kalawasan. Ginama kini sa Seed Pharma.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto, makaligpas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga bagong balikatan para sa kapwa pag-unlad ng Pilipinas at Singapore. Tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Lawrence Wong.
4: Headlines.
3: Digital infrastructure at healthcare services sa bansa. Patuloy na pinalalakas ng Administrasyong Marcos kasunod ng pagkikipagpulong sa Pangulo o ng Pangulo sa mga investors sa Singapore.
4: Headlines.
3: 20,000 police personnel handang ipakalat sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos ayon sa National Capital Region Police Office.
4: Headlines.
3: Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos, rehabilitation ng mga fish forts sa iba't ibang bahagi ng bansa nagpapatuloy.
4: Headlines.
3: Pilipinas, lumalakas ang pag-export ng sariwang saba sa New Zealand. Ikalawang shipment muling sinagawa.
4: Headlines.
3: Issue ng confidential funds ni Vice President Sara, isasalang na sa impeachment trial.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Webes, July 16, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'ng tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga bagong balikatan para sa kapwa pag-unlad ng Pilipinas at Singapore, tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Nakapulong na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa Istana sa gitna ng nagpapatuloy na 3 araw na working visit ng Pangulo sa Singapore. Sa pulong, binigyang diin ng 2 lider ang pananatiling matatag ng samahan ng Singapore at Pilipinas at upang isulong pa ang kooperasyon sa iba't ibang mahalagang sektor. Tinalakay rin ng 2 lider ang pagpapalawak pa ng kalakalan sa pagitan ng Singapore at Pilipinas, pag-take advantage sa mga oportunidad bunsod ng artificial intelligence, pangyikayat sa mas maraming mamumuhunan at pagpapatatag ng kolaborasyon sa health at social development. Nagkasundo rin ng 2 lider na buksan ang mga bagong bilateral agreement na pagkikinabangan ng kapwa mamamayan nito, habang nagbigay ng commitment ang Singapore at Pilipinas na magtulungan sa pagpapanatili si ASEAN region bilang isang mapayapa, matatag at mayabong na rehiyon na mayroong maraming oportunidad para sa mga mamamayan nito. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Administrasyong Marcos ang digital infrastructure at healthcare services sa bansa kasunod ng pagkikipagpulong ng Pangulo sa mga investors sa Singapore. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Singtel Group, Globe Telecom at Ayala Corporation. Tinalakay ang mga hakbang upang mapabilis ang digital transformation ng Pilipinas at makahikayat ng mas maraming pamumuhunan na magpapalawak sa digital connectivity ng bansa. Pinahayag ng Singtel ang patuloy nitong pagtitiwala sa merkado ng Pilipinas sa pamamagitan ng pamumuhunan nito sa Globe Telecom. Gayun din ang pagpapalawak ng operasyon ng NCS Philippines na isang joint venture ng NCS at ng Yondu.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ayon naman sa mga opisyal, lumaki na sa mahigit sa 1,200 ang workforce ng NCS Philippines mula sa 1,500 employees lamang noong ito ay itatag. Pinalakas din dito ang kakayahan ng bansa sa larangan ng digital technology, cloud computing at artificial intelligence o AI. Patuloy din ang pagbuo ng mga data center ng ST Telemedia Global Data Centers sa Quezon City at Cavite. Inaasahang magpapalakas ito sa digital infrastructure ng bansa, lilikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at magbibigay ng dagdag na suporta sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binalitang patuloy na pamumuhunan sa healthcare sa Pilipinas ng isang Singapore-based investment firm sa gitna na nagpapatuloy na working visit nito sa Singapore. 10,000 trabaho inaasahang malilikha. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bunga ng pagkakapagpulong nito sa mga opisyal ng ABC Impacts, isang Singapore-based investment firm na nasa linya din ng healthcare. Sa Facebook post ng Pangulo ay binahagi nito ang patuloy na paglalagak ng puhunan sa Pilipinas ng ABC Impacts sa larangan ng healthcare sa pamamagitan ng pagkakapagpartner sa AC Health ng Ayala Group. Ayon sa Pangulo, magbubunga ang partnership ng expansion sa hindi bababa sa 10 ospital, 300 clinics at 1,150 pharmacies sa buong bansa pagdating ng 2027. Lilikhaan niya ito, sabi ng Pangulo, ng 10,000 direct healthcare at retail jobs para sa ating mga kababayan. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng ABC Impact at Temasek Trust Ecosystem upang talakayin ang mga programang magpapalawak sa healthcare services sa bansa. Muling tiniyak ng ABC Impact ang suporta nito sa patuloy na pagpapalawak ng AC Health matapos itong magkaroon ng minority stake sa kumpanya. Layunin ang kanilang partnership na mapabilis ang pagbubukas ng mga ospital, multi-specialty clinics, retail pharmacies at iba pang mga pasilidad pang kalusugan. Inaasahan na sa pamamagitan ng mga bagong pamumuhunan ay mas maraming komunidad ang magkakaroon ng access sa dekalidad na serbisyong medikal at iba pang pangunahing healthcare services. Ayon sa pamahalaan, healthcare ang inaasahang lilikharin ang pagpapalawak ng AC Health ng libo-libong trabaho sa healthcare at retail sector habang pinapalakas naman ang isang mas efficient, mas accessible at mas matatag na healthcare system para sa mga Pilipino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mas nakatutok sa trabaho at hindi apektado ng numero na lumalabas sa mga sinasagawang survey. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
7: Report. Binigyan din ng Malacañang na trabaho ang focus ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi ang numero na lumalabas sa mga isinasagawang survey. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagtaas ng satisfaction rating ng presidente sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon kay Castro, nakasentro ang atensyon ng Pangulo sa pagtatrabaho at maipaabot kung ano ang dapat na maipaabot sa ating mga kababayan. Kung mayroon na yung lumabas na survey na naman sa susunod na buwan at ang resulta nito'y bumabaman o tumaas ay isang tiyak. Hindi apektado ang Pangulo ng numero. Ang gagawin lang niya ng Pangulo ay tuloy-tuloy na trabaho at wala sa isip ang makapagbakusyon man lamang. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nasa 20,000 pulis handang ipakalat sa ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa National Capital Region Police Office. Ang balita atin sa atin ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nasa 20,000 na police personnel ang ipapakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa buong Batasang Pambansa Complex sa darating na ikalamang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, sa nasabing bilang ay ipapakalat ito sa iba't ibang bisinidad ng Kongreso, kabilang na rin ang iba't ibang lugar sa Metro Manila. Dagdag pa ni Asilo na may ide-deploy rin na Civil Disturbance Management upang magbantay at mag-control sa anumang pagtatangka ng kilos protesta ng ilan nating mga kababayan. Muli naman siniguro ng NCRPO na patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang tanggapan at ahensya ng pamahalaan para masiguro ang maayos na paglalatag ng seguridad ng sona ng Pangulo. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office NCRPO sa Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Maayos na pagsasali ng kapangyarihan bilang pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinawi ng Armed Forces of the Philippines sa pangamba magkaroon ng leadership vacuum sa nakatakdang pagre-retiro ni outgoing Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayon sa AFP sa pamagitan ni Colonel Francel Margaret Padilla, may nakalarag naman silang sistema lalo na kung wala pang mapipili ang kanilang commander-in-chief na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa sandali, wala pang permanente may tatalaga pagsapit ang pagre-retiro ni Browner sa Hulyo 21, agad na nagtatalaga muna ng isang officer in charge. Paliwanag ni Padilla, hindi maaaring matenga ang operasyon ng AFP bilang isa sa mga pangunahing ahensya na nakatutok sa pambansang seguridad. Sa kanyang panig, sinabi naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na nananatili matatag ang chain of command sa gabay ng doktrina, rules of engagement at mga panuntunan sa hanay ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang rehabilitasyon ng mga fish ports sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naglaan ng pamahalaan ng halos 190 million pesos para sa pagtatayo ng 2 makabagong municipal fish ports sa Davao del Sur. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng pangisdaan at seguridad sa pagkain sa bansa. Layunin din ang post-harvest losses o layunin din ng mga bagong fish port na mabawasan ang mga post-harvest losses, mapabilis ang bentahan at distribution ng isda, gayon din upang makahikayat ng mga mamumuhunan at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga manging isda. Ayon kay Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, mahalaga sa modernisasyon ng industriya ng pangisdaan ang pagtatayo ng mga makabagong pasilidad upang mapahusay ang paghawak, pag-iimbak at paghatid ng mga produktong isda sa pamilihan. Kabilang din ang pagtatayo ng trading hall, bodega, administration building at iba pang pasilidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Lumalakas ang pag-export ng Pilipinas ng produktong saba sa bansang New Zealand. Muling nagpadala ang Davao Region ng panibagong shipment ng sariwang saba o Cardava Bananas patungong Auckland, New Zealand. Binubuo ang kargamento ng isang 40-foot refrigerated container na may 1,400 na kahon ng saging mula sa mga accredited na taniman sa Davao del Norte. Ang bawat kahon ay may timbang na 12 kilo. Ayon sa Department of Agriculture, nakuha ang 2nd export order matapos maihatid sa New Zealand ang unang shipment na nasa mahusay na kondisyon. Pumasa rin ito sa maigpit na quality standards ng buyer. Inaasahan naman ng ahensya ang mga regular na pag-export ng saba o ng Saba Bananas sa mga susunod pang buwan. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga magsasaka at magpapalakas sa agricultural exports ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Narito na ang ating kaalamang Asya.
14: Kaalamang Asya.
13: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asya, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans. Ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Issue ng confidential funds ni Vice President Sara. Isasalang na sa impeachment trial. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas.
8: Nakatakda ng isalang sa Senate impeachment trial ang kontrobersyal na usapin hinggil sa umunoy maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ito ay matapos formal na hilingin ni Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa impeachment court ang sabina ng ilang mga testigo. Inaprubahan naman ng korte sa pamumuno ni Presiding Officer at Senate President Francis Cheese Escudero ang pagkapatawag sa mga sumusunod na testigo. Ito ay sina Marivic Pareha mula sa Legislative Archives and Museum Management Service ng Kamara, Violeta Constantino, dating Branch Manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch, Nenita Camposano, dating Branch Manager ng Land Bank DepEd Branch. Ayon kay Luistro, inaasahang tatapusin ang prosecution ang paghaharap ng ebidensya para sa Article 4, Grave Threats at Inciting to Sedition sa susunod na Martes, Hulyo 21, kung saan isasalang bilang huling testigo si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
15: Dahil kompleto na tapos na yung nauna, we should not waste the time of the impeachment court. We have to proceed immediately to the next article in accordance with the order which we submitted to the impeachment court. And the next is confidential fund. Similar to the first article which we presented, we are equally confident. We have strong evidence and that is why we feel ready to proceed to the presentation of evidence in support of the misuse, misappropriation, and irregular disbursement of confidential fund of both the OVP and the DepEd.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapasyahan ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, kung pagbibigyan ng kahilingan ng House Prosecution Panel na magpalabas ng sabina para sa Tax, Bank at Anti-Money Laundering Council o AMLC records ni Vice President Sara Duterte, gayon din sa kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Ayon kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero, nagkasundo mga senador na ipagpaliban ng desisyon upang mabigyan ng sapat na panahon ng bawat isa na pag-aralan ng mga legal na isyong kaugnay ng kahilingan. Sinabi ni Escudero na sa Lunes bibigyan ng pagkakataon ng mga senator judge na nais magtanong sa magkabilang panig bago tuluyang magpasya ang impeachment court sa usapin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binawi ng House Prosecution Panel ang plano nitong iharap ang 5 sa natitino itong mga testigo para sa Article 4 ng impeachment complaint. May kaugnayan ito sa pagbabanta ni Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Giniit naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ng Vice Presidente, na wala silang pagtutol sa paglalabas ng mga financial records ni Duterte. Anya, ang mahalagay masunod ang umiiral na batas at ang mga tinakdang proseso ng Korte Suprema sa usapin ng privacy bago maglabas ng anumang sabina.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagdalakay sa confidential funds ni Vice President Duterte sa impeachment trial, pinagandaan na ng defense team. Narito naman ang report ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
14: Nagsisimula na ang defense team na maghanda para sa inaasahang pagpresenta ng mga ebidensya ng House Prosecution Panel sa susunod na linggo hinggil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente ang unang article sa Articles of Impeachment. Sa panayam kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, hindi naman nila isinasawalang bahala ang pagpresenta ng prosecution kay NBI Director Melvin Matibag sa susunod na linggo bilang witness. Pero kasama na rin anya sa kanilang paghahandaan ang Article 1 o Confidential Funds na artikulo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team.
16: Oh, as I said, we're just shifting gears because I think after Director Matibag, we will proceed with Article 1. So now, of course, we're focusing on Article 1. Although we're prepared for it, syempre, as the trial goes, parating naman may fine-tuning yan here and there. So that's what we'll be focusing on.
14: Tulad pa rin naman ang paghahanda ng defense team sa Grave Threats Article o Article 4 na unang ang tinalakay sa nakaraang dalawang linggo. Lahat ng abogado ng defense team pwede umanong tumayo sa rostrum para mag-cross-examine sa mga testigo at ebidensya. Samantala, ipinauubaya na naman ng defense team sa mga senator judges kung ano ang magiging takbo sa pagpapatuloy ng oral arguments sa Lunes hinggil sa kung bubuksan ba ang bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Pero ayon kay Poa, sana anya tumatak sa mga senator judge ang naging argumento nila hinggil sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sandigan Bayan Justice nag-inspeksyon sa Quezon City Jail matapos ilipat noon ang kustodya si Senator Marcoleta. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Personal na ininspeksyon ni Sandigan Bayan 3rd Division Chair Associate Justice Carl Miranda ang New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas kung saan nakadetine si Senador Dante Marcoleta. Ito matapos na iutos ng korte na mailipat na siya ng kustodiya sa BJMP mula sa PNP General Hospital habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Sa pag-inspeksyon ni Justice Miranda ay partikular nitong sinilip ang kahandaan ng QC Jail na tumanggap ng persons deprived of liberty na may mga pangangailangan medikal. Kabilang sa inspeksyon ng intake area, detention cells, infirmary at iba pang medical facilities, skills development education area, sunning area, classrooms at ang e-dalo facility. Ayon naman sa BJMP, isang linggo munang mananatili si Marcoleta sa infirmary ng QC Jail bago siya ihalo sa general population. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pag-alboruto ng Mayon Volcano matapos muling makapagdala ang Phoebox ng lava flow at Strombolian activity o katamtamang pagsabog mula sa bunganga nito kagabi. Ayon sa Phoebox, ito na ang 192 magkakasunod na araw ng effusive eruption ng vulkan. Naitala mga aktividad dakong alas 7.27, alas 7.35, alas 7.45 at alas 11.43 ng gabi. Batay naman sa obserbasyon ng kanilang quick response team kasabay ng pagdaloy ng lava Nagpapatuloy din ang pagbuga ng mga pyroclastic density current sa Uzon at pagguho ng mga bato mula sa dalisdis ng bulkan na nanatiling nakataas ang alert level 3 sa Mayon Volcano na nangangahulugang may matas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad. Muling pinaalalahanan ng FIVOG sa publiko na maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone upang maiwasan ang panganib dulot ng patuloy na pag-alburuto ng bulkan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na paglilinis, pagpapalawak at dredging ng mga pangunahing daluyan ng tubig sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dixon na nakikipagtulungan ang ahensya sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at sa mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng OPLAN kontra baha upang palakasin ang flood control measures. Layunin ng programa na mababawasan ang abala sa mga residente, motorista, commuter at mga estudyanteng naapektuhan ng pagbaha tuwing tagulan. Kabilang sa mga prioridad na lugar ng OPLAN kontra baha ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley at Tarlac, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang Naga, Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE laban sa paggamit ng pondo at iba pang resources ng pamahalaan para sa kanilang kampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring ipagpatuloy ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga programa at pamamahagi ng ayuda, ngunit kailangan muna itong mabigyan ng exemption mula sa COMELEC. Binigyan din pa ni Garcia na maigpit na babantayan ng komisyon ang paggamit ng mga pondo ng gobyerno upang matiyak na hindi ito nagagamit sa pangangampanya. Hinikayat din niyang mga incumbent officials na muling tatakbo na umiwas sa pamamahagi ng anumang ayuda upang maiwasan ang pagdududa ng vote buying. Lilinaw din ang COMELEC ng mga programang tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX at Ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP ay maaari lamang ipatupad kung may paindulot ng komisyon at hindi dapat isagawa sa presensya ng sino mang kandidato.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hinikayat naman ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute ang mga ahensya ng pamahalaan na ganap na ipatupad ang Philippine Tropical Fabrics Law o PTF Law upang mas mapalawak ang paggamit ng mga lokal na telang gawa sa bansa. Nakasaad sa Republic Act Number 9242 o PTF Law ang kautusan ng paggamit ng mga telang yari sa lokal na natural fibers tulad ng abaka, pinya, saging, kawayan, bulak at seda. Ayon pa sa DOST-PTRI, maaaring umabot sa 17.8 billion pesos ang halaga ng merkado para sa mga uniformeng yari sa lokal na tela batay sa taon ng clothing allowance ng mga empleyado ng pamahalaan. Tinatayang kalahati naman ng pondong ito ang mapupunta sa pagbili ng tela na katumbas ng umigit kumulang 30 million meters ng tela bawat taon para sa paggawa ng mga uniforme.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, sinabi ni DOST-PTRI Director Julius Lianyo na ang buong pagpapatupad ng batas ay makakatulong sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng tela mula sa pagtatanim ng hibla hanggang sa paggawa ng sinulid, paghahabi at pagtatahi ng mga kasuotan. Dagdag pa ng ahensya, sapat ang lokal na supply ng cotton at iba pang natural fibers upang matugunan ang pangangailangan ng bansa na inaasahang magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga lokal na producer at manggagawa sa industriya ng tela.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Health nagpatupad ng balasahan matapos ang pagpapalit ng liderato Daritong report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagpatupad ng bala sa hanang pamunuan ng Department of Health at DOH upang palakasin ang paghatid ng mabilis, dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa buong bansa. Sa ilalim ng Department Personnel Order Number 2026-4726, nagtalaga si Health Acting Secretary Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. ng mga opisyal ng pansamantalang posisyon sa Central Office, Centers for Health Development at Piling Operating Units habang sinusuri ang mga programa at prioridad ng ahensya. Iniyak ng DOH na magpapatuloy ng walang aberya ang operasyon ng mga tanggapan, hospital, attached agencies at specialty centers habang isinasagawa ang transition. Layunin ng realignment na mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan pangkalusugan ng mga Pinoy at higit na maisulong ang universal health care. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Responsableng paggamit ng artificial intelligence sa pangangalaga ng sariling wika, panawagan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Mula sa Radyo Pilipinas o sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nawaga ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF para sa isang responsableng paggamit ng artificial intelligence o AI habang tinitiyak na mapapangalagaan at mabibigyan ng makabuluhang espasyo ang wikang pambansa. Ang mahalagang advokasyang ito ang naging pangunahing sentro ng mga bagong programa ng komisyon upang hindi maiwan ang sariling wika sa agos ng makabagong teknolohiya. Sa ginanap na kapihang wika sa Philippine Information Agency, ayon sa pahayag ng KWF, bagaman isang makapangyariang instrumento ang AI na nagpapabilis sa pagkuha ng impormasyon, hindi nito dapat palitan ng likas na talino at kakayahan ng tao. Sa halip, dapat itong tingnan bilang kasangkapan upang maitaas palalo ang kalidad ng pananaliksik at mapayaman ang diskurso sa wikang Filipino. Narito ang pahayag ni Atty. Marites Barrios Tarana, ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino.
20: Ang tugon ng Komisyon sa Wikang Filipino ay isang matapang at positibo. Hindi po tayo patatalo. Bagkos, gagamitin po natin ang artificial intelligence at ang digital na makinarya upang mas mapalabong natin ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika.
19: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa iba, yung dagat banta ng Iran sa mga rutang pandagat nagpapataas ng pangamba sa pandaigdigang seguridad. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Nagbabala ang Iran na maaari nitong harangin ang iba pang mahalagang rutang pandagat matapos ipag-utos ni US President Donald Trump ang muling pagpapatupad ng blockade laban sa Tehran. Ayon sa ulat, sinabi ng Iran na handa itong gumamit ng lahat ng paraan na maaaring gamitin upang tutulan ang hakbang ng Estados Unidos. Kabilang na rito ang posibilidad ng pagpapahinto sa paglalayag sa Bab el-Mandeb Strait sa pamamagitan ng mga kaalyadong Houthi sa Yemen na isang estratehikong daan ng pandagat. Dahil dito, tumindi ang pangamba sa seguridad sa pandaigdigang kalakalan lalo na sa supply ng langis at iba pang mahalagang produkto. Samantala, pinalakas naman ng Estados Unidos ang presensya ng mga pwersang pandagat nito sa rehiyon upang tiyakin ang ligtasan ng mga sakyang pandagat at makanatili ang malayang paglalayag. Nanawagan naman ng ilang bansa sa magkabilang panig na pairali ng diplomasya at pagpipigil upang maiwasan ang mas malawak na sigalot. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdig ang komunidad ng mabilis na paglalaan ng sitwasyon at ang posibleng epekto nito sa ekonomiya at kapayapaan sa buong mundo. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa PBA, Converge at Phoenix nananatiling undefeated sa ongoing na PBA Governors Cup 2026. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Kapwa undefeated pa rin ang Converge Fiber Xers at Phoenix Fuel Masters sa PBA 50th Season Governors Cup sa naging doubleheader kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Naunang tinalo ng Fiber Xers ang Terra Firma Jeep 105-103 para ma-improve ang kartada sa 2-0 sa Group A competition. Tinalo naman ng Fuel Masters ang Meralco Bolts 98-97 para ma-improve sa 2-0 din sa Group B naman at ang solo lead sa nasabing pangkat. Sa kasalukuyan, maliban sa Phoenix at Converge, number 1 team overall pa rin ang NLEX Road Warriors na may 3-0 record. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
5: Oh. Ito ka na nga. Yung anak ni Aling Maria.
4: Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
23: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
24: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
23: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
24: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
23: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Mountain Province Police Provincial Office at Camalec nagpulong para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre. Radyo Pilipinas Radyo Publico Bontok. Narito ang report ni Apollo Padain.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Apollo.
7: Nagkaroon ng pulong-pulong ang mga membro ng kapulisan at COMELEC ng Mountain Province para sa paghahanda sa darating na sangguniang kabataan at barangay election. Ayon kay Mountain Province Provincial Election Supervisor Attorney John Paul Martin, obligado na ang COMELEC na maghanda dahil siguradong matutuloy ang sangguniang kabataan at barangay election sa Nobyembre 2 ngayong taon. Kasabay nito ang pagpupulong ang ginanap na kapihan sa paggunita ng 31st anibersaryo ng Police Community Relations Month. Ang tema ng nasabing aktibidad ay sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan tapat, maasahan, mararamdaman ng bayan. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga hepe ng bawat munisipyo ng probinsya at dalawang force commanders. Para sa bagong Pilipinas, Apollo Padaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Single-use plastic, kinokolekta at ginagawang plastic armchairs sa Baguio City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
6: Radyo Pilipinas Report.
3: Joseph.
9: Patuloy na isinusulong ng Baguio City ang wastong pamamahala ng basura sa pamagitan ng Basura to Silya Project, kung saan ang mga single-use plastic ay ginagawang matibay na armchair para sa mga paaralan. Sa pagbisita ka mga kailan ni Sentinel Upcycling Technologies CEO Jonathan Co sa Baguio Central School, kanyang ikinatuwa ang paggamit ng mga estudyante ng mga armchair na donasyon ng kumpanya na yari sa Upcycled Plastic Waste. Ayon kay Co, layunin ng proyekto na ipakita na ang mga plastic na nakukolekta sa mga komunidad ay maaring gawing kapaki-pakinabang at matibay na kasangkapan sa halip na mapunta sa mga tambakan. Inihayag naman ni Baguio Central School Principal Jackson Cayaos na bukod sa nagsisilbing upuan ang mga ito, maaari ring gamitin bilang kagamitan sa pagtuturo tungkol sa recycling at tamang pagtatapon ng basura. Inihayag naman ng General Services Office na ang mga single-use plastic na nakokolekta sa mga barangay ay naiipon sa materials recovery facilities bago dalhin sa Sentinel Upcycling Technologies. Ang programang ito ay bahagi pa rin ng circular economy ng syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panawagan sa mabilis na pagkumpleto ng balog-balog multi-purpose project sa Tarlac, ikinatuwa at pinagpasalamat ng mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
6: Radyo Pilipinas, Report.
3: Ricky.
10: Mas maraming taniman, dagdag na cropping season at mas malaking pagkakataong kumita ang inaasang pakinabang ng mga magsasaka sa itinatayong Balog-Balog Multi-Purpose Project Phase 2 o ang BBMP2 sa San Jose, Tarlac. Kabilang sa mga umaasa sa proyekto si Imelda Licuanan na Pangulo ng isang Irrigators Association. Aniya, kasalukuyang nakadepende lamang sa tubig ulan ang kanilang mga membro kaya limitado rin ang lawak ng lupang maaaring nilang mataniman. Kakulangan din sa patubig ang madalas na nagdudulot ng pagkalugi kay Analiza Mendoza, isang mabigat na pasanin para sa maliliit na magsasaka na tulad niya. Sa pamamagitan ng proyekto, umaasa si Licuanan at Mendoza na magkakaroon ng mas maaasang supply ng patubig na magbibigay ng mas maraming cropping season at magpapataas sa produksyon at kita ng ng mga magsasaka. Dahil dito, nagpahayag sila ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa aktibong pagtutulak na mapabilis ang pagkumpleto ng proyekto. Sina Licuanan at Mendoza ay kabilang sa tinatayang mahigit 21,000 na magsasaka sa Tarlac na inaasang makikinabang sa BBMP. Na ayon sa pamunuan ng National Irrigation Administration o NIA, ay inaasang makukumpleto sa 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Job fair para sa mga persons with disability, matagumpay na isinagawa. Halos 600 trabaho inialok sa naturang job fair. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jerome.
8: Matagumpay na isinagawa ng Naga City Government sa pamamagitan ng Metro Peso Naga at Persons with Disability Affairs Office o PDAW, katuwang ang Department of Labor and Employment Camarines Sur, ang PWD job fair nitong Hulyo 15 bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week at PWD Month sa lungsod. Ayon kay Attorney PJ Barosa, Department Head ng PDAW, nasa 584 na trabaho ang inalok sa fair na ninahukan ng 6 na mga employers mula sa iba't ibang panig ng Naga City at sa Camarines Sur. Sa tala naman ng Dole Camsur, 47 na PWDs ang nagparehistro habang 139 naman ang naitalang walk-in applications. Ikinatuwa naman ng mga PWD job applicants ang aktibidad dahil nabibigyan sila ng pagkakataon na makahanap ng oportunidad sa hanap buhay sa kabila ng kanilang estado. Samantala, ipinunto ng PDAW na ang ganitong mga job fair ay bahagi ng mga hakbang sa inclusive employment habang pinatitibay ng Dole ang pangako nito na maghatid ng maagap at people-centered na employment services para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Libreng pagsukat ng lupain pinagkaloob ng DAR sa mga agrarian reform beneficiaries sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Rosie.
11: Upang mabigyan ng pangmatagalang solusyon ang mga suliraning kinakaharap ng mga beneficiaryo ng programang agraryo sa San Miguel at Viga, Catanduanes, isinagawa ng Department of Agrarian Reform ang pagsukat ng mga lupang saklaw ng support to parcelization of lands for individual titling o split project. Sa ilalim ng nasabing survey, nakatanggap ng libreng serbisyo ang mga agrarian reform beneficiaries sa San Miguel, partikular sa mga barangay ng Katipunan, CI, Kilikilihan at JMA Tukaw. Samantala, isinagawa rin ng ahensya ang kaparehong subdivision survey sa ilang barangay ng Viga bilang bahagi ng pagpapaigting ng sektor ng agrikultura sa tinaguriang rice granary ng Catanduanes. Sa kasalukuyan, 117 na lote na may kabuuang lawak na mahigit 490 hectares na ang nasukat sa ilalim ng survey by contract sa buong isla at inaasahang madaragdagan pa ito sa patuloy na pagpapatupad ng nasabing proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 50 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko,
16: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Persons under parole and probation sa Southern Leyte nagtipon sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Parole and Probation Administration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang report ni Ria Mikate.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ria.
26: Nagtipon ang humigit kumulang 120 persons under parole and probation mula sa iba't ibang bayan ng ikalawang distrito ng Southern Leyte sa Municipal Gym ng Sugod nitong Martes, Hulyo 14, bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng Parole and Probation Administration. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni 2nd District Parole and Probation Office Chief Probation Officer Joe Andesera na isinagawa ang pagdiriwang sa pamagitan ng Wellness and Family Day na naglalayong isulong ang kalusugan, pagkakaisa at pagpapahalaga ng mga pamilya ng mga persons under parole and probation. Naging tampok sa aktibidad ang iba't ibang tradisyonal na larong Pinoy bilang paraan upang mapaigting ang disiplina, pagtutulungan at makikisalabuha ng mga kalahok. Ayon sa tanggapan, bahagi ang selebrasyon ng pagunita sa 5 dekada ng Parole and Probation Administration sa patuloy nitong pagsusulong ng rehabilitasyon, maayos sa pagbabagong buhay at matagumpay na reintegrasyon ng mga persons under parole and probation sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
20: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
3: Mandaue Business Month pinagandaan na ng Mandaue Chamber of Commerce and Industry. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sheila.
27: Inihahanda na ang iba't ibang aktibidad sa taunang pagdiriwang ng Mandaue Business Month ngayong Agosto. Ito'y sa pangunguna ng Mandaue Chamber of Commerce and Industry or MCCI, katuwang ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Mandaue, Cebu. Tinalakay ang mga paghahanda sa gagawing mga aktibidad sa loob ng isang buwan sa pagbisita ng mga opisyal at miyembro ng MCCI sa pangunguna ng kanilang pangulo na si Barbara Bambi Gothong Tan sa opisina ni Mandaue City Mayor Tadeo Jovito Junki Owano kamakailan. Isa sa mga nakaplanong inisyatiba ay ang Industry Academy Collab kung saan pipili ang MCCI ng paaralang makakatuwang nito sa nasabing aktibidad. Layunin nitong turuan ang mga mag-aaral tungkol sa iba't ibang trabaho at oportunidad sa loob ng industriya. Ito'y upang palawakin ang nalalaman at pananaw ng mga estudyante na ang trabaho ay umiikot lamang sa mga profesyon tulad ng pagiging doktor, guro, abogado at mga katulad nito. Ngayong taon, ang tema ng Mandaue Business Month ay Navigating Change, Rising Stronger. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
20: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Libreng medical, dental at optical mission hatid ng Provincial Health Office sa pagdiriwang ng 67th Araw ng Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Malik.
28: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-67 araw ng Lanao del Sur, nagsagawang Provincial Health Office, Lanao Infirmary ng Libreng Medical, Dental at Optical Mission

0: Talain ang mga libreng serbisyong bangkalsugan na patuloy na inihahatid sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Maling Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, marami.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagbebenta ng frozen meat na hindi naayon sa requirements, sinuspinde ng City Veterinary Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro, City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Ryan.
3: Dahil sa hindi pagsunod sa mga requirements sa pagbebenta ng frozen meat, ipinatigil ng lungsod sa pamamagitan ng City Veterinary Office ang pagbebenta ng mga naturang produkto sa mga palengke ng Cogon at Carmen simula noong nakaraang Lunes. Kaugnay nito ang joint team ng City Veterinary Office, National Meat Inspection Service at City Health Office ang kumumpiska ng humigit-kumulang 384 kilograms ng imported pork sa isinagawang joint inspection. Nakumpiska rin ang 27 kilograms ng lokal na supply ng sariwang pork at 39 kilograms ng karne ng manok dahil sa maling paraan ng paghawak at pag-iimbak ng karne. Pati na rin sa pagbebenta ng mga imported na frozen meat products na walang kaukulang pasilidad para sa cold storage. Magpapatuloy ang CVO, NMIS at CHO sa pagsasagawa ng mga regular na inspeksyon, kampanya para sa impormasyon at edukasyon at mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas upang matiyak ang ganap na pagsunod sa Republic Act 9296 at sa mga direktiba ng Department of Agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Webes, July 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gasto

0: for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
1: At Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula buki.
4: Dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Huwebes na. July 16, 2026. Oh, nangangalahati ng buwan ng Hulyo ng taong 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
5: Good morning po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Nagay po ng ating traffic sa Moshito sa may EDSA southbound. Moderate to heavy traffic po sa may Cubao hanggang makarating na po tayo na Shaw Boulevard. Moderate traffic din po dito po sa may Buendia. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bisandalo sa Ken. Yung pagsapit po sa Cabrera hanggang makarating na po tayo ng top avenue. Asahan na po natin pagbagal ang daling sa Ken. Sa may EDSA northbound po sa may Park Avenue hanggang top avenue, heavy traffic po. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bisandalo sa Ken. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Ganun din po sa dalan sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo ng G. Vargas. Paglagpas po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Sevierville Avenue po, asahan natin magbabagal ng dalasakyan. Ganun din po sa dadaan po sa may Libis flyover hanggang makarating na po tayo ng Cali Industria. Moderate traffic din po sa may Tendesitas hanggang makarating na po tayo sa may Pid Kandak Street. Pagsapit po sa may sa Upper Makini, asahan na po natin pagbagal ng dalasakyan. Sa may C5 northbound po, Levy Mariano hanggang makarating na po tayo ng Makini, heavy traffic po. Paglagpasan po yung tuloy-tuloy pagbisang dalasakyan, may pagsapit po sa may Pika Duck Street, asahan na po natin pagbagang dalang sa Ken. Paglagpasan po yung light traffic na po yan, ngayon pagsapit po sa may Sevierville Avenue hanggang Ateneo Gateway, moderate to heavy traffic po. Pinapalala po sa ating mga motoris sa babiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa pangkatanungan, maaari niyo po kami tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagi na ating trafiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
3: Thank you so much, Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron po tayong 8 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ay, ito sa LRT Line 2, iwas pila para hassle-free ang inyong biyahe. Meron pong tinatawag na cashless payment dyan sa LRT Line 2. Mas convenient na pong biyahe sa LRT Line 2. Yan po yung matapos na ilunsad ng Department of Transportation and Communications kahapon, yung pong cashless payment method. Yan po'y katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang private sector. Yan po'y kasunod ng utos mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mabilis at maginhawa ang biyahe ng mga commuter na araw-araw pong gumagamit ng tren. Binigyan din ni Transportation Secretary Manoy Lopez na malaking tulong ang mas modernong sistema ng pagbabayad sa LRT Line 2. sa pamamagitan po ng cashless payment, maaaring magbayad ang mga pasahero ng LRT Line 2 gamit ang kanilang Visa at MasterCard credit at debit cards, GCash, QR code, NFC-enabled mobile at wearable devices at iba pang mga digital payment option. So yan, electronic na, e-cash na ang pagbabayad sa LRT Line 2 para doon sa mayroong mga kaukulang gadgets at Visa credit at debit cards. Yan, okay. MasterCard din pala, pwede. Yun. Okay, ang oras po natin, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron tayong 10 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 12 minutes makalipas pa ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo, mga kaibigan, kay DOST FIVOX Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
8: Yes, sir, magandang umaga dito sa inyo.
3: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. Merong mga naitala na naman ng mga activity ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw, sir.
8: Yes, may mga Strombolian activities tayo kanina and... In fact, ongoing to since nag-start yung effusive eruption natin. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 168 volcanic earthquakes sa Mayon Volcano. And kahapon din, between 12 a.m. kahapon to 12 a.m. kanina, meron tayong 293 rockfall events. And yung kahapon, meron din tayong 15 na Uson or yung tinatawag natin pyroclastic density current. And yung pinakamahaba ay nasa 2,000 meters or 2 kilometers sa may Miisigali, this is in Daraga, and 2,000 meters din sa may Bongagali, sa Legazpi, and the same din, 2,000 meters sa may Basudgali sa may Santo Domingo. And yung sulfur dioxide natin kahapon ay nasa 8,050 tons per day. Mas mababa ito kaysa yung na-measure natin previously na nasa 9,028 tons per day.
3: Opo.
8: And so far, yung total number of volcanic materials na ilabas na ng vulkan ay umaabot na ng 84.97 million cubic meters. Again, this is equivalent to a little above 7 million 10-wheeler trucks. So, ganun karami.
3: Mm-hmm.
8: And kahapon, again, yung meron tayong minor Strombolian activity. Nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
3: Opo. Director Bacolcol, ito nabanggit nyo na mga activities na ito ng vulkan. Yung naitalang volcanic earthquakes, yung mga rockfall events, yung pagdaloy ng uson. Itong na-monitor ng nagdaang 24 hours, how does this compare to the previous periods po nito nagdaang mga araw, sir?
8: Alos, pare-pareho lang yung nakikita natin. For instance, although yung sulfur dioxide, mas mababa ito kesa nung July 11 na umabot ng 13,128 tons per day.
3: Opa.
8: So ito yung pinakamataas since nagkaroon ng eruption nung 2000. So record to for the last 26 years. But bumaba na naman siya na sa 8,050 tons per day. Pero ito yung 8,050 tons per day. This is the third highest that we recorded this year.
3: Mm-hmm. At yung tuloy-tuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon has been going on for almost 200 days. Tama ba yung bilang na yun, Director?
8: Yes, that's right. That's right. Since January 6 pa yan. So, sana humupa na, but
3: Opo.
8: Again, with activity niya, parang we were expecting na katulad ito nung 2023 na after 6 months, na ibaba na natin kagad yung alert level. Pero this one is more than 6 months na, and wala pa tayong nakikitang paghupa ng for now, as we speak, based on the parameters that tinitingnan natin. Pero sana hindi na rin ito mag-escalate further.
3: Opo, ayun. So, ibig sabihin, itong for quite some time ay consistent naman more or less itong pinapakitang aktibidad ng vulkan. Ano? Hindi pa bumababa, pero hindi rin naman nag-escalate, Director Bacolcol. Ano pa?
8: Yes, that's right, that's right.
3: Mm-hmm. At yung permanent danger zone sa Bulkang Mayon, sir?
8: Yung permanent danger zone ay nasa 6 kilometers pa rin, maintain pa rin natin yan. In the event na i-raise natin yung alert level, from alert level 3 to alert level 4, we may extend the danger zone. But right now, the permanent danger zone recommendation stays.
3: That is 4 kilometers na radius po, sir?
8: 6 kilometers.
3: Sorry,
8: yung 6. 4 kilometers is Canlaon Volcano.
3: Ah, okay, yes. For Mayon, it's 6-kilometer radius na permanent danger zone, sir.
8: That's right, that's right.
3: Okay. Sir, kunin na rin namin ang opportunity to get updates sa monitoring ng ating FEVOLX sa iba pang mga aktibong vulkan, sir, please.
8: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, we recorded one volcanic earthquake. And yung last na minor fiat magmatic eruption natin na record is 4 days ago pa, July 12, so hindi na ito nasundan. And kahapon yung sulfur dioxide niya is nasa 289 tons per day, so medyo mababa ito. And right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. And yung, again, uulitin ko lang yung recommendation natin na permanent danger zone is the whole of Taal Volcano Island. So, bawal pong pumunta doon. Mga turista ay bawal po doon. Kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic magmatic or even phreatic eruption.
3: Mm-hmm. So the entire volcano island ng Taal, yan ay off limits, sir?
8: That's right. Off limits po yan.
3: Mm-hmm. Okay. So Taal, Mayon, yung iba pa po.
8: Canlaon Volcano,
3: Canlaon.
8: For the past 24 hours, yes. Nakapagtala tayo ng 26 volcanic earthquakes and kahapon yung sulfur dioxide ash nasa 845 tons per day. And wala tayong ash events since July 10.
3: Mm-hmm.
8: This 6 days na, and sana tuloy-tuloy na para eventually huhupa na yung activity and pwede natin i-lower to alert level 1 from alert level 2, but right now again maintain pa rin natin yung alert level 2 kasi minsan nagpa-fluctuate yung mga parameters na ating na minomonitor. So hindi siya consistent na bumababa, minsan bumababa, minsan tumataas.
3: Okay. Now, Director Bacolcol, sir, ngayong buwan ng Hulyo, National Disaster Resilience Month, sa panig po ng FEVOLCS, ano pong mga aktibidad na inihanay ng FEVOLCS kaugnay ng paggunita o sa observation po ng National Disaster Resilience Month, Director Bacolcol, sir?
8: Well, kami naman sa FEVOLCS, we consider, hindi namin dinidistinguish yung July as National Disaster Month. Every day for us is whole year round sa amin yung pagbabantay ng mga vulkan, yung mga activities natin whole year round yan. So, although may mga activities kami right now, may mga nasa field kami ngayon, mamonitor, nag-investigate yung mga teams natin sa Mayon at sa Canlaon. At the same time, kapag nasa field sila, nag-share din sila ng mga materials,
3: yes,
8: information dissemination campaigns. So, and nagpapaalala din sa ating mga kababayan about yung mga hazards sa
3: lugar. Ayan. At syempre, galing na rin sa inyo, palaging pinapaalala na dapat ang attitude, ang pag-iisip ay palagi tayong nakahanda. So, Director, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan at nanonood ng takikinig ngayong umaga, lalo tigit ngayon pong buwan ng Hulyo, National Disaster Resilience Month. Sir, please go ahead po.
8: Okay, so para sa ating mga kababayan, hindi lang tayo mag-prepare for July. Yung mga activities natin ay hindi lang nakatutok sa month of July. Dapat all year round maghanda tayo kasi like yung earthquakes, anytime it can happen. And earthquakes are random events. Hindi po yan sumusunod ng schedule. Same with Mayon, same with our volcanoes, they have their own timeline. So kung kailan sila puputok, kung right na yung conditions for a volcano to erupt, puputok at any time. So ang gagawin natin is we have to be prepared every day and make sure na yun yung the best course of action is always preparedness. And kapag nakatira tayo malapit sa mga vulkan, we have to make sure na we don't go inside the permanent danger zones. And kapag nasa kapag may malakas naman ng lindol, dapat alam natin yung ginagawa natin. Dapat mag-duck over and hold tayo, and once the shaking stops, mag-evacuate tayo to an open space.
3: Ayun, at nabanggit nyo nga, syempre ang vulkan, may mga senyales dahil nagpapakita ng aktibidad kung sakali nandyan yung maaring maipredict more or less ang mga susunod na aktibidad ng vulkan. Pero yung lindol, definitely hanggang ngayon hindi pa kaya ng teknolohiya na mapredict kung magkakaroon ng lindol. Director, di po ba?
8: Yes, right. That's right. Walang technology anywhere in the world can tell us exactly when an earthquake would happen, at what date, what time. Wala pa po tayong technology that can tell us exactly kung kailan ito mangyari. So kapag may nabasa kayo sa Facebook na magkakaroon ng lindol at this time, at this day, ay huwag po kayong maniwala.
3: Okay. Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga paalala at mga update mula sa FEVOLCS, sir.
8: Maraming salamat din po.
3: Thank you, sir. Good morning. Director Teresito Bacolcol ng FEVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses, at tayo inapapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kilohertz. Oras sa buong Pilipinas, 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa National Food Authority o NFA.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Sandali lang, ilan mo?
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Hi! I would like to order 1 caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
12: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito sa Baga, Manila. Napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sa Sports Radio, 918 kHz. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. 29 minutes makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. At bilang bahagi po ng patuloy na paghahanda ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority dito sa mga posibleng epekto po ng tag-ulan. Siyempre, panahon na ng tag-ulan, ha? Ininspeksyon ng MMDA yung mga pumping stations sa Taguig, diyan po sa Labasan at sa Tapayan. Mga pumping stations po para tiyakin ang kandaan at ang maayos na kondisyon ng nasabi pong mga pasilidad. At kasabay po niyan, mga kaibigan, ininspeksyon din ang amphibious excavator at water hyacinth harvester na ginagamit sa pagtanggal po ng mga water hyacinths, pagde-desilt at paglilinis ng mga ilog. Yung pong pan-dredge ng mga ilog. Ibang bahagi kasi bumababaw na. Sorry. So, kailangan i-desilt, i-dredge. Yun, ha? Meron hong mga paratong ganyan, mga equipment na ganyan na magagamit para muling mapalalim yung mga ilog na dadaluyan ng tubig baha. Patuloy ding nagsasagawa ang MMDA ng regular po na inspection, maintenance at paglilinis ng kanilang mga pumping station at ng daluyan ng tubig. Yan po'y bilang bahagi pa rin ng mga hakbang para mapanatili ang kahandaan ng mga flood control facilities sa Metro Manila, lalo't tigit ngayong panahon na ng tag-ulan.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo makikipag-ugnayan din sa National Food Authority o NFA. Makakausap natin NFA Administrator Larry Lacson. Administrator Lacson, sir, magandang umaga po.
14: Hi, magandang umaga, Alan. At magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
3: Yes, sir. Good morning. Nako, makikibalita kami from your end sa National Food Authority dahil of course ang usapin ng bigas at pagkain ay mahalagang mahalaga para sa ating lahat. Ayan. Okay. Una, of course, please give us an update muna dito po sa mga post-harvest modernization project ng inyo pong ahensya. Kasi lalong pinalalakas, I understand, ang suporta para sa ating mga mananim ng palay, lalo na sa kasalukuyan, Administrator, sir.
14: Yeah, tama ka dyan, Alan. Ano, talagang alam natin ang ating mga magsasaka ng palay. Ang problema nila dyan, pagpapatuyo at ang ito nga sa milling, kung gusto nilang paghiling at ibenta ng bigas, yan ang mga malalaking concern ng ating mga magsasaka. That's why ang National Food Authority sa pamumuno at utos ng ating secretary at ni Pangulong Marcos, no, nagsagawa ng modernization ng ating facilities, no. Kabuuan niyan na itinatayo sa ngayon 36 po lahat yan nationwide.
3: Opo.
14: At kauna-unahan nga po ay yung kahapon na aming pinasinayahan, no, inaugurate natin kasama po natin si Secretary Kiko Laurel, no, sa pong napakalaking rice milling and drying facility, kompleto with the packaging machine, no. So ito po ay moderno at kaya po nitong magpatuyo, no, ng mga 240 metric tons per day at kaya nitong gumiling ng 10 toneladang output kada oras, no, per hour or 200 bags per hour. Napakalaking tulong po nito lalo na po diyan sa Iloilo. Mm-hmm. Na siyang source din ng bigas ng ating NFA sa Region 7 or Cebu.
3: Opo. And we understand of course kung nananatili sa tradisyonal na pamamaraan ng ating mga magsasaka, ano, eh may tuturing na may kalakihan o malaking porsyento rin ng kanilang ani yung nasasayang dahil dun sa dating mga pamamaraan ng paggiling and even storage ng palay. But given these interventions, Dr. Lacson, we understand na higit na mapapaliit yung wastage pagdating sa produktong palay ng ating mga magsasaka, sir.
14: Tamang-tama po yung sinabi nyo, no? Tama yun, Alan. Kasi alam naman natin ang traditional na gawa ng ating mga magsasaka, pagkaani ay binibilad sa basketball court, binibilad sa daan, ang daming nawawala at maraming nasisira, no? Eto, Pag natapos na po itong ating mga pasilidad na to, malaking tulong po ito dahil hindi na po nila kailangan problemahin na patuyuin pa yung kanilang mga palay, kundi pwede na nilang ibenta sa pinakamalapit na NFA, no? Ang NFA na po ang magpapatuyo.
3: Mm-hmm.
14: So, mas marami po yung output o yung kanilang produkto na maibibenta kasi walang nasayang, walang nawala, no? At the same time, kami naman gusto rin namin yon para at least mas maganda ang kalidad kung kami ang magpapatuyo. Sa ngayon, no? Kapag nakompleto itong ating mga facilities na to, although makakatulong, pero hindi pa rin sapat, kanya nangihibanin tayo ng pondo para mas lumawak pa itong ating mga dryers at milling facilities. Sa ngayon, kapag nakompleto na yung ating mga drying at milling facilities sa nationwide, kaya naming patuyuin mga 27% ng aming mga bibiling palay na. Sa ngayon, habang hindi pa natatapos, 10% lang ang aming kayang bilhin, kanya may jump na 17% sa aming kakayahan.
3: Ayun. So, itong binabanggit nyo, halimbawa ng mga drying facilities and also milling facilities, ito po'y tinatayo o sa mga malapit mismo sa mga tinuturing na mga rice granary natin all over the country, sir?
14: Tama po yan. Yan ang emphasis natin, no? Yung mga rice, big rice producing regions natin ang talagang nagtaya tayo ng maraming ganitong facility. Opo. Classic example dyan, yun nga kahapon na ating in-inaugurate sa Iloilo, no, sa Dumangas. Dyan po sa probinsya ng Iloilo na isang napakalaking producer po ng bigas. Tatlo pong pasilidad na ganun po ang size ang ating tinatayo. Isa po sa Dumangas, yung in-inaugurate natin kahapon. Isa po sa Haro sa Iloilo City. At isa po sa Dueñas, Iloilo Province, no? So, tatlo po yan. Ganon din po sa Region 3. Tatlo rin po ang ating tinatayo dyan. Region 2, Region 1. Yan po kasi ang mga big producing region. Region 5, no?
3: Sabi ko.
14: Region 4, oh. 1 to 6, mataas po ang production dyan. Region 12, Region 9, mas marami po ang ating facility na tinatayo po dyan.
3: Opo. So, ibig sabihin, ang mga magsasaka, halimbawa may grupo ng mga magsasaka, sila mismo ay pupunta sa NFA at yung palay na kahit na bagong ani pa lang, bibilhin ang ating National Food Authority sa kanila, and then galing doon sa puntos na yun o sa point na yon, NFA na ang magpoproseso utilizing these facilities, these modern facilities po, Admin Larry, sir.
14: Tama po yun, no? Kasi sa ngayon, dahil 10% lang kaya namin tuyuin, kadalasan pag basa ang palay na magsasaka, sasabihin natin na, sir, patuyuin nyo muna kasi wala kaming dryer dito, wala kaming capacity. Ngayon, kapag nakatayo na lahat nitong mga drying facilities, hindi na po ganun ang sitwasyon. Tatanggapin na po namin, sige po, check-in na natin yan. Siyempre, may mga parameters. So, kahit basa, patutuyuin po namin yan. At kami na po ang bahala.
3: Ayun, okay. Sa kasalukuyan po, Administrator Lacson, sir, more or less magkano naglalaro ang bilihan ng palay? Yung halimbawa, bagong ani talaga at kayo na magpo-process sa National Food Authority, magkano po more or less ang bilihan ng NFA sa ating mga magsasaka sa kasalukuyan, sir?
14: Sa kasalukuyan kasi halos matapos na yung ating ani, no? Pero sa monitoring natin, ang tuyong palay, tuyo, ano, mga nasa 25 pa ang presyo kada kilo, na kung saan kami naman sa NFA, ang bili namin nasa 27, no? Ando kaunti na yan. Kung ganyan po ang presyo na 25 ang tuyo, roughly ang basa po dyan o yung fresh palay ay nasa 20. 19-20, ganyan po.
3: Ayun, okay. And then, ang processing, lahat, NFA na magsasagawa, hanggang sa ito ay maisako, mailagay sa inyong mga warehouses, sir?
14: Tama, oo. At hanggang sa ito ay aming iimbak at gigilingin kung kailan na kailangan para sa ating mga kalamidad at mga pangangailangan during emergencies.
3: Ayun, okay. So, ibig sabihin, dito sa ganitong uri ng proseso na inyo pong binabanggit at na inyong sinasalaysay kang Admin Larry, sir. Ibig sabihin nito, mas nakatitiyak ng mas malaking kita. Ika nga ang ating mga magsasaka. admin, sir.
14: Tama po yun. Kasi una, yun lang supposed to be post-harvest losses or wastage.
3: Mm-hmm.
14: Hindi po nawala yun sa magsasaka. Meaning, kasama na po yun sa maibebenta nila sa amin, no? Tapos, ang pangalawang aspeto nun, dahil nga meron na kaming kakayahan bumili ng fresh palay,
3: yes,
14: eh, mas mataas po ng 2 piso. At least 2 piso kaming mas mataas sa trader. So, talagang mas malaki ang kita ng ating magsasaka kapag sila ay nakapagbenta sa NFA. Pero, ano Alan, ganito lang, gusto ko lang din isabihin, no?
3: Opo, yung, opo.
14: Kumbaga, ang kapasidad ni NFA. Kahit gustuhin man po natin, nabilhin natin lahat ng palay ng magsasaka, ay hindi po maaari at hindi namin kaya. Unang-una, ang pondo po na binibigay sa atin ay roughly sasapat lamang ha, sa 3-5% ng kabuuang at inaani sa Pilipinas. Maliban na lang kapag dinadagdagan yung ating pondo, lumalakit po yan. Of which ngayong darating na itong second half of the year,
3: yes,
14: ang DA po ay nagbigay ulit sa atin ng karagdagang pondo once maubos na yung pondo natin na nasa NFA. Eh mas malaki po ang ating kayang bilhin itong anihan, itong tag-ulan, no, by October, November. So, siguro po yung 3% na ating kayang bilhin na hanggang 5%, baka kayanin po yan hanggang mga 9-10%.
3: Oy, okay. At siyempre, itong intervention na ito niyo, inyong binabanggit on the part of the National Food Authority, eh, kumbaga, yung ilang mga private traders na maaring nanlalamang sa ating mga magsasaka, eh, unti-unti, out of the picture na sila, admin, sir, di ba?
14: Alam mo, Alan, posible yon. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi natin hangad sana na maging out of the picture sila.
3: Mm-hmm.
14: Ang pinaka-main goal natin ay kung ang presyo ni NFA ay 27, ay sumabay sila.
3: Yun.
14: Meaning, itaas naman nila yung presyo nila. Kasi whether we like it or not, sila'y naghahanap buhay din, wag lamang mananaman talaga. We don't want them to be out of the picture.
3: Yan
14: po ay ating mga ano din, no?
3: Katuwang.
14: Katuwang at may mga pangangailangan din. Kailangan din sila ng industriya. Kaya lang, ang role natin sa gobyerno ay maiwasan yung konting pananamantala at sumabay sila sa NFA, sa presyuhan.
3: Mm-hmm.
14: Para, bottom line, nakinabang ang ating mga magsasaka.
3: Yan. Okay. Sa isang aspeto pa, Dr. Lacson, sir, ano, administrator, of course, ito, panahon na ng tag-ulan at may mga biglaan din na mga pag-ulan na dala o hinahatak ng habagat. Ano, kukumustahin lang namin, sir, ang inyong mga storage facilities, mga warehouses ng National Food Authority all over the country, sir.
14: Okay, no, magandang tanong yan. Alam mo, part of our modernization, kasama din yung mga repairs ng aming mga warehouses. Kabuuan yan, mga 128, pinaparepair natin. Sa ngayon, mga nasa 90, more than 90 na ang natapos, no? Yan, yung sinasabi mo, yung kahandaan pagdating ng tag-ulan, bagyuhan, kasama po yan sa mga ni-repair. Kailangan mas maging climate resilient, no? Mas matatag, maayos. Mm-hmm. At hindi lamang yan, kahit nasa loob ng bodega yan, nakahanda po ang mga lona ng National Food Authority bago po dumating ang, kunwari, may paparating na bagyo.
3: Yun.
14: Ang atin pong mga stocks ay sinasakluban pa ng lona. Ibig sabihin, nasa loob na nga ng bodega, sinasakluban pa ng lona para lang just to make sure kung sakaling merong isa o dalawa o lumipad na yero, hindi pa rin mababasa yung ating mga stock sa loob.
3: Mm.
14: So, ganun po yung mga paghahandang ginagawa natin. And at the same time, yung ating mga kinoconstruct na mga bagong facilities talaga ay mas matatag na sa climate, no? Ika nga, kung bagyo man yan o kung ano pa man o lindol man yan, it can withstand. Kasi buffer stocking agency tayo.
3: Yes.
14: Tayo tumutugon sa kalamidad. Eh baka mamaya tayo ang unang makalamidad. Eh napakasagwa naman, di ba?
3: Opo, opo.
14: So kailangan mas handa tayo.
3: Yes. At yung paraan ng pag-i-stock dito, baka mamaya yung mga ilang warehouse eh, nasa mga flood-prone areas. So nakapaleta at nakaangat ho yung mga sako ng bigas sa pinakasahig para kung sakali hindi maabot ng tubig baha, sir.
14: Ay, tumpak na tumpak yung sinabi mo, Alan. Yan ang ginagawa natin. Kasi identified naman na namin yung mga bodega na medyo mababa. Alam na natin, no?
3: Opo.
14: So, yung mga yan, talagang pinagdadaan ng mga paleta. Yung iba nga, eto classic example, yung isa na isang napakalaking bodega natin sa Valenzuela, eh apat hanggang limang paleta minsan ang inaano natin dahil flood prone 'yon eh sa may Valenzuela, no? Yan, tapos yung iba sa ibang mga probinsya, meron ding mga ilang-ilang ganyan, nakahanda ang mga paleta at doon talaga nilalagay ang ating stocks.
3: Ayun, okay. Isang puntos pa, Administrator Lacson Sir, no? Siyempre, sabi rin ng pag-asa, eto na, unti-unti nang nararamdaman yung ano, El Nino, di ba? O tagtuyot. Although, pagkatapos nitong panahon ng tagulan, ina-anticipate na posibleng next year, abay, matinding tagtuyot naman. Paano po ina-anticipate igangan ng National Food Authority ang posibleng maging epekto nito sa ating supply? Una sa mga nagtatanim, of course, ng palay at sa supply ng bigas natin sa bansa, sir.
14: Well, yan, no, yung itong nalalapit na El Nino, tapos kakambal niyan, sunod La Nina, meron ng projection ang DA dyan kung ano ang magiging epekto sa ating production, of which iniinaasahan nga na medyo bumaba ang ating production dyan. So ang ating paghahanda dyan, alam natin na bababa ang production. Kailangan lang mas maging aggressive tayo in getting the stocks or supply for our buffer stocking. Kasi alam natin, bababa ang production. So, we are forewarned. Yun lang pinaka paghahanda natin dyan, no? But direct, yung mga programa ng DA ay lahat na nakaalalay sa magsasaka, pagbibigay ng seeds, pagbibigay ng fuel subsidy, pagbibigay ng mga assistance na yan, napakarami niyan. At alam mo, Alan, kasama tayo lagi sa DA Strategic Committee at saka sa Crisis Committee, okay, kung saan pinag-uusapan yan halos linggo-linggo kung ano ang magiging hakbangin, no, para maiwasan ang mas matinding epekto ng mga weather phenomenon na ito. Kanya, talagang pinaghahandaan ng DA at NFA yan.
3: No, yun. Okay. Naku, Administrator Lacson Sir, salamat po na marami ha, sa mga update na ito at sa mga impormasyon na ito mula sa National Food Authority, sir.
14: Wala po nga naman at magandang umaga po sa ating lahat.
3: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738.
3: 47 minutes po, mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din po sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oy, good morning muna mga nanonood at nakikinig sa atin, ha. Ito, nag-post si Glinda Gorzon. Sabi niya, good morning. Si Eunice Pinongkos. Sabi rin niya, good morning. Good morning din sa inyo, ha. At salamat din sa pakikinig at panonood. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Iyan po ang collab station ng Presidential Broadcast Service. Ganon din, of course, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Update muna mga kaibigan, direkta mula naman sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather!
3: Iatid po sa atin ni Chanel Dominguez. Chanel, good morning!
19: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, naasahan po natin yung buong bansa natin ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero inasahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng panandali ang buhos ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. So pinapaalalahan na po natin, mga kababayan po natin, magdala po ng pananggalang sa init at dito na rin po sa mga pag-ulan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
3: Chanel!
19: Yes po.
3: Wala na nga aliligid ng mga low pressure area, ha?
19: Wala po sa ngayon po.
3: Okay, thank you, Chanel Dominguez.
19: Salamat po.
3: Thank you, Chanel Dominguez. Direct na mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Oy, sabi po mga kaibigan ng Department of Social Welfare and Development, as of yesterday ay umabot na po sa almost 87,000 family food packs at mayigit sa 12,000 ready-to-eat food boxes at mayigit sa 3,000 non-food items ang naipamahagi nila sa mga lugar po na naapektuhan ng Typhoon Inday at ng habagat. Yan po mga kaibigan ay bahagi ng augmentation request mula sa mga local government units na nakalaan po para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga areas na ito, sa Cagayan Valley, sa Calabarzon, Mimaropa, sa Bicol Region, sa Western Visayas, sa Negros Island Region, sa Zamboanga Peninsula, Soxalgen, at maging sa BARMM. At patuloy po na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maagap na pagdugod at tuloy-tuloy na paghatid po ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, July 16 na, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko
4: 738 AM.
2: We know you're
6: Point one. BT Radio.